Mwana chona liyo kumpi mpibu wapi? Baso gambo tia. Abantu bange bali bati yao. Owaye. Njaka na kumanya chikande mwechifu kabechibye musingo kolabu. Mbaya abantu ngaba bili yao diske yo gere na awe. Sembi ayo. Njagala byana biri serious nga biri mu vibe za chikadde kati sembe za tonto tonto achalabika waliwo abaana abalina kumalwa waliruda ebiseera ebyo back in time back in days waliwo abaana abaasibye edda takisini ng'oluwalwa Mwana chona liyo kumpi mpibu wati. Oyegala kuogera luzungu.

0: abantu ngaba bidi abantu egate ko tukube disco
1: ndeko ngati wange ndaziwa progress
0: akola jo budde buno
1: atuke na yale ne bage tikati
0: sembi ayo
1: nende mirago ne tike jange e France ari mukona uyetekete
0: njagala byana biri mupai back in time back in days kulubogola simba kuno tuba twejuka nyandongo kadolwo mukago rubiryo semba yo mwezi ngambira gana agali ebusuku ma awa awa awo mwana chona aliyo

Netuzibia, netukesa. Kati kuwa mukaga nga mukaga, mwezo kwa mukaga, nkumi bila bila mukaga. Weru naku, lwa neimbira byange, ulwa Day of Freedom. Eka vumba. Uli muntu lunakuluo, bayo. Shinsa mtuwaru gumugoka. Uja kakasa, wanja uro.

0: Ebyo bye mutenda abajase kololo ku parade. Mbubaba fit olw'okuyimirira okumala ebbanga nga tebeenyeenyeza. Temuli febwe tubeera ku fainolo ya neeyimbira byange. Tutuula ne tufukamira ne tuyimirira ne tukangabala essaawa abiri mu ezo nnya nga tewali ate.
1: Ennaku ezikuzibwa ng'enkulu wano e Uganda zonna zifaanagana. Tuzeetegekera ebbanga ddene naye essanyu ku nnaku ezo ne liba lya ssaawa busaawa. Wabula olunaku lw'eddembe Freedom! Okubeera fainolo ya neeyimbira byange lwawuka nnyo ku nnaku ezo. Essanyu n'okunyumirwa tulibeeramu ne tuzibya ne tukeesa. Kati ku lwomukaaga nga mukaaga omwezi ogw'omukaaga 2026 lwe lunaku lwa neeyimbira byange olwa Day of Freedom e Kavumba. Buli muntu lunaku lwo baayo. Shingisa 1,000 gwokka ojja kakasa lwa njawulo.

Wewa omazima nja kumweba zange mirembe jona watu lidia mkisa watu tuseza kudachika kumye zimazo kuita kusawe mwencha ya lero mkwa niliza kuprogram Sunday Gospel Show mkwa nguangeyo na jasenzi lukulizo lukichana musamba kasi jisa satu femwe mwefe radio sime pologome edemeze prosiche suwa ulunakulwa Sunday enakuzwa mwezi ziri abili mwenye ya mwezo kukutano mwaka nkumi bili abili mkagamu kama mulonji edatu mweba za asobodo kututu usakulunakulwa lero nga tuchalibala mkale nore nsongeyo tatu inza kulema kweba za ule chitabo echobulamu mwetu jono betandika program ya fe ne nyimbe ziteneza katunda tuatandise ne mkate wa fematia luima ne mama nakakawa nga bali mu luyimbo olumanyiddwa nga omulembe omu Yesu oluyimbo olwo omulembe omu Yesu lulombojja olugendo lwa Sunday Gospel Show kuba tuatandika naye okutuuka we tutuseka kati ebiseera bya lockdown yawo nga etandiikiriza yatusanga ekintu tukikuttemu era omumanyi nga mwali nnyo awaka awo nawenoweno yafuukira kanisa yammwe yawaka era bala ne mugifuulira ddala ekkanisa yammwe kale ekyo kirungi kubanga mukifunyeemu kale n'olw'ensonga eyo lwonna ebigendererwa byaffe biba bituukirira kwe kukyusa obulamu bwo kwe kuyamba okuva mu kulimbibwa limbibwa okugoberera buli muyaga ogukunta n'okumalaga gambibwa buli kintu n'ogoberera mu butamanya ng'olinga omusibe akawero ku maaso kale n'olw'ensonga eyo bobanga wajifula kanisa ye ya wakaira ngochifunamu eriyo no munange nangere sanyu lyange kala kayimba ako katonda yebale nyoyo ngabe kugambia didi ya mkisanja galo kawereza kabantu abinja ula bakerede kusandego special mu ampereza dobo baka ono chitone sebidala sinzi debo gali ya mubende na gamba antife kwetuli na gamba atesiva ako kale webale kubanga tova ako mpozi no mlala mkama mulonji ipe tuli kusimba tuli nze guankoro na diekagoma kusentizo wimubende kale nawe webale kubanga kuoli na balalaba mpereza obo baka kamwe bali kubanga mubera yone mukereda mukanisa ya waka balala mwaka mamwe muliba asha mukera kwera kulongosa nokola ibirala byonna mwe bali amini mwejo mze chimbimbi kutumideko nawe gwo mukubakera mukanisa ya waka kale inoro insonge mukwano gwange sijja kubera na bigambo binji nyona ye mpozo unakola lero nyongero kubajukiza e official date yokuza yabana ku masomero abamu boli awa bempole pola batandika okudda yo weekend je tukuba mabegana ye lero naku oli official okudda yo ku masomero kale inoro echo mbagaliza era nsaba mukama basoboze sema ababadde bacheteka teka ebintu bisobola kubatambulira obulungi muteketeke nga bakigwanide namwe abachaine bibulako mukama basoboze seya tena wache kutekute mwana watu goloko katutambule mbela tuwa inagoja kujikabira besulira ya wana gamba mwate sina chemba gamba gwengo chimanyi yu inayabana na hibi okuda kumasomero ba sajaba noba nyumia gwemboze yu mwana watu eringe takuwa takoto ina na buzibu wana ilato ina na wakukua tako ulida bada kumasomero pozi noda ukunyumia mbanonga bogoza bana bangeba somera kusomero liye jindi bana bangeba somera na inga ninge lijibabira yoto jimanyi mwesina chemba gamba incha ya lero na ikale mwe abageze zako ni ba mama bafuba teno mama mdaye tata wabanga ina wakwata wanene ya tena itogamba bugambi ndaba mwana we ya namanya kakati ya tuwa defizi teyata dekonga to walo za tunakola tutia ata hibyo katitobi nyumia na awe hibyo kumulembe guno tebichi akola hibyo chiba anga chiriche zeta andikira kubanga terio na abatali na chize na inga teba inachiba jokola nono insongeyo mkwano guange mbagaliza vyo noku watambulilo vulunji unako kutambulo vulunji tumanyinge mbela wete bela molu sijamu entambula na yekuata kuata tamu na yetu gatugamu na ikale basabira mukama abasoboze se ateera mubirenga mitambulu jisa siraka abantu abafiridwa abantu bamwe abantu abafiridwa abantu bamwe mubulamu abafirizidwa ka bintu byamwe ate kiruma nnyo okuvibwako omuntu wo na ye ate nembere kwetolode neyongera kutulugunya wabula mbyonna tuyigaki ntera okubagamba nti ebyensi bebera byansi yali yagamba nti bya kaisali tubimuwe ebyensi bebera byansi era ebyensi yawe bikomaze kyenva nno ntera okubagamba tinga tukyaliwo wano nga tuli wana kaseera kakatono lwaki ate tetwetegekera ekisinga kaawo ebibaddewo mu wiiki eno byonna mubirabye naye kale njagala ate mbaweereza akayimba kano akagamba nti ensi ekoma nsaba tujjemu bujja kyakuyiga sirina gwe nkomerera naye nkugavugamenti tujjemu ekyokuyiga tumanye nti ensi yo ekoma naye ate teriyo kiruma nga kulumwa muntu wo naye ate mu bulumi obungi n'oba nga toyina n'okusoomoozebwa okw'ebirala ebigambo ebikwetoolodde embeera eyo eruma naye ekyo kivudde ku ki eno Sunday Gospel Show sijja kugingiza mu nsonga ezo naye ate ayagala okumanya ku ezo oyinza okutusanga oba oli awo mwawali omukka naye ensi ekoma ngomawo tutambule.

0: panusaj kale twagala okubakulisaayo mu kanyamero kafe ak'omuggo gw'omusumba n'omutume Apostle David Walusimbi. Nze Masumbuku Frank, tuba tuuse n'akanyamero kafe kasembayo, ebimu ku bisembayo mu programu yaffe neya Simba Gospel Show olunaku olw'essande, ke kanyamero ak'ebyafaayo by'abatume. Twagala okwebaza mwenna nga bulijjo abatufollowinga ku mikutu egy'enjawulo gye tuliko, omuli ogwa Post Jesua Gospel Show, ogwa YouTube, okwo nno kwe tusobola obubaka bwe tuba tukutte wano. Baba batasobodde kuba naffe mu real time ne baba nga bagendayo ate ne babufuna. So bw'obanga olinayo obubaka bwe wamisinga, tuze tusomesa ebintu bingi myaka gigenda mwemeka byonna gye biriyo ku YouTube channel. So ogendayo n'obiraba ate obaolyawo n'ofuwadingira n'abalala okusobola okubanga ate tutambulira wamu mulimu guno ogw'enjiri. Njagala okutegeeza abantu besaidi z'Erwengo, Masaka n'ebitundu ebiranyewo nti olw'omukaaga luno olujja ennaku z'omwezi nga asatu, yandoza zijja kuba asatu, tujja kubeera eyo ne kiraasi yaffe ya discipleship class egy'okuba ennaku z'omwezi nga asatu ewa Musumba Kabuye. So oba oyina omuntu yenna mu bendobendo eryo ery'Erwengo asobola tusanga ewa Musumba Kabuye ku lw'omukaaga olwo olujja ennaku z'omwezi nga asatu. Akolako introduction era manyi nti we tuddayo ate tugenda kuba nga tusimbulira ddala okulaba nga twetegereza ebyawandiikibwa n'ekigendererwa eky'okubitegeera ate ffe tusobole okwegasa ate obaolyawo n'okugasa abalala. Madamu Pesa omundi gwaffe ogwasembayo twali tuwumbawumba omukulu ayitibwa Matayo Nagaga, omusoloza w'omusolo, naye yamala n'akyuka n'akkiriza Kristo. Bye yali akola byonna n'abiteeka ebbali n'abeera committed oba neyeweerayo ddala eri obuweereza eri omulimu gwo ogw'enjiri era n'agukolera ddala bulungi ng'akozesa resources yali akoze ate okulaba ng'akola omulimu gw'ettendo. Ebyawandiikwa tebyamugaziya nnyo kubanga si kuba nti yali talina kyakola, naye bw'oba osomye church history balaga nti naye alina gye yasiisiitira n'akola omulimu era ogutasobola kubuusibwa maaso.
1: Okuzimba ensiisira okusiisiitira kuba kusiisiitira mwana akaba
0: omwana akaba gwe basiisiitira. Kale omulundi guno Madamu Pesa njaga tutunuulira omusajja ono ayitibwa Thomas, abazungu bamuyita Thomas atali tayeebwa naye ono owa Bayibuli. Thomas talina nnyo details nyingi naye naye ali omu ku bayigirizwa bano ekkumi n'ababiri. So tujja kuba nga tumwetegereza asinkana atya Yesu, biki bye yakola ebyenjawulo, naye ebimu ku bimujjukirwako kwe kubeera nga naye teyeerya ntama. Yali asobola okubuuza Yesu ekintu kyonna wekimujjidde, era abamu ku bo abayigirizwa bano abalala baabanga basirise ate ye Thomas yakola ki? Yavangayo n'abuuza nti akino mujjukira story esinga okutrendinga ennyo mu njiri ya Yokaana essula ey'ekkumi n'ennya. In fact Thomas ono yavaako ekyawandiikibwa ekigamba Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu, yali ansa nga bagiddamu Thomas. Yes, so anti kati Yesu aba ava waggulu abagamba nti ebiseera bituuse ngenda kuddayo mbateeketeekera ekifo kino aida kye yatugamba okubazimbira agayumba biki aida yatugamba nti yeye bagenda mu ggulu eye yagiraba nga mulimu ne fooko n'ebikopo ne dining na buli kimu. Otegedde
1: era uno nga bw'oyogedde mu Yokaana
0: 14
1: Yesu namugamba nti emitima
0: gyammwe yeteyawulizanga buuza n'agamba it is well nidda, kubanga lwaki ekyakibuuza mentality bonna baali bamanyi nti Yesu bwakabaka bwayogerako bwawano era nga bakimanyi nti bwakwata entebe nabo bagenda kwegazaanya. Era mujjukira ne maama wa Marko omu yagambako Yesu nti abaana bange ogenda bakola otya, mbadde njagala bw'oba okutta entebe eno babeere ku mukono ogwa kkono. Nabo bennyini beekolamu olukiiko lwamu ne bagamba kuffe ffenna mulowoozaani ow'amaanyi
1: k'otabamaliddeyo bulungi ono yamala obasuubiza ebyo byonna byabasuubiza nabagambaera ŋŋenda ekkubo nammwe mulimanyi. Thomasi n'amwambalya n'amugamba ssebo olunyiriri lwakutaano
0: anti kati ekikonfyuzinga
1: mukama waffe tetumanyi gy'ogenda, tuyinza tutya okumanya ekkubo erigendayo? Tetumanyiyo kati ekkubo erigendayo.
0: Wakati ye bo bamanyi ono omusajja entebe agenda gikwata ate bagamba nti banaye ŋŋenda. Thomas agamba woyite minati ate kati olagawa hangenzo bate kila chekele chifo sigenda bade kanga ba
1: mwede kwa
0: hane jenda ga mumanyi yo singamu bade tebani bade cho nandi batute neeka Thomas naga linda ko tudi kuchi wano so you know tusomele so okuba kenye desatu wa gulo hao
1: Yesu nagamba anti mitima jya mwete jera likiriranga mukirize katondera nange munzikirize mu nyumba ya kitange bunimwe bifo bingi yes. Era ngendo kubatekera tekere kifo singa sibwe kiri sandi bagambye bwentyo bwendi malo kugenda nemba tekere kifo ndiko mawone mba twala jendi namwe muri bere yonze jembera era jengende kubo muri manyi olwo kutano
0: yes.
1: Thomas namugamba anti mukama wafi tetumanyi jogenda
0: tuyinza
1: tutya okumanya kubo
0: erigenda yo kati Yesu namugamba nti Thomas ebanga lyobadde nange
1: bichi kubo olwo mukaga yes. Tusoma yo kana 10 nyonyoro mukaga Yesu namudamu nti nze kubo nze mazima era nze bulamu tewali atuke kitange wabula ngaita munzi
0: yes. Kati chichi che tuigawo dachi kama tetuja gena nyola chichi che tuigawo madam prosa ekisokerwa dala kubanga omulama gwa kana akanyomero ku kuba ku bituzula ku bantu bano
1: yes yes
0: ekisoka abantu kwe kulaba Yesu mu kifananyi kyatateekanga ko bamulabiremu Mwuchi tegede
1: Otulumbi erimbi chebi tulemeso kutegira Kristo ngabo ya yagala yes. Tegere keke
0: In fact jituba demu service Dokta bada kolo wako obogama anti Chiche chari mundoza ya katona angalubele vili emwe muteri uo Ngate tunda soma bayi Lubele vili uotani kilo kula yibia wandikiwa ngate vili uo Eri emewega walubele vili chiche chari mundoza Mwari muka tonda kola kubizibu vya abantu Kati bubaka bulonji nyo Ne wano wetudi ekisoka tulaba nti omuntu asobola okutegeera Yesu ngabo Yesu bw'atateekateeka ategeerebwe nga ye Yesu nga nagamba ne mukanya nango yawandikako bwe byonna biganyegezaako Yesu kitegeeza bwe batebiganye
1: weberere
0: eno natokola ki
1: totomwegaana
0: kati ne bano nabo bwe bajeri Yesu baalekawo emirimu gyayo buli kimu ng'obwongo bubagamba nti ono Yesu agenda kukwata entebe era ky'ovola bw'amala okufa Uyo mu yakwate kubo nakola ki?
1: Naddayo.
0: Nadda ku mulimu gwe. Abaali batunda obutimba ne baddamu ne babugula, abaali batunda amaato ne baddamu. Era Thomas ono tugenda mulaba awo mu maaso. Yesu bwe bamugamba nti azuukidde, okumanya Thomas yali yabivaako. Nga bali mu kasenge kaabwe alya migaati gye. Yesu bw'ajja n'abe yanjulira nti yezinaga alindako, ndaga ekibatu. Yeka yagamba Yesu ndaga ekibatu. Nagaba nange nzuukidde nga bwe nabagamba ennaku ssatu
1: bikibizaga
0: weiti to papa. Ndaga ekibatu.
1: Mwebakuba imesumari
0: yes. Era Yesu mvigambu yinamu gama antika chokiriza kubanga
1: olabi
0: baamu kisabu abakiriza nga nukulaba tebako zechi
1: tebala
0: vieko so kila dala omuntu ya kule teli Kristo asala uchi nene nyo kuchifana nchichi olabili Kristo mwemwe ya jangechimbi chimo bade mbilizi katibu ya jeno na wana by God's grace yebo atani kukubu dile njili haba antu anonya baina bilwade naga antia echiwade chukunyiga jangweni abata ina bilwadde abaleka bweru so Yesu si Yesu apostle yakola kwa na statement naga chintu chyo nechi tagatta nsi yonna ke kabone nakaraga nchibate cha vili katonda ngabola ba culture kasachi ban chukola ko sect group sector nga koko chikoma chiki benefiting abantu abali mu group abali mu category yeyo chitegeza chiba si chachi si cha kwa katonda kubanga ekyo bwa katonda buli omwa abakyetaaga okuva ku e paka kuzedi ngo munaku bwakyetaaga omugagenye bwakyetaaga ali obulungi bwakyetaaga na ali obuvi mu ngeri yena gyosobola okutegeeramu naye bwakyetaaga so kati ekyo kuyiga kisoka kubayigirizwa bano era mulimu abantu abatuukire nganga tugamba nti abayigirizwa nabo bakola ensobi nga tusobola kugamba senti po nti yakola ensobi ne kati baka gwe nitwa ebi yawandikwa nti nabo batuuka ekiseera ng'ebintu babiraba bulala
1: era Yesu
0: okumanya baalemerako ne Yesu bwe yazuukira mikwa tube sula oba esooka baamugamba nti kati o tukizudde okomyewo tutwala ddi entebe tutwala ddi obwakabaka buno nabagamba nti ebiro n'ekiseera tebimanyikiddwa so ekibuuzo kiri nti gwe Yesu bw'omumanyi ye bwe yateekateeka omumanyi byetuzze nga tusomesa walowo neeriyo n'ebbanga abadde talina babaka bwaffe osobola okugendayo ku YouTube channel nga bwe mbagambye ate nobanga obufuna omundi ogunajja tujja kwongera okutegeera ebyafaayo bya Thomas ng'omukkiriza nga omuyigirizwa ate ng'omuweereza bunafu ki bwe yayina bwe tumuyigirako ate oluvannyuma ya konvatinga ntya n'afuuka omusajja alaba ebintu mu ndaba eyawukana kw'eyo gye yali abirabiramu nga tannaba kufuna omoyo omutukuvu banga tana kidiza Kristo ngabo yateka teka okukirizibwa muni ba mukisa tusinkane mu kiti service ya fetani ka saa 5 mpaka saa 7 era tuline Dr. Jiradi atutwala maso no bakubu who were you before you were gwaliani na tunaba we mutugo tuliko ebanga ino dionaje twapatandika muni ba mukisa mwengo tamemusa.

0: Bwati omanyina zetendo Victor bwatugalide oprogramu yona kola lero na kaimba kagamba nti obulwadde bw'obutamanya agambye tewe kubagiza amagezi agalese era najja nago okusinga byonna tuyige tutegere tusome ekigambo kya Katonda. Nawe yayitibwa manya nti okuyitibwa kutambulira wamu n'okumanya, bw'oyitibwa weeyongera okumanya, otegeeza abalala ate naabwe by'omanyi. Kiswaza nnyo okwogerera mu bantu abakusinga okumanya nga byonna by'obagamba gw'olowooza nti obagamba naye ate nga bo bakubamu ebituli. Kati nga tetunatuuka ku stage eyo, gwe wenna omukulembeze, oli musumba, oli mubuulizi, oli mulabirizi, kyonna ky'oli kibeera ky'amakulu nnyo gwe okusooka okutegeera ekigambo kya Katonda n'olyoka okitegeeza abalala. Prosi Kyeswamu nti obwentambudde naawe mu Sunday Gospel Show y'onakola leero dakiika bbiri zeezibulayo okuwera essaawa essatu. Obudde buba buŋŋamba nti ate nkyuse obufunzire mukono naye ate era ate ntereerayo sibugumyayo mbooge ng'ate neeteekateeka okudda tusinkane mu pulogulaamu awali omukka tewabula muliro. Ebyo biba bya bufuzi essaawa ssatu ez'ekiro nga mawulire gaakaggwa. Tulindirire tujja kubeerawo nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga ku ludda olw'ebyobufuzi. Kale mikwano gwange tuwuliziganye mwali omukka tewabula muliro. Ngenze mukono kupaka saba na mukono mbatumideko nnyo era mbebaza nnyo mbeera eyo ng'ate era nina ebirala byentambuza byentetenkanya. Kale bannaffe batuwagidde lyawo ku MCT aneetaaga mu kitundu ekyonsanga kizimbe bakiyita MCT ng'ogenda ku district boat awo nno ye center eri mbuli kyeweetaaga okulabika obulungi n'okuwunya obulungi. Awo nno tuli mu perfume, tuli mu makeup, tuli mu kunyiriza ensusu za mweka, ate twayongeddeko supplements, yaga supplements za beauty and health, supplements ezikuyambako okubeera mu bulamu obweyagaza n'okulabika obulungi. Byonna twabikuleetedde mu kifo kimu, duka baliyita Lifestyle Body Care. Lifestyle Body Care, awo nno w'otusanga. Yitayo mwana wattu myaka egisoba mu 15 nga tukuweereza. Ensonga yo y'ekiwoowo twagitandika dda myaka egisoba mu 15. Oil perfume z'owulira ezikutaka ti ensangi zino zaali tezinnaba kumanyika wano nga fe kale kintu experience tugiina n'olwekyo tukusosingire kyekisinga. Tukyalireko tojja kwejjusa. Kale mukama bakumire tunaddamu nate akumata kumira mpeera ze Prosi Kyeswa. Katulinde bannaffe ate abamawulire.
1: Bwatyo Prosi Kyeswa amaze okuliikiriza omwoyo gwo n'ekigambo kya Katonda, ndowooza kati okkakkanye mu mutima. Ne Sande jja mulindirire okuva ku ssaawa emu ey'okumakya mpaka ssaawa ssatu ez'okumakya buli lwa Sande, Sande Gospel Show.
2: Labato Mukama onyimusiza kubanga jonzi jeina yuwala.
3: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliiko kkomo ku manda mobile ne data ng'amala ennaku ssatu nyiga sita 149 sita emu hash ojja kufuna ennyongeza ya 300 n'eddakiika ez'obwereere okukuba amasimu g'amanda. Manda mobile koleeza MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission.
4: Ntegeza abaana babikira tata Sande nonga biri munnyo gwokutano amakuba gonna gagenda kasana ku kisaawe wali e Luwero the English Premier League party hati nga tujaguza obuwanguzi bwa kikopo kya Seno emyaka abiri mu ebiri gibadde mingi ssaawa ssatu ku makya ng'emiryango gigulwawo olwo ng'abaana ba Seno beetala buli omu yambala akajoozi abayimbi bangi ebyokunywa bingi okuyingira omutwala ogu VIP kyebiri kasana Luwero ku kisaawe ku Sande eno abaana ba Seno mujja tusasanye vaibu.
5: Bwotuule nnyo mu jjamu nga weetaaga okukkakkanamu funayo. Bw'oyiriba ennyo nga weetaaga okwetiriza nywamu. Omusana bwe guba pereketi weewumuzeemu n'omumiro gwa ebbugumu bwe liyitirira weewumuzeemu nga weenywera
6: 7up Super Duper Refresher.
7: Nate eno weekend mu Premier League masavu anti abantu bana bagenda kwewangulira obukadde bubiri emitwalo bibiri bweddu nga buli omu agenda kwefunira emitwalo ataano kati nyiga sita 255 sita 9 hash owangule ne bingo masavu mu weekend Premier League masavu ku Sande nga 24 ku 10:15 lwe tuggalawo Premier League nga Pep Guardiola asibula ate eno nga Arsenal bagikwasa ekikopo. Abantu bana bagenda kwewangulira obukadde bubiri nga buli omu atwalako emitwalo ataano ataano akalulu ka bingo masavu. Abantu bana mwe bagenda okwewangulira obukadde bubiri bakulangirirwa mu mipiira gya Premier League egisembayo kati nyiga sita 255 sita 9 hash owangule ne bingo masavu.
8: Eno ya Simba
9: News buli wamu amawulire we gaba
8: gona agesi kakusawe no.

0: nina bauliza bayo insindala enyuma
1: temujja kunzinga chali mu omuka mwenda mu abukediro ababadde bakabe yonga mmanyifu deke kasera tosanyuka abadde kawanyize kenda sibyo bafera abanja gala mutaneyo kati mujogere ddala mwalu mpadde lunakulwange mwansabidde kuddangulu nkomyewo musitu sebumenya
0: abantu jibadukira okwewuguma stress
2: sinanyoba nanziri nkole ntya okumatiza abasajja mu kkubo tyokulenga kabozi nakavaako ndi mulokole nafuka na musumba
0: ensi yeneyimire byange esikula nitankula abantu nebugiza takataka ku tikitoko
3: nayo noona sente za taata yali amanya awerera mu dokita nga buli ttaamu ayiwa akazeeya nti basabye eza sukulu fiizi nga bambi akeera kumaliirya yingira kiraava mu bwa makanika vuluba n'awererako ndakita
4: awererako ndakita
0: ensi yeneyimire byange munsanga omuwulizi gw'ennyimba ezisinga okunyumira abantu ne batugano ziyimbi ebyabwe ku bwabwe
5: ebiyita ekiro balonzi bannange twaguddemu mpaka mulumbe lw'ebuddu mwavuddemu ebikonde ne tutasaate omulonzi n'omubaka nga beeyiwa amannyo
0: mu nsi eyo abantu gye banoonya nga tebagiraba mwe tukuyita naawe obiyiikavumba ku lw'omukaaga nga ennaku z'omwezi mukaaga ogw'omukaaga 2026 enguudo mukaaga zigenda okuyingira ekavumba tutambule nga tukaaga ng'esseeyo ekuza olunaku lwayo olw'eddembe ogira mikono amaaso Day of Freedom
6: oli mulwadde olina obulwadde obukuluma naye nga tobutegeera oba obujjanjabi obutuufu bw'ofuna kati oba okyatanka n'ekyokuddamu lobogola simba ekuwadde omukisa okuwuliziganya n'abakugu omusawo n'ekiddibwamu buli lwa sande wakati w'essaawa 3 n'ennyeso okumakya mwonoowulirizanga abasawo ab'enjawulo abakugu nga bakuttottolera ngeri ki gy'oyinza okwewalamu endwadde ez'enjawulo nga byonna bikwanjulibwa kagimu moses mulyakumu
7: ng'ekusibwako konfo
8: kyenda mu musanvu akasitisasatu radio simbi empologoma ennungi eddembegomuna nga awuliriza nga bulijjo nze omuvubika gimu muusa mulyagumu nkubuuzaako nega nti oli utya wasuza otya ennaku z'omwezi ziri 27 omwezi guno 24 omwezi guno ogwokutaano mwaka 2026 njagala kubuuza ku buli muwagizi wa seno wenna w'oli mu Uganda ne mu nsi eziwuliriza radio simba bannange muyogeyoge tuyogeyoge ffe ng'abamu abaseno abawagizi ba seno mu bitundu by'ebwayise tusazeewo enkuuka tugitadde awe mabega wa bwova ku bitaala ng'obuva ku bongo ova sayidiza ebbombo waliwo petrol station bagiyita Africa naye mabega wa Africa awo we tugitadde nti enamba tugisuddewo okuyingira jangu buzingo yambadde omujozi gwa ttiimu ya Arsenal njagala kwozayozaawo ekitiibwa Betty Nambooze kitaffe mu Katonda Kazimba Mugalu mukulu Onyango Onyango ono yali ayogera polisi yomuyita bati erinnya ndyerabidde Afande Kasinje Omusumba Kayanja Omusumba Bugingo Muyimbi Bebe Kulu Mathias Walukaga Arsenal ina ababede ate kati omutendesi wa Arsenal kiyali kogonayizinze n'ayogera ku bawagizi ba Arsenal mu Uganda buno bukakyere bwa maani oba bunaddawa puroguraamu no puroguraamu ey'ebyobulamu gye tulimu olunaku olwaleero ndina omusawo omusawo jojo tumawagira ttiimu ki oli wa Arsenal owa Arsenal alabika omanyini bwaba mukyala nga wa Arsenal aba wanjawulo ne bwaba mwami nga wa Arsenal aba wanjawulo buuza kubatuuliriza
9: abatuuliriza basibira banyabo mu Arsenal mutyanno mwebale byonna byemukedde okukola tuwumbawumba sabbiiti eno nga bwe sabbiiti eno waliwo ebintu ebibadde mu nsi uno abafiiriddwa abaabwe kitalo basibira banyabo okufiirwa abaagala bammwe era wadde waliwo ebibi naye era waliyo n'ebirungi wali abatuuse ku birungi
8: nga ffe abaseno
9: yogeyoge so tubeeyanziza nnyo basibira banyabo mwasuze mutya
8: twasuze
9: mwebale gyonna gye mukeredde okukolako
8: wewaawo
9: nate tuguse nga bulijjo okukola omulimu gw'okusomesa ekisebo
8: wewaawo tubaagala nnyo mwenna mwebale kuba nti muli bawuliza balungi nnyo anti Arsenal yansuze ku mutwe essaawa ebiro byonna ekibuga kyonna Uganda yonna red nsebo nabaddeko ekapeka ekapeka nabaddemu ekapeka iyo nahinga bana kapeka bonna buli muntu t-shirts bazitumya ate mu kibuga ekapeka za with you t-shirts muziweereze mtwaro musamu n'ekitundu asa no banange atugera kuba twogera ku omugongo omugongo neyi kulabira nti twogera ku enkizi enkizi kujira bila nti kakati efuse ganyi ginya ngo mkada akoga kwa manjire bintu ebyo tuze tu obungongo nga msawa kutuitira mmuserizi tuatandikira kunsingo netuda kumagumba gana amala netulaba disksi vichi na hii kakati ya agala kutuma nyisa omugongo kwa manjira nti agula bikakati gupungu use
9: Sebo zungabo tuze moku baniliza tuze tukola programs nyingi nyo kuchitu ndwe chukuru nyo chepa ito omugongo nga ye yukola anga olutindo wakatuwe bitundwe vya waguru
8: vya
9: wansi inabiyo nabiyo tukola tuna kutula kuimilira kutambula tuna biye kusa kuchi
8: kumugongo
9: mugongo. So omugongo chitu ndu chukuru nyo nyo mbulamu wafe ila abantu banji balwadde ba migongo okuvira ddala mbaana abato ne mbantu ddala abakuze mu myaka era nga bwoza oyogera nti tuze tukola programu zingi nnyo ku mugongo era tugenda kwogera ku bulwadde babuyita spondylosis

0: genda chukula na cho chifuna ebizibu
1: bekiri
0: esebo so cho tuzo kuogera ko lero na ye mucho ogenda kunyamba ko rugo twade tukola program
1: bekiri
0: otukole kunyanjuliro omugongo gwe tuogera ko gwakula gutya era bitundu ki ebigulimu kwa domesinda
1: ne yanziza sebo mutestesi wa program okusookira ddala tuzze tu okuva gye twatandikira gwawuliriza nga tuzze twogera ku mugongo twagamba nti omugongo gutandikira ddala oba enkizi etandika airline oba enviiri zaffe we zitandikira ku nkoona ne gukkirira ddala mpaka eno ku butuuliro bwetu bwe twagamba tugamba nti era gwine ebitundu biri ebikulu biri nga bisatu ebitundu okuva ku nkoonayo okutuuka mu bigabega y'ensingo kati ate nituvaawo ne tuba n'omugongo ogujja wakati wano okuwanirira nga bw'ogamba nti ekifuba then ne tulaba n'ogwo ogwa wansi gw'oyinza okuyita nti amabega ga wansi eno ne tubiraba ne tuba n'amagunga kozwa ntwagamba abiri musanvu
0: gonna gali abiri mwenda
1: gonna ne wano waliwo kumi na musanvu agasooka ndi n'omukugu wagenda naye omugongo twagamba nti ebenkizi nga bw'ogiraba katugezeyo kyennyanja nga bw'okiraba ekyennyanja bw'okirya mufunamu ka ketuyandise amagumba ago okuva ku mutwe mpaka wansi ku kyenkira kati guyinamu ennyingo ennyingo ezo zituyamba okuba nti osobola okweweta ate n'okutambulukuka naye gusibiddwa ebikoba okusobola okugunyweza ne gusasetuka kuva mu layini gusibiddwa ebikoba ebyo ate wakati waagwo waliwo omuwaatwa katonda yagukola nti waliwo omuwaatwa nga bw'olaba payipo y'amazzi kati mu muwaatwa ogwo mwe muli gye tuyita enkizi oba spine eyo eri connected ku bwongo buterevu era spine eyo yevaako evaako katunga bulaba waya waya ezigenda zikwata ku bitundu by'omubiri ebitali bimu naye waya ezo zitambuza amasannyalaze n'obusimo okuva mu bitundu eby'enjawulo okutuuka ku bitundu eby'enjawulo kyobola nti bwewekoona olwekoona bappa obulumi bubeera interpreted ku bwongo na bwongo kubanga amasannyalaze ago oba waya ezo ziri tapped kuki ku bwongo yeri empulirizo obwongo kyekitundu ekikulu mu muntu obuvunaanyizibwa mu kumanyisa buli mpulirizo kaŋŋambe bwentyo ey'omubiri bw'okwata ku muliro wesikawo mangu era obwongo bwe bukubuulira nti ogwo muliro nti ogwo okutte ku muliro nti ekyo kino kyekikufumise bufumisi waliwo omuntu omu yambuuza nti kakati kiva ku ki bwe mpulira n'enjawula nensobola okwawula nti lino ddoboozi lya mmotoka lino lya muntu ne mugamba waliwo kye bayita auditory akatundu ako akaawula akali mu bwongo akaawula amaloboozi ke tuyita auditoriyo so kakati mu bufunze bwetu bwe twayo omukulu bwe yasomesa nga nze omuyizi kye nsobodde okufunamu kakati olwaleero mu byazzaasomesa ekiviirako omugongo okulwala n'omugongo engeri gye gulwalamu kati ayagala atugenda kutusomesa nti omanya otya nti omugongo guno ekigulwaziza si buvune nti accident si ki naye buno bukadde
0: abaganda bagamba omuntu akola obulungi
1: asimibwa barakalaikum bannange munjagulizeko onkoze bulungi tetuli ku vision naye mwalindabye sebu neyanziza kankukwateko mu ttaano
0: weewaawotunyonyodde tulina omugongo gulina amagumba oganyonyodde galinga ennyingo z'ekikajjo naye mumakati g'eggumba ku ggumba galinawo akatakatuulawo wetuyita disiki owali ova ku ggumba waliwo akato bava ku ggumba waliwo akato bwe gutyo okuva mu nsingo
1: okukirira wansi
0: paka wansi ekyo yala oyogedde ku nkizi ebera makati spy.

0: Chenda musamba akasirisa satu radio simbe mpologo menunje dembego mnanga uliriza. Kutucha aliko tuineda chika ziri satu kubiri. Nyongero kutegeza nti binobyo nina musawo ya tuigiriza. Mune munonye ko omukubide ko akuwe kumagezi. Ngoita kunamba 0750 18 55 chinana. 0750 18 55 chinana. Indaliri 0750 0 8 8 chinana. Ya WhatsApp eri 0750 0 8 8 chinana. Bwokuba ziringo olaba tomufuna, muwereze message ku WhatsApp, empandike oba voice note, ajja kubanga akudamu chienka kasa checho. Chris Natural Center basangibwa wano Lutete kugayaza loading wakava kumbuzi bovasaidize kalerwe no yambuka ko meters ngabisatu edwaliro lili awo liliko ne chipande chiliko abakadde we basangibwa awo omsawo ngatufundikira
1: abasemya nyabo tubyogedde negwenga mu muchi
0: omuntu
1: oina kuba ebyo inokola
0: mpozisho
1: bulwadde buno. Number one, bobo ino mkeje ugejeko luacho ugejeko flame emoto kajibako lila tanage tani kumibili ugejitiseko satu chicho gendo kubonya abonya ye magumba ageti kumovili
0: yoko. Yes.
1: So ugabaga koseka ukuba mobili kujeko. Number two, abanyuba sigala sigalo ya manyo kulete disk zino kena nga ziguamu obuto mkwenda bukenda bukenda bukenda na babo chikola. Number three, okola ku
0: Duiro.
1: Nengenda mtu ukaku. Watolo uweze za. Sima ba sima nyamu mchiro uweze yako. Kubana faba Islam. Allah wakubaru.
0: Nga wasala.
1: Allah wakubaru. Akwezi saa nkizi yeri exercise. Allah ya chimanya. Nkizi eno yachi.
0: Ya
1: mgaso. Bulinaku oyinoku exercise zo mugongo so okola duiro noku chikulu nyo alimu okuyamba spine ino genanga yechusa chijiyamba kukubiranga ngumu nobu wangazi so olumu abantu abatule nyo otula kuvano paka momba ya mini na malala
0: ya
1: aruwa umutu watu demu chifuchimu
0: banafu mavuga loli zi habitu wale vya maguzi
1: vaa muwe golole ko nyanyamira wete ko
0: wa
1: mugongo wenengo kwa zote ya waluo wetuge na mkali chazi haba hii ndio bamanyi
0: ya
1: waluo de ku exercise baite za yoga.
0: Yoga.
1: Zili munga ku stretching abwechito. Ekimu ku kigendwa kyazo mugongo.
0: Gabanga amazina agempola mpola.
1: So, okola exercise. Chikulu nyo tugambye ebintu endiambi na yegenda nereto muge nogejjo. Okugeja tukugeddeko posturing.
0: Entula
1: we. Tule nyo boku imide nyo boku. Labanga ekintu ekyo gendo kikendeza. Nebwe kibayo kiriwo. Kusamu kumukongo kunyole nyole mu. So ebintu ebyo tunagenda tubikola bimujja tuyambako okulaba nga omugongo gwaffe tegukaddiwa tukaddiwe naye nga migongo egyo miramu gani okaddiwa musawo nsobirire nabuvaako nze nadda wansi wensula ekitanda kyo kyeyagula ekirungi awate kyakisulamu mugongo.
0: Okay. Terija kubanga tusukawawo mbadde bawuliza balungi mwe bali kuba nti mutuuliza musawo mugoberere ko ku 0750 18 55 chinana oba 0750 0 8 8 chinana. WhatsApp namba yeri 0750 0 8 8 chinana. Nyongere okubategeeza nti bane twagulawo enkola eyokusomesa abantu okukola ebizigo perfume roshoni sabuni inzo okubango wandi agadde okuyiga neba nobori yao sobulo tuita ne group na dalamu abakulembeze mbitundu ebitali bimu musobulo okugamba nti jango so musomese abantu baffe mu kitundu kino nituba somese okole ebintu ebyo niwe okolera sente enaku zinensi ya chuka atebe tumalo kuyigiriza tukuwe ntandikwa notandikira kweyo okutandika kwebyo byetukuyigiriza. Tukubire ko ku 0755 71 09 75 0755 71 09 75 tukubire ko tukije tukuyigirize okole ibizigo roshoni perfume sabuni bwe bityo mubade bawuliza balungi era mukyali oliwombo 12 biri mu mukaga yeyingirawo musibe bulungi mwera ba
2: Enterprises, Flame, kanyomiro akatekebwa o KCB Bank, okuyamba abakyala okufuna ebyokuddamu nga bikwatagana ne business, era nga bitukana n'obwetaavu bwabwe, okubasobozesa okwewola sente ku maguba agasoboka. KCB Bank Flame ez'okuwagira abakyala okutuuka ku buwanguzi. Weewandiise leero, weefunira unsecured business loan okutuukira ddala ku bukadde 5 ng'osobola okugisasula myezi 12, era osobola okwefunira mobile loan okutuukira ddala ku bukadde 5 ku simu y'ombagirawo. KCB ekusobozesa okufuna mortgage, overdrafts ne secured loans ku maguba agasoboka okutendekebwa okuva mu bakugu okusobozesa okutumbula bizinensi yo. Kati funa obuyambi bwe weetaaga omuli ensimbi wamu n'okutendekebwa otwale bizinensi yo ku mutendera oguddako. KCB Bank Uganda, for people, for better.
3: Yee, omunaku alabye. Bob majana akagulo kati ate etonya.
4: Maria leka nawe kwe kubagizo otyo. Nsanja Agrochemicals yekuletedde bomba jetumye makula nga mpangazi tetonya nyango kupanga n'okulabirira atenge gula sente entono ddala wali ya lite 16 ne lita 2 eri mulangi ya kiragala omukwafu entobo ekisanikira n'omukono byakyenvu gisange mu maduka ga Nsanja ku Benchwanka Street mu Container Village okulira n'omulyango guyingira mu owino Embale Cathedral Avenue ne Masaka Kubudu Street.
5: No, we can mu Premier League Masavu anti abantu banabagina kwe wangulira obukadde bubiri yeah emitwalo bibiri bweddo nga buli omu agenda kwefunira emitwalo 5 kati nyiga *555* *9#, owangule ne bingo Masavu mu weekend Premier League Masavu ku Sunday nga 2:00 ku saa 11:15 gwe tugalawo Premier League nga Pep Guardiola asibula ate eno nga Arsenal bagikwasa ekikopo abantu bana bagenda kwewangulira obukadde bubiri nga buli omu atwalako emitwalo 5 akaluka bingo Masavu abantu banamu bagenda okwewangulira obukadde bubiri bakulangirirwa mu mipiira gya Premier League egisembayo kati nyiga *555*, owangule ne bingo Masavu.
6: Akalagane tekajabulika oluwombo luguse tosagasagana olyoko olira ebimu ku bikulu ebibadde mu wiiki enamba nga bisosotolwa mu luwombo.
7: Eddakiika nnya n'ekitundu ze zakayita ku ssaawa nnya ezaakala samayanzi ku lunaku luno olw'essande ennaku z'omwezi 24 Mayi 2026 luwombo 2026 egobye wano ku mpewo eza Seddume Lubogola Simba Empologoma y'Eddembe okume bamugulode mbalamusaako yonna gye musinziira okuwuliriza okuva mu kitongole ky'amawulire tubakulisa byonna bimuyiseemu ebyengeri zonna naye tubaagaliza ebirungi era byeyongere mu wiiki eddako. Tumanyi nti bingi byemuyiseemu ebimu tebibadde birungi naye era n'ebirungi ababifunye byonna twebaza Katonda ne tugamba nti ekitiibwa n'ettendo bidde gyali. Wiiki nga bw'etandika okutuuka gy'ekoma amawulire gaba mangi nnyo amatono ge gajja mu budde obwo buba butuweereddwa. Timu Ezemu Studios.
8: Kedamu samba kusisiza tufamu Fred Simbe mprogoma Eyedembe. Yonaji msinze kubanga mutuuli zio na kuruwale. Tubebaza nze chintukaliti. Binji ya tugendo kubanga tutunulida na ye akade katusarako urumu. Sawe jakubira namba kutifu tugendo kutambula. Batebuza kwa tuuliza.
9: Batuuliza tuwala msako jemusinzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wakatu. Abafunyewezi mtuwa kaloku wa sasira. Kumande tuwali yeyo mbaoko wetamira kutambala wakitalo wakita seta mkuzika Khalifa Muhammad Mukasa Ahmad Mukasa tuwakalo kusasila ave njuye inza aveka yunge kangulu mila kulosande Moses Kalangwa Kalisa ya guwa kavenja au kuchalo wakita suka masuga senga wange senga madina au naafira mukabenja ako ebigambo ebyogeddwa oluvannyuma lw'okufa kwe njagala kwogeramu ekigambo kimu ebigambo bibiri kisooka nti nalabye kituufu wabaddewo abaalumiddwa naye era nalabye bangi nnyo nga bagamba bannanga omulamu tawoneka kakati yompisa si ya fe ya baganda ba wanozi mpisa si ya madini gafe na hili mwechi gambo chimu bo wanga ala bofa bobo ya gala tu ya gala bantu ba celebrating kufako na nabia bana bakalangu anga baka baga mandi nemo gere vigambo webiti nemo webiti nemumbati mwagala bantu wa celebrating vizibu bia mwe mwe ise bulunji bobo inovu inza mwe ise bulunji to fula bantu chakutele kwa anga sometimes bantu bagwe waka amanyi gona ngecho kechi sigari de kuselebratinga vizibu bia siga mambu bulia vila mwe nare mba celebrating kufaka walua bantu manja wafude mwe nare mwano abantu ni bakulachi at best ni bata bakuche bakulachi chiva gamba na yaba lale baba luma gamba mutufo msajyo yo so mwe ise bulungi temu kola fujo nga mulino vuyinza awo abana ba mwetewaja kufayo nilaba abana ba tumwine nga wagamba banange chichinga wanyivu nyombo abantu ba celebrate nze na inga abantu kuselebrate nga kukote kuva out of the blue kuina kukulachi kukuva so kati mwe ise bulungi abantu ba mwe munaale kati wajja kukava maziga mirundi yeviri nita abantu ba celebrate nzo kuchi okufakwa inze itisoka ndiwe kayunga basenga wange kugambi kalango ya fili de suka opposite wasenga wange senga madina chilalanti mbera chikangulu mina chimoli yebialo chikwanya na hini chokubili nakola tuakola okuno nyeleza ku land injustice mu Buganda district zaali satu Kampala Mukono ne Kayunga netuchalira ku byalo mu Bale misanga wa
8: Bale constituency
9: Bale constituency kakane hii tuwasanga walo ni omuntu omu nga mkwano tata wa mkwano gwange Yusuf Selum kuma tata wa omuntu bamusibe myaka ena kubanga yagano kuwaye ettakalye agenda okudaga bali twala
8: kuwayo
9: yeriani yagale ettakalye le nyini nga bagala okulikula the entire village bali bajikozeki kalanga wajitutte ye naliko lachi naliganda bamugula ko musango bagwa trespass nimamusibe myaka meka
8: ena
9: agenda okudanga ettaka bali ko lachi bali twala nituka kuchalo misanga nga like the entire village abantu bona bachenga ko bafuka ba refugees mtu abagenda tubasanga kuchale chewa bachita ndinja livude mutwe nga bali eyo bibasengula mu byaleri omukazi omwe omukazi bali mu camp mukayunga mkazi wa mtu wa msanga na hii ya lemi na kuchalo ushe nga ya sika na kuchalo ugu umuja gana gama za sige na kutundatikila nga gama ya tisente zeba kuwamu tezi kusobozi za kugula takchi kugula walala nozi mbako nechi
8: na nyumba bubama kutuwa alitaka jinoli baba agala ni bateka uochi
9: famu tuwasanga uo kweche chale echo kwa alike ente tuwasi nebako na amaso ente nkumi satu kakati chakolanga
8: neongo ba wama
9: chibakolanga
8: noteka ufam
9: umani chibakolanga
8: oteke wente
9: chibakolanga buwebakule wabagala kutuwa lechalo cho bate ente nezili embelewe zora nezijikolachi nezijimalao ogeno kulanga tuina option atete liagula tuwake no kumalilanga river bank yonayunanga weita mukayunga weiti omuga
7: wata sezibwa
9: anida si sezibwa Nile kwanga na hile chihira banka yayo leo nanga boyita mukayunga ngatakali yakalangwa so kati abantu balina basis ko basinzira okola chi
8: okunyiga
9: so kati tuba twagala okwe ati taka ne wono accumulating rifana na literu nato teligenda pagamba the world has got buli emwe ina chitumala na ete ina bimala ku satisfying amululugwa fe really so ndoza chenjagala point njagala okola na badendala babana bakalangwa nga banyivu bakambwe bakaba chinyagala mchili chimunti utuwa tuwagala fawari ya basi kedua wala munga tuino vinza tuweise bulunja abana bafete wajja kawa mirundi yebiri inti chitabu afude na ene nsi neba kolachi neba nyigira neba sekere
8: kale luomo kumibili abili mukaga dachika kumi zise kusawa nya utuwagala kutandikira na inga vinje wivade mwichi jitukubia mabiga mwichuku lukulu lwe gwanga okulonda abakulembeze abana vera a speaker wa mune repeat speaker ebibine byenjawulo NRM yatandise eranga bana kubo basabye ku kifo kyo wa speaker ate 16 bibeso woddeyo ku kifo kya amyuka kubizuru olchiko lukulu lwegwanga kwaza makaga abade speaker nita mongo kuchagenda maso wanu mu Kampala ne bitundu ebirala okuli nebukedde yani wa mama we na makamalala ekirwadde kyebola government egamba nti wano tubadde tunaba tekina bakosa nnyo eta tunaba kufunawo muna Uganda wa wano fakirwadde kyebola niwe kubadde nga bakola kyona kisoboka okulaba nga batangira ababava ya DRC okujja wano Uganda mu kibina kyeni yupi nabo ebagamba nti mwiru ka yagenda bachikirira yagenda okukwatira ekibina bendera mu kuvuganya kwa kwa speaker mu lukiko lukulu olwegwanga nalabye Sinansi Nyakato wa kibina kye PFF nga agamba nti ze nsobola nange kya deputy kati tujja kulaba unaku lujja kubira lwancha ababaka abalondi aba parliament yo 12 banaba batabye mukulonda nokulayira kwa ba abakulembeze aba government ezebitundu nako kwade kuchagenda maso na ebitundu ebisinga bya komenkerezedwa weekend jitukubiye amabega lero omo 12 mu mukaga awo twagala okutandikira
10: Ganuke mutabala mutabangufu gwe mutinyesa mwandikulukutira mwala
11: skebon
12: saba saba simba
13: simba
14: always
15: when it is the boy

Khan abamba muita Chinggis Khan onono wa mugwanga lya China omukulembeze wegwanga lya abantu abayitibwa Mongol onono yatula mu ntebe mwaka gwa 10 mukago kutuka mu 10 nga ine miaka anamwina yalina abakyala 14 abatongole wabula aba kubanga baga mayagazi ya nyo China abasajja bwe bagenda ngeyo okutabala nga bamuleetera ku bakyala be bawambye eyo bikibiki nga soka ne yeroobozaamu awo ate n'abamu bayingiranga nnyo mu mbiri era nga bagamba olumu nga bagamba mugende mulumbe ng'ebijuujulu nga 10 nga biyingira ng'emikolo gitandika era nga bagamba abakyala abaali basoba mu 15,000 abebbali be yayina ng'oggyeko bali 14 abatongole era aliko ddagi yateekawo be baana 13 nga kigambibwa okusinza kubanoonyereza nti wogenda ng'okebera enjoleka luse mu ggwanga erya China, Japan, Korea abantu abo bonna balimu omusaayi gwe musajja yatabaala ono yali tasaaga Genghis Khan era nga bw'atyo yajja omukono mu ngabo ku myaka 65 waliwo ababadde bateekawo awo ne bagamba tuwaffe Kabaka Ssuuna teyaleka alikoda Kabaka Ssuuna II yalamula Obuganda wakati wa mwaka gwa 1832 1832 okutuuka mu 1856 ne bagamba teyateekawo alikoda kakati okusinziira ku kitabo kya Sapolo Kaggwa empisa z'Abaganda abakazi ba Ssuuna yabalambika oba abazaana ba Ssuuna yabalambika Kabaka Ssuuna era mulimu abakyala 1148 na yateekamu n'abasebeyi bo yaboogerako bwogezi 2,000 abasebeyi bebo bebabanga nga bagenzi okubanya geyo mu bitundu bye bayita abasebeyi kati n'abaako n'ababeeranga mu 2 abalala omutwalo gumu mu 8 kati ye yayina abakyala banyi naye bwenagenze ke ekyetu meggayaza okubuuza ku mukwano gwange namasole wa Jjunju muka Muteesa omuberyeberye mukumba ate nga wansene namugambibwa nti Sapolo Kaggwa tulambikira abakyala ba Kabaka 1148 naye yayina abakyala banyi nyora wokubisa olaba muwano yali tamanyi na sulu nono Solomon gwe tusomako mu Bayibuli giri emitwalo 2 mu 1118 kati namasolo oyo mukumba olusaka lwe luli awo kyetu megaza yangambye abakyala yayina bangi n'abaana bangi nimugamba abaana baali bameka kubanga enkya ngenda kukola program nangamba ngabo bannamasole ebimu mbabyesigaliza tebabisansula kati ate nabadde nindaki nabadde nina kanyenya bunyenya nga nkajjayo n'enjolekera gye ngala ngatanyiza ekiwanga naye kakati bali be nkugambyeko beebo program kyewunyisa nantagwa bwomi ensulo y'okumanya beebo abasajja enkoboli abatasaaga abatazanyisa bintu era nga bo baleka alikoda mu kuzaala abaana abangi ennyo naye nga bonna bafuzi bansikirano kale oyinza okgenda ku mukutu n'ogenda n'obisomako n'okakasa nti ate sikutemye butemi magembe genderawo mangu ku mukutu mbawe emikutu gino kubanga ebimu n'olukalula lojja kuba olulaba saagala atuddaawo ugambe nti oba omusajja yatukubye bukubi katabo mba sibakubye katabo wabula byemba njogedde mba ninako kwensinzidde okubanga mbijja kale ojja genda ku mukutu ogwa skyhistory.com osomee ku bafuzi oba ku bakulembeze abo abaalika erinnya nanga usijja kusukawo kubanga obulamu ttooke bugenda nakulabirira abasajja akentaagwanga mwattu olyako katono n'ogweringa enkwale bajjajjaffe baalyanga akayuuya mbogo n'akalijjankwale ebintu ne bitambula butuuke jangu okeefunire ofuuke omusajja naggwano nkulubaggo ne munnaakuwane nti oli waddala era mukankanya nti ddi nga ne namuŋŋoona waakulaba kakutenda agamba nti oli muka era ng'abakyala n'ebijuujulu booleka okyalidde bonna basigala bakunyenyeza mutwe nga nakabega etenda enkuba nti omusajja oyo waddala 0782 95 6 0782 95 6 ojja kuba ng'okuba kweyo mwattu weefunire akentaagwa

0: bintu bikutambulire butoke 0782 95 7 wefunira akentagwa n'abakazi akekitembe ebintu bikutambulire butoke 0782 95 7 pozi namwe abagala okubatendeka okwogera emikolo egy'okwanjula n'okufuna nawe nga bakutendeka naye bakuyita kibulamu ebigambo ebyo bajjajjaffe baabireka naye abayimanyi basigadde batono ojja kuba ng'oyita ku eyo 0782 95 7 tujja kuba tuwaya. Waliwo omunyankole wange ali e Japan, Benoni Muzira baino mugisha angambye sebo waliyo noweyo omusajja eyo sebo nja kusooka bika kasa gwe Benoni tondeetera kunkubya emiggo awo bannange Benoni webala okubanga owuliriza kale katugende bino byombi nnyuse bubimbi era nga ebyolwaleero byo bibadde nantaggwa malambula ng'omukwano gw'omu lusuku era nina okubifundikira ng'ensandaggo bwefundikira omukeeka kubanga birungi birekwa singisira aleka omuwemba ebuddu n'agenda ebuwekula gye gutaali kubanga okulwa mu mbubbu egooba giyita empologoma ensajja ekutwalaganya nze we mmala okulya simalirawo byange ng'anaalya ku bbiri so nga ate n'alinda nsande oba akajonyi akalinga akataayi okuta empawa konze nedda ebintu nina okubikomekereza wano era munninde dimansi ejja bwe ntyo nno nze kanteekeyo olujinji oba engo ento ebuuka teete neeteekayo n'eryoka ekyopa b cupa
1: alalye ku kirungi akimala bw'owoomera omuzinya mmese tusula ku kibanyi nga nnyenje kati omunizi mwesunge ku sande jja nga migwa mu budde bwe bumu yaakutuliddeawo
2: Neiba naye gwe wabaaki abapangisa ffenna otulaba tutudde wali ku bbalaza tukola nteekateeka engeri gye tugendamu ekavumba ku fayinolo ya neeyimbira byange gw'oli wano weezinze ng'eggongolo weezingulule gwe
3: ennaku ezikuzibwa ng'enkulu wa ne Uganda zonna zifaanagana tuzeetegekera ebbanga ddene naye essanyu ku nnaku ezo ne liba lya ssaawa busaawa wabula olunaku lw'eddembe Day of Freedom okubeera fayinolo ya neeyimbira byange lwawuka nnyo ku nnaku ezo essanyu n'okunyumirwa tulibeeramu ne tuzibya ne tukeesa kati ku lwomukaaga nga mukaaga omwezi ogw'omukaaga 2026 lwe lunaku lwa neeyimbira byange olwa Day of Freedom ekavumba buli muntu lunaku lwo baayo kinsa 1000 gwokka ojja kakasa wanjawulo.

0: Katubanjulire ngano ya Supreme. Nungi atenge kule vyo kulie virunji okuchire virala. Enanu kabulunji yetaga buto mutono. Atenge kusobaze so kule vintuwebe welako mubudo butono. Ngano ya Supreme kule baba Mandela Miras. Abasangiwa kuround about yebusega. Kulugudu lwe masaka. Supreme Flour, a product of Mandela Group.
1: Female lead and made enterprises, Flame, kanyomiro wakatekebwa oke CB Bank, okuyamba abakyala okufuna ebyokuddamu, nga bikwatagana ne business, era nga bitukana n'obwetaavu bwabwe, okubasobozesa okwewola sente ku maguba agasoboka. KCB Bank Flame ez'okuwagira abakyala okutuuka ku buwanguzi. Weewandiise leero, weefunire unsecured business loan okutuukira ddala ku bukadde 5, ng'osobola okugisasula myezi 12, era osobola okwefunira mobile loan okutuukira ddala ku bukadde 5 ku simu yo mbagirawo. KCB ekusobozesa okufuna mortgage, overdrafts ne secured loans ku maguba agasoboka okutendekebwa okuva mu bakugu okusobozesa okutumbula business yo. Kati funa obuyambi bwe weetaaga omuli ensimbi wamu n'okutendekebwa otwale business yo ku mutendera oguddako. KCB Bank Uganda, for people, for better.
2: Owange bali bakufezeko obate bannaba kati wensuneko era bukira ddala abafere uliriono bambi eyagwa mu mikono gy'abafere.
3: Radio Simba chenda musamba kasirisa satu feme mwefe empologome ye dembe programu chewunyisa nantagwamu tugenze mu kanyumira kabuka abafere Podungwe UK webalo okuliriza ono yagwamu atya mu mikono gy'abafere.
4: Erinya lyange kagwa kamoga Semastiani. Sawa zino ndika huku na yeji bamferera saidi ze semuto baita waluwa bakaita manze. Wali urunumu nkewe nesanga message kwa WhatsApp yangi. Nge namba ye Filipaini ye yako zeki ya sindi message. Nga ngamba jaye unomuzungu agamba ki. Nga musindike ya hai. Kati wena musindike ya hai nga damu nambulira amanyage. Nambulira amanyage na ngamba nti bobo bakula omwatingi online job. Kwa hivyo mtimba gano, neo vila wakango ina laptopu, computer, oba smartphone, osobolo kukola. Kati nga ambuza, nchi onakola, nga mnansindi kila kari nki, nga kandigamu, nga kantu wala kugundi, kugugo map. Na sanga ye, chifobali bachita gofu kila, kati nga ngama, chifobali bachita gofu kila, kwa hivyo, kati, mbente chifecho, ugenda chiwa 5 stars. 5 stars, ugenda kunyigambu omala, onsindi, uchukue screen shot, okolechi onsindi kile. Nga bakari, nga ngeenda yu manange nyigamu ku 5 stars, nga mbu nyigamu, nga nkuwa screenshot nga musindikira. Nga ngamba, nti congratulations, just the one with ozeji, ojimazi. Nga ngamba, nti kakati, nenda kuwe namba eno, ya manager gogendo kukira na ya akulage chokola nchikari. Ambe namba, nga ngamba, nti musindikire wali wako dijia, ambu kodi ya mulimu, nenji muna ngamba, nti musindikire, wa musindikire nika screenshot kano, ajia kukulire chokola. Nga nangi, nenda ngambi musindikira. Nangamba, kati wena marubi musindikira, nangamba umarubi musindikira, otemu ugambi. Nangamba kuzee munga na emu ugamba. Kati olinga agamba, mpereza manyago, akaunti namba yo, nemi akajono omulimu gw'okola. Ngambi musindikira byonna, nangamba sikari. Kati ngamzira munga ngamba uli, kina esente zina soso kola, kubanga, ulitasiki yoje ba agamba, ngangaba kuwa kakaga. Ngangamba tingati ngamba gangati munsa sude, nabanga matikari linda kutika kumi, tugenda kusasula. Nangamba. Yati omulimu huko na nguo kubawa 5 stars chechukoche wa kugambi ukenda nuchu wa ustavu 5 stars uvo ujimaze task iranga wa kugamba congratulations nga wa kumpezo kakaga kati neni nda zare chikanga mukaga nendo ulaba sente nga zize kusimu yange ya MTN nga langa mba yuha receive di kakaga sindike nga langa mba zina yu uvo zifunye uva sikuni nkwati message ojitu sindikile nga njikuba nga njiba sindikila kati uwa mara maagamba na hiyo tetugenda kula gilida chakora bulisawa wabula enambe eno nienda kusindikile enambe eno jisavinge msuyo tugenda kuteka mkulu kwa nga mbuza ndo inatele kwa mkulu njirina nga nienda kukukwe pre nga download nga tele kwa mga nkula njiwa andisa enambe eno jisavinga mu kati menamalo jisavinga mu nebanteka mkulu ya tele kwa mna inga anza siso wala kuchati inga nabu na inga atepu viva posti nga solo bila ba kati nga bata andiko sindika buli nkingo lia gamba mbu taski number 1 msifunye wezi tisente Guli agamba task number 2 ntadeo nifuna wezi. Task number 3 ntadeo wezi nifuna wezi. Kato unusoka nengu makuru kati nkera nizira mwela nezanya. Nemampera akakaga. Kati ukwati akuru waliruna kuwalirwa mandi. Nengamba lero nangi ngenda kurachi kukora. Kati netutandi kukora nga nengenda yone bangi. Nenga eri grupu mwema sindikezo ziri. Kati nengamu kutuwala direct kuchifoche bagalo we 5 stars. Isawa ziri. ezo kumacha nga grupu ebera open bwezi ya sawa sato eze chino nga bajikara utoswa kutamu kwa nachi urabe ya tezamu kutatinga katinga sawa sato nechi tundu ezo kumacha nga bata andika linki nga bazi sindika nga muta andiko kola nga munyigamu nga mgenda mulu wafali sato kabagenda kati kumandi nga ankera nange sawa zari sato chitundu nga andika nga ngenda 5 stars nga ngenda nga chifo nga nchiteke sitabu tano nga musindikira kasukuni nchoti nga ngamba congratulations kabuwa netutuka zari tasiki ziba bili bili zoku eneri kate yoku sakobo ino kuteka musendi katuwena tuka kuyoku sato nangamba mwenda tuwe mtuwaru mukaga mwenye kumi sato kuwena kuwe mtuwaru musambu mkanana na mwaga mtuwa kwenyendo teka nge namba jimba nga musindikira mtuwaru mukaga mwenye kumi sato katuwena musindikira mtuwaru mukaga mwenye kumi sato nangamba diye sente nzirabi kwa tene namba musindikire meseje yoyo tusindikireko sente aja kubulire kitako nga nji musindikira ya manager wawo kati maruji musindikira na namba antikale kati kwa tene namba ya bosu wa fomukuru wa atukulira musindikire meseje yoyo na ye nga na inji musindikira kari mbirabio kati nga nga magenda yoyo uliku uli jivasu okwende akubulire chokola kati nga ngenda yoyo nga mpali ila nga mpali njendala nga njini kamu mbo ngulewo apa sente za ngekumido kubanga kunira au nchina ngeenda njitamu password jewampa nga njitekamu ngeegendamu katinga ngabanga bakati vayo ngabanga badamu onyigemu era katinga nzira yo kulaba account nga atepi yegade na mugamba ate vaj password jemwangambye ekemu ikula utegula uka nalanga bolari kawata temu nchamu nemba gamba yeyo najuwandi sene kulupapula jeno jenji kamu namba gamba timuaga la kunzi ba uba hawa gamba jiteke mugu mungu mwetako kutubeda kuenda wena jike kamu neekola nengebele mdwa msambu mkanana mwezili nila ngamba katikola withdraw nyinga ku withdraw ziveyo nyinga ku sente zaga kufaya nyinga gamba nga sente ziga nyokufaya ze mungambi nyinga galinda ku hati zibira msawa zambu mbili nyinga gamba umambu yae no yae sawa zambu mbili sawa nyingi nyo nyinga gamba hati umu akaunti gundi akampuni yeze sawa ze yatuwa na yorumu tezisi kwa lachi tezitu ukayo urumu zibe tachitangasa ngaba mngamba tikali linda mweta chikanga sato kwa habili mutani neni inde tachikando za zari nga kumi nini ukula mduwaru musambu mkutana nga zitu usekuchi laini yange ye mriye ngeira nzira munga nkola chingenda maso uzari yari yari yari tasiki yaku yaku swatu nga nzira mungenda kutasike yokuna ngeira bampari nki nga njinyigamu nga bantu wala kuchifekira yari restaurant nga banga mbuwe 5 stars uwa mara tusindikile screenshot ukukaka santi okoza chino teo ziwade nga njiva sindikile era nga banga mba congratulation ndika kilinda mweta chika asatu tugenda kuwa tasiki ya yoku meka ya yoku tano ngerani ndeta chika asatu nga ba nyendo kula balinke ze kwa tu nga njini gamu katibu njini gamu gere ntu wala wali wera restaurant
3: biebio nno baamu fela buwe batyo okakana obu sente ii ukuteka yone baku wako obu tono mwatu mbozi vade mpambu na yo wa rainbow atuse program cheu unyisa nanta guwabuomi na wenga wagwako mekono java filo jakubo hita ku 0752 95 kaga musambu boku java no kusimba nora mubiru ali wabako jachigude uliso ntujakubwa mboze yo tujikujako ate tujigabaneko na haba uliriza na boba valimo kugwa mumikono java filo kakati rainbow agamba atia
5: Enimiro sente nga kanyomero kanu kakutusibu wako Rainbow Agro haba kukumu kukuru mwami yasonga zobo limi no kukuse dagali ya bidime liye nja ulo atenga liye sigika
3: akadekeko aka Rainbow ila watali kulonza lonza magendo umulimisa yatu edededa wano mstudio za Radio Simba juki dano vano bakutusako edagala liye sigika ateno kuwa obukugu nosobola okubanga oganyulwa mwebyo byogenda okubanga olima notafirwa kale byange tebiba bingi sebo tandikirawo olamuse kubawuliriza n'oluvannyuma osumulule ettu lyolwaleero
6: abawuliriza mbalamusizaako amanya mulindwa Douglas Hudson okuva mu Rainbow Agro Sciences era nga ffe abakuleetera eddagala ery'ebirime nga bulijjo omuli eddagala erikoola waliwo eddagala eri obulwadde obw'endwadde z'ebirime waliwo n'eddagala ery'obuwuka so ffe tuyita herbicides insecticides ne fungicides So eddagala lye tujja wano nga tubannyonnyola lwaki tujja wano kojja okubeera ng'abantu bano tubategeeza ebintu bino. Lwa nsonga nti twewaayo nga Rainbow. Twerekereze ensigo, twerekereze ebijimusa, wabula ffe tubeerenga buli ssaawa tubeera tuyambako abo abantu abalimi baffe abasize, abalimi baffe abakungula okubanga bafunamu akasente. Abawuliriza ba Radio Simba tetuyinza kubaleka mabega. Tulina okubeera nga tutambulira wamu ne bamanya nti balina kukozesa nnima bwete y'omulembe kubanga kati twava mu bintu biri ebikadde kojja. Ne tubeera nga twadda mu nnima ey'okubanga tulina okufunamu ssente. Omanye edda tewaalingawo okufuuyira, twalimanga bulimi ne tugenda maaso.
7: Ng'olima byakulya.
6: Olima byakulya ne katulima kufuna nsimbi. Era oli alima abala nti baneeyiika eno gye nalimye leero. Yike eno njagala gifunamu ssente bweziti. Kati ffe tumekinga shuwa nti oteekamu akasente katini. Osobole okufunamu ate kingi.
7: Esebo.
6: Tulyendeese olunaku olwaleero. Njagadde njogereko ku kirime ekyennyaanya. Omanye ennyaanya eno kati
7: saa. Abalimi bangi ab'ennyaanya.
6: Omanye saawa eno kati tuli mu kubeera nga abantu balima ate ennyaanya yo nnyo. Omanye entonde eyina nnyingi. Ennyaanya ewona mangu ate erwala mangu. So kati ennyaanya eno tukubiriza abalimi baffe okubanga bakozesa ku ddagala lyaffe erya fungicides eriri curative ate nga liri preventive. Eddagala eryo livumula ate eddagala eryo liwonya n'okuwonya. Anti eddagala lino eno bw'oba olikozeseza kati ng'eddagala lya adiconista tulikubiriza nnyo abantu olikozesa. Eddagala lino liri 3-in-1 lirimu ebirungo bisatu mu kimu. Teweetaaga kukozesa lirimu ekirungo kyaffe kye bayita azostrobin. Ebyo bya bannasayansi bwe babimanyi. Kyeraba kita difenoconazo. Eddagala lino eno ekirifuula systemic liri nti lyo bwe ligenda mu kkola liyingirira ddala munda. Ligenda okuyingira munda litandikira mu sisitimu y'ekirime munda okuva nga kitaddeko obutengotengo. Neliwonya endwadde zonna systemically munda mu kirime mpaka bwe kifuluma wabweru ate nga teriina effect oba bulabe eri omuntu yenna. Eddagala lino ddungi. Fungicide ddagala libeera lya kuwonya ndwadde. Likola ku nnyaanya okusingira ddala. Likola ne ku bibala byonna.
7: Omulimi alifuuyirako ddi?
6: Eddagala linene alifuuyirako. Manya obulwadde buneeno tebulabika.
7: Obwennyaanya.
6: Obwennyaanya tebulabika.
7: Anti obulwadde bw'ennyaanya buyitirivu. Mulimu obwo obw'ekigenge.
6: Esebo.
7: Mulimu obwo obw'ekibabuko.
6: Esebo.
7: Mulimu n'obwo obuzivunza.
6: Esebo. Kati omanyi eddagala lineeno ffe kyetumanyi nti nno libeera lirina okubeera nga likozesebwa nga akawuka kano tekannalabika kubanga akawuka kano kalabwa omanyi kalabwa obanze yite ziti ezo bakagezi munyo bye bakozesa ebyuma tosobola kalaba
7: ebitangaazo
6: tosobola kukalaba na maaso go okalaba okamaze kufuna ate bw'okalabira ku kibala nga kavuddeyo nti ku nnyaanya nti banaye ennyaanya yange evunze omanya nti kaba kakutandika dda.
7: Okay.
6: Kyova olaba nti eddagala lyaffe lino erya 2-in-1 erikola eriri systemic nga lisinziira mu sisitimu y'ekibala munda tukukubiriza otandika odikozesa okuviira ddala nga waakasimbuliza ennyaanya zino eno okuzijja mu bedi wali ng'ozitadde mu ttaka. Lwaki kojja oba olina okukola ekintu kino? Nti ebiseera ebisinga wali eri mu bedi bw'obeera wali osiga oyinza okuba wali ozitreatinga ozikubye eritta obuwuka okubya eritta ki ettaka wali soiro drenchinze wali kozeeko bulungi wali treatinze naye nga mu kutreatinga ettaka eryo lye wajje okuteeka wano mweno bedi amanya mu bedi okuteeka muli n'ettaka lye wasimbulizizza muli kati ozitutte mu nnimiro ate tomanyi byogenda kusanga mu nnimiro. Ne tubakubiriza ne tugamba nti balimi baffe mutusaasire eddagala lino eno omanyi oyinza okwagala okusevinga sente naye ate n'omalirizanga ate tokoze ekitofunyeemu. So tubakubiriza tubagamba nti eddagala lino mulitandikirewo nti ogende ennyaanya okutuuka mu ttaka wali ng'eyina amaanyi obeere nga bw'oba ogenda okufuuyira aye tokozesa sente nnyingi
7: Esebo.
6: Esebo. So ensonga lwaki tubakubiriza nimukozese eddagala lino ngeri ya adikonista.
7: Aha.
6: Mubere nga mwewonya okubeera nga muteekamu sente nnyingi okuvumula endwadde kati gwe genda
7: kati
6: olikozese nga tebunnaba kulabika
7: obulwadde
6: katugambe
7: nga ennyanya ofuuyira
6: ku kimuli
7: ngerese ekimuli
6: erese ekimuli kubanga awo webatandika ojirumbira obulwadde webutandika ojirumbira
7: waliwo liri lye wasoose dda
6: nti liri eri kati jukira nti oyo adikonista ekirungi kye nga bwe mbadde nkugamba nti ajjanjaba endwadde naye ate tulinawo n'ery'obuwuka kiki ekireeta endwadde zineene obuwuka bwe buleeta endwadde
7: kati eryo ery'obuwuka olifuuyira ddi
6: eryo ery'obuwuka lifuuyirwa mu kaseera ke kamu nti olina ddifuuyirwa mu kaseera ke kamu naye ate tukubiriza era abalimu obutagatta ddagala lino
7: mbadde ndowooza ngatta wamu nga webigenda ku kimera
6: nti nno bw'ogatta coca cola ne fanta oba onywako ka fanta oba onywako ka fanta kati ekirungo kiba kifudde ne testi eba efudde tukubiriza nti nywa coca cola omumalemu ye insecticide ery'obuwuka omale okwate fanta naye omunywe
7: kati neddagala bw'oba okola
6: neddagala bw'oba okola naye abalimi lwaki bagamba eddagala eryo nalikozesa terikola eddagala eryo terikola
7: aba
6: yaligatta wamu
7: kati sookolekiwe mala okufuuyira adikonista geza bugeza kati lirye dda ndifuuyira nkeera
6: olifuuyira nkeera lino nga limaze okugendamu oba sikyo bw'oba olina amaanyi kisinzira ne w'olimira wenkanaki fuuyira ku makya olweggulo ddeyo ofuuyira eriri eddala nti kuba buno obuwuka bw'oba tobuse kuba gw'oyinza okufokasinga ku bulwadde kuba liri erya fungicide lya bulwadde obuleetebwa ate obuwuka buno yuga bwe bubiika amagye amagye ago ge gayingira muki mu kintu kineene kyetwalimye n'oba ng'ofuna obuzibu obwo y'ensonga lwaki tubagamba kkojja nti mutandike kati gwaffe tulina obutaweera bwe tuyinza okugenda nga tubawo tujja kubuteekangayo eyo mu baana baffe ababeera ku ground waliwo abaana baffe ababeera ku ground oba ababeera mu bitundu eby'enjawulo waliwo abali e Kayunga waliwo abali e Luweero waliwo abali e Mubende mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo byonna gye tulinga Rainbow ate naawe atasobodde kutufuna tukukubiriza tugamba nti nno nkubira ku ssimu oba koleki oba nze mbakutuuseko mbagambe nti omwana wuuno ogenda omufune kuba essimu yange 747 abula akantu ako okeerabira 0 747 25 76 53
7: giddemu
6: 0 747 25 76 53 ojja kunfuna ŋŋenda kuwa obudde bwe mba nsobodde ate munansaasira bwe mba munkubiddeko essimu eyo ng'eri bize mumanya nti bannaye muli bangi ate mwenna ŋŋenda bakolako nja kubawa obudde gwe naaba sifunye nja kumukubira kuba abalimi bonna ffe kye tufa tuli one farmers solution tulina buli solution ya buli mulimi twagala tukutuukeko y'ensonga lwaki tetukola bijimusa nkiddamu kuba bankubira nyo bambuuza kati ate nkozese
7: kijimusa
6: nkozese ensigo ki tetulina nsigo kkojja ate tetulina bijimusa tuli baddagala lyokka era tubagamba nti kwata eddagala bukwati bwemanga nkuwadde woyina okutambulira olina kutandikira ku ddagala litamuddo oba oteekateeka nnimiro yo genda oteeketeeka
7: omuddo
6: ng'okozesa eddagala lyaffe erya readout erya herbicide lenaggambye eritta omuddo ne mu pulogulaamu yaffe eri eyayita nabagambako ku ddagala erya tamex nti eddagala eryo lyonna lyona herbicide erikola kasooli naye ate eryo eddagala terikola buli wamu kubanga eddagala eritta omuddo mulimu eriri selective neriri nani selective
7: waliwo eritaliza neritataliza
6: nti kati bwe mankugambye nti kozesa kino manyi neddagala era nakyogerako emabega kaawo nti ffe tulinga basawo tubakubiriza tubagamba bannange mugende mukozese eddagala lino bweriti ne bweriti ate tokyusaamu kirungo kyaffe bwe tukugamba nti kozesa bwoti tukusaba okolenga bwe tuba tukusabye eddagala osobole odifunamu obulungi y'ensonga lwaki nti ŋŋamba nti nno genda ofune eddagala eritta omuddo bw'omala okugutta ng'oteekateeka ennyaanya yaffe wano ng'ekyali mu nsigo oba ekyali mu bbeedi oba tanaba oteeseteese bbeediyo genda okozese clean spray, kozese read out, kozese mebuto, ngo oteka teka, echi, oteka teka
7: enimiro
6: eno. Omala okutta omuddo, ennyaanya evuddeyo, otandika okolootya. Kwa zibaamu cycles ez'enjawulo nga zikula.
7: Oso omuddo, omaliriza, oba omaliriza okufuuyira omuddo oyisawo bbanga ky'okusimba.
6: Oyisawo bbanga ky'okusimba.
7: Ennyaanya.
6: Ennyaanya. Kati ffe ennyaanya eno keri nti yo tebagikooza ddagala lyonna, tetulina ddagala likoola nnyaanya. Oyina kukutta omuddo guno ng'obulayo weeks nga bbiri.
7: Olyoka osimbe.
6: Olyoka osimbe.
7: Okay.
6: N'olifuira kubadde eddagala lyaffe limalamu omwezi mulamba mu ttaka nga litta muddo. Era omuddo gwonna bwe gumala okkala, gwe kati weeks bbiri ezisooka okuva lwewafuuyira, osobola okugenda n'osiga ennyaanya ezo, kubanga ennyaanya zimala mu bbeedi ennaku 26 ku 27.
7: Kati ennyaanya terigireetera okubabuka.
6: Okubabuka ne
7: anti oge lisigalamu.
6: Lisigalamu okutta omuddo guli kyo bagambye nti weeks bbiri ezisooka totegana kusimba nnyaanya eno.
7: Bongere ku namba
6: 0745-25-7-53. Ate era
7: waliwo na watugambi wali ebika by'eddagala bibiri tukozesa ku nnyaanya. Ebyo bwe biggwa kitegeeza siddamu kufuuyira okutuuka lw'enkungula ennyaanya.
6: Ennyaanya eyo yino gifuuyira. Saiko zaffe ez'okufuuyira zibeera mu nnaku
7: 14. Kasitamaliriza liri eritta obuwuka neteekako ne hardconista. Waliwo eritta obuwuka liwayogedde.
6: Hardconista kale eritta obuwuka tukozesa nnyo eddagala lya kolamu.
7: Kolamu.
6: Kolamu ne
7: hardconista.
6: Yes,
7: badde mmanyi ebyo kasita biggwa. Nga nze nninda kujjako nnyaanya.
6: Ekiri kye nnakugambye nti bw'ono olinda obulwadde buno ate bumala ogisensera gw'omala okulabako nti eyi bannaye kati ennyaanya yange etandise okulwala, awo oba oleese obuzibu. Oyina okwebeereramu ng'enjogera ennaku zino bwegamba, n'ogenda n'okwata eddagala lineeno n'ofuuyira ng'obuwuka bwe litonnaba bulaba, kubanga ennyaanya ekulira emyezi esatu. Kati gwe bw'obeera nga mu mwezi gumu ofuuyiramu emirundi ebiri, obeera totaddeemu sente nnyingi. Kuba lwaki? Nti eddagala lyaffe lirina ddoozi, tuziyita dosejeze, eziri wansi ddala. Ntegeeza ki dosejeze okubanga ziri wansi, oba ebipimo okubanga biri wansi? Ndowooza kye kituufu kye mbanina okwogera. Lwaki ngamba nti ebipimo biri wansi? Okwata akakeba ka miruzi 10 nga kagenda kufuuyirira yeeka nnamba, kitegeeza nti oba ogenda kukwata kati ng'ono kolamu okwate miruzi 15. Jukira kalimu 10, okwata miruzi 15 kw'abiri mu bomba eya liita 2. Kitegeeza nti akadagala aka akamiruzi 10 kalimu ebomba 5 namba. Kyova olaba nti bw'oba walima eka emu, kwa abalimi abasinga ffe tuba tutandika butandisi, nti bw'oba walima eka emu oba ogenda kukozesa eddagala lineeno emirundi mingi. Kitegeeza nti bw'oba ofuuyirako n'otereka, n'ofuuyira ennaku 14 n'olitereka kuba lirina emyaka 3 okwonooneka, ofuuyirako bw'otereka buli nnaku 14 mu mwezi ogenda kikolamu emirundi 2. Tolinda bulwadde kulumba ate gwoge bannaye kangende ngeme, kubanga era kuva dda batugamba okugema kusinga okuwonya.
7: Kati oli ayinza okubuuza ennyaanya ninagifuuyira emirundi emeka okutuuka lw'enkungula?
6: Buli nnaku 14 tukubiriza
7: fuuyira.
6: Ofuuyire naye tugenda tukyusaamu
7: kyokyusa muddagala. Natandika.
6: Otandise ne liri eritta omuddo, eitha okozeseza mebuto, okozeseza read out, oba clean spray omaze okugutta. Kati awo otadde ensigo mu ttaka, ojja kozesa eddagala
7: ng'ennyaanya
6: evuddeyo, katandika okozesa eddagala ly'obulwadde n'obuwuka.
7: Hardconista
6: oba kolamu, oba pinosadi, oyo naye gyali naye twamulese ku katale kaffe kwali. Bw'omaliriza kati awo buli stage ogenda okyusaamu eddagala. Lwaki okyusaamu eddagala? Nti tetukkiriza kawuka kano kumanyiira
7: ddagala.
6: Bwe kanaamanyi ddagala kajja fuka resistant, kagameze nze kati nabimanyiira senyiga nnumamu n'empona. Kati oyina okukyusa eddagala, ky'ova olaba tetufiira ku bbala limu, tusigala tukyusa kw'eddagala. Tulina lya bika bingi, tufune effectiveness emala oba okukolebwako okulungi, nti bw'ova kwa bameti chusa amuka kola mu lyo nalikola naye tomanyiza
7: kwe gambo buzabuza buno buuka
6: obuuka buleme kumbera nga bumanyira buli kasera bugambea ah eryo twali manyiro yokola mutwa mu manyira abalimi bajja kutuka bagayate likyakole dagala lyabwe
7: kati wumba wumba
6: esebo
7: byenyanya ebyo abantu eroba kubirize branches za muziri ruddawa
6: esebo
7: nechirala kubanga rainbow abalimi bakuba atira muongero kubalungamya
6: yesebo nja kuumba umba ngamba kubiriza abalimi baffe nti mukozese kye bayita crop rotation oba muberenga mukyusa kyusa munnimiro zino ngabe twogedde kuddagala liri eri okubeeranga buli kaseera tetuyina kulimanyiza ddagala limunga lyetufuyiza tuyina okukozesa kuddagala eryenjawulo ne crop rotation weyamba crop rotation ndowooza mu lulimi olutali lunyaanyi mbetegeeza kukyusakyusa mu byolima nti leero bw'oba olimyemu entula ate kyusa oteekemu ku lumonde omala kyusa ate
7: ozzeemuteekamuko
6: ku bijanjaalo ettaka nayo lifunemu kukyusaamu
7: olimufune ku busizo
6: ku busizo buli kaseera nimira wano nyaanyi sizoni ejja nimira wano nyaanyi amakungula gajja kkendeera
7: Okay.
6: Tubakubiriza okubanga mukyusa kyusaamu w'olimidde ennyaanya leero n'okyusaamu n'oteeka ewalala na buno obuwuka bujja kudduka bugende wala n'endwadde zijja kudduka era nazo zigende wala sebo
7: yongera ennamba
6: ennamba eri noti 7745756 noti 7745756 nsavu mu mukaga atano musato yesimu yange kosobola okunfunira nange nenkuwa abalimisa abali ku ground ne babiranga bakuyamba eranga amatabi ga fega ali echotera mu Masaka iganga kayunga mitiyana Luwero Kampala Lira Gulumbale Kapcholwa Hoima Arua Masindi Mubende Fort Poto Kasese Embarara Kabale ne Rukungiri yesebo
7: abalimi nno benyanya wano
6: yesebo
7: ubawulidde no program
6: yesebo
7: ate ne basindika obubaka buyitirivu
6: yesebo
7: mweddagala eryo waabaali kozesezza nga bw'omulagiridde lyoyogedde
6: yesebo
7: bino ebirwadde ebirala bubikibabuko waliwo bino ebireeta kalinga kamuli
6: mwenda
7: bwe mubiyita ebyo
6: byonna byonna nga ggwe kati gw'ofunye nno omukisa wano mbikulazeko wano mukubabuka akawuguwugu obulolo amatemi
7: agamba
6: oyo mogo sababu gwe bayita oyo mogo yabasumbu
7: ebyo bonna obuwuka ababugobye
6: bonna bugobye taina kagenda kuddamu simanya kadoma akawojjolo akasanyi gwonno tisinga tubaddeera ku mukutu nga batulabako bena nandi bibalaze naye gwofunye omukisa
7: n'obirabako
6: era ojja kubibagambo bagambe nti omusajja bye yabadde agamba nange nabirabyeko yesebo
7: kale kaakati omulimi omukubiriza kimu
6: yesebo
7: nyaanya kugifuyisa naddagala
6: Esebo
7: kuva mu Rainbow
6: Agro Sciences yesebo
7: atera bongero kubebuzaako balimo okufiirwa
6: bange
7: no program eriwo mulimi butafiirwa
6: abenga
7: aganyulwa
6: mbo kiri
7: yongera okunyikiza enamba
6: enamba eri 0775257653 gwe kubira onkubira mpite Rainbow ngambe Rainbow nkufuna ku noti 7745756 gwe mpita Rainbow kuba kati nange erinnya omulimu gw'okola gwe bakutuuma lyerinnya lye ngenda okuyita bankugamba enzuuno ntuuse era ngenda kuyamba
7: okay.
6: Esebo
7: kale emboozi tebankadde dimansi ejja
8: program kyewuunyisa ebyayo tebiggwaayo ne ku sandejja mu budde bwe bumu lindirira okunyumirwa n'okwewuunya abange ebinaddako binaaleetera n'omuwere okubuuka ku ttuubo
9: akyetaaga obukuumi okugema yengaba ekuuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ez'akabi ng'omusujja gwa mulalama pooliyo n'ekifuba ky'omumawu gwe oba nnumooniya nga tezinnaba kumulumba mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18 kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna olina lw'oyosezzaamu teweeraliikirira genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo ochali n'obudde okukuuma omwana wo. Kebera kadi y'omwana wo leero, mugemese mu bujjuvu era mu budde, kubanga okugema kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako Minisitule y'ebyobulamu.
10: Munywanyi kululi wansaliza ngonoga nusu ku nusu. Enyanya yona jegomba ne kuno ndeko kujirimba.
11: Enyanya Anso F1 ya kimala kati ate bayongede n'okugirongosaamu.
12: Enyanya ya Anso F1 erongoseddwamu nga kati size y'ekibala yeyongeddeko okwongera okugumira ekiwotoko kyenvu ne katonyeze nga kakati esobolera ddala okuwangala ku mudaala okumalira ddala wiiki ssatu. Eka esolo ku apply bibiri ng'oginogera emyezi esatu. Anso teka mulwa jifune okuva mu Faith Agri Inputs mu container Village, opposite n'omulyango guyigira Mukoba Complex. Oba kweselia building, opposite ne Good Shed. Ne maduka gatunda ebyobulimi n'obulunzi okwetoole eggwanga lyonna.
13: Nate! Eno weekend mu Premier League, Masavu! Anti abantu bana bagenda kwewangulira obukadde bubiri? Yeah! Emitwalo bibiri bweddu! Nga buli omu agenda kwefunira emitwalo ataano. Kati nyiga *555*9#, owangule ne bingo Masavu mu Weekend Premier League Masavu. Ku Sunday nga 24, ku 10:15, lwe tugalawo Premier League nga Pep Guardiola asibula, ate eno nga Arsenal bagikwasa ekikopo. Abantu bana bagenda kwewangulira obukadde bubiri, nga buli omu atwalako emitwalo ataano ataano. Akaluka bingo Masavu, abantu banamu bagenda kwewangulira obukadde bubiri bakulangirirwa mu mipiira gya Premier League egisembayo. Kati nyiga *555#, owangule ne bingo Masavu.

0: komyewo musu tusebu menya
1: ndo abantu jiba dukira okwengoma stress
2: sinanyo bana nzidi nkolentya okumatiza basaja mukubo tyokulenga kabozi nakavako ndi mulokole nafukana musumba
1: ezie neyimira byange esikule nitankula abantu nibugiza teketeka ku tikitoko
3: nayonoona sente za taata yali amanya awerera mu dokita nga buli ttaamu ayiwa akazeeya nti basabye eza sukulu fiizi nga bambi akeera kumaliirya yingira kirava mu bwamakanika vuluba n'awererako ndakita
4: awererako ndakita
1: Mbile biyange, mwusambu mwuri sikuwe nyimba Hezi singo kunyumira bantu Nima tukano ziyimira mo Ibiabwe kubwabwe
5: Ebiite chilo balonzi banange Twagudde mu mpaka mulumbe lwebuddu Mwavudde mu ebikonde ne tutasate Omulonzi n'omubaka nga beyiwa amannyo
1: Museyo, abantu jibano unyanga tebajiraba Matukuyita, na uwi kavumba Kuwa mukaga nga nakuzumezi mukago kwa mukaga Kome pila bile mukaga, ingudo mukaga Sikindo kuingine kavumba, tutambulenga tukaga Ngeseye kuzo lunakuluwayo Uwe dembe, ujire mikuna

sono lwecho omulimi aliye ya tuuliriza tuoleke de season ya kubiri twagala mwaka guno 2 mukaga nga fenna tufuse ba pro fenna tufuse ba professional bolima kasoli ntera kubagamba eyo packet ya kilo 2 elino obusobozi okuwa ensao 15 ezaka kasoli omukungule omukongole sono lwecho

0: 3 years of serving Uganda.
1: Kuchena msamba kasa sato feme mwefe Rio Simba employment nunji edembe. Kubuza kogo mnunji awaliriza na inkweba zo kubango che kumide kurogola Simba. Esawa weziwe la umunana omanya umanya anti ulirwa Sunday program ekwatagana n'obulunzi w'enkoko ngekutusi wako aba Uga Chick Poultry Breeders ebego byobumale kumpeo za bulubogola Simba. Kuteka teka no kwanjula nze mubiru ali. Noluna kolo alero tuko mieo jukilanti Uga Chick baluzo obukoko era obenyama na maji nga babu kuguzanga bwa lunaku lumu atenga bumaze okugemebwa na bwekityo bwoti wali badoge na newefunira enkoko za Uga Chick banono tebako makubukoko boka ate bakola nemmere y'enkoko zino etuukiridde nti bwoba osazeewo okulunda nkoko za maji bayina emmere nga ya nkoko za maji, bwoba osazeewo okulunda broilers obeeza ennyama bakolere emmere ng'etuukana n'omutindo ogw'enkoko ey'ennyama ku mutindo gw'ensi yonna bweyina okulya era bweyina okuba nga bwetyo evaamu. Bwotyo bwoba ogoberedde amagezi gaabwe ate bwotyo tojja kulemwa kubanga ofunamu. Bagamba nti bakuwa n'obuweereza obw'abasawo bulimu abwatyo agulayo obukoko bakwasa omusawo agenda okubanga akulondoola n'okuyambako mu bizibu ebyenjawulo byoyinza okubanga osisinkana ggwe ng'omulunzi. Olunaku olwaleero lwanjawulo nnyo, basazeewo batuwe abakugu babiri okusobola okubanga bwe tutyo twanukula ebibuuzo by'abantu bye bazze batubuuza. Nja kusaba Dr. Hanif Sokola Mse kwawuliriza ate bwe tutandike ku mulamwa gw'olunaku olwaleero.
2: Nayanziza nnyo omukulu Ali abatuliza mwenna mbalamusaako nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
1: Waalaikum salam.
2: Twebaza Mukama Katonda olw'okuba nti natera tukomyewo okuva mu musomo gwaffe gwe twalina ennaku z'omwezi zaali 9 gw'okutaano. Beebale kujja bajja bangi. Amina.
1: Ne era twali basanyufu nti ate abaali baagala okuyingira omulimu gw'okulunda be baasinga abalunzi obungi.
2: Abapya baali bangi nnyo era tuli ba following up abasinga batadde mu bookings zaabwe. Twagala tubeere nga tubawo okuyamba okumala nga we twakomitinga ku musomo ogwo. Tubeere nga tubalambula abamu ndoza bagenda funa mwezi ogujja abamu balifuna guno nga guggwako. Tubeere nga tutandika nabo bulungi.
1: Amina. Mukulu.
3: Wanyi mkulu Ali.
1: Ramusa kwa uliriza.
3: Haba uliriza wa Radio Simba. Amanya gara ngeze musawo Kasule Lawrence.
1: Yesero.
3: Uluwalilo nzene musawo Hanifu. Okutanya kunshonga eziruma abalunzi b'enkoko.
1: Yesero.
3: Mbala mseza mwenda jemoni.
1: Uluza no sita andikile dala na hawe. Onagamye nti abwe mtu yomutu wanya magezo wa mtu wabula okupime enkoko za fenga tuzirunda. Nsaba otu yambe otubulire. Bukulu ki obuli mu kupima enkoko zino zennonda era minzaani zino nsobola kuzigulawa?
3: Weebale nnyo mukulu Ali. Kati abalunzi baffe ebyo bonna gye bali nandi bawadde amagezi okulaba nga bapima enkoko okuva ku lunaku olusooka. Enkoko oba ozituusizza kyandibadde ky'amagezi okupimayo bw'oba n'enkoko nga 5 n'opima enkoko nga 3-5 n'omanya obuzito ki bw'otandise nabwo. Kuba kyo kikuyambako okulondoola enkula y'enkoko n'omanya zeeyongeddeko zityenkana ki oluvannyuma lwa wiiki omulunzi w'enkoko naddala eya broiler wandibadde ogipima okulaba enkula yaayo n'emmere. Bw'oba opima emmere omanya enkoko gyeridde n'obuzito bwetaddeko. Kati kino kiba kikuyamba okubaako ebibuuzo ebimu byeweddiramu n'oga nti uliza ayongereko obuzito bwe buti naye kati ate n'owiiki zongeddeko bwekiti nanga wayinza okuba nga waliwo ekizibu kubanga ebiseera ebisinga enkoko ebatukuze bulungi n'emmere eberiridde entono. Kati omulunzi waffe ajja n'agamba enkoko mwampe enkoko naye ziganya okukula naye ogenda omubuuza nti oba zenkana zitya nga tamanyi buzito. Naye kasita obanga omanyi bwezito bwawe watandika n'obuzito bwe buti oluvannyuma lwa wiiki zeeyongeddeko bweziti kati awo kiba kikuwa ansa ezimu ku bibuuzo by'obabuuza. Era kyandibadde ky'amakulu nnyo okubanga tulundira mu kitangaala okupima kw'amakulu nnyo
1: oleme kulundira mu nzikiza. Minzaani zino bayinza zifunawa era minzaani kika ki kyewandikubirizwa omulunzi okugula?
3: Abalunzi baffe nandi bawadde amagezi okubanga bagula minzaani ze bayita eza digito
1: ez'ekisaawo
3: ezo nga zipima ebifo bibiri ngaekuwa kiro ne grams eziyitamu nebifo nga bibiri okudde nemabega. Tusobola zifunako mufe ebyenjawulo abali e Kampala osobola ogenda mu shawuli yaako mu China Town ne babutunda bona obuntu si bwa bbeeyi niye bakuyambako okumanya otambula otya n'enkoko zo. Era omulunzi waffe yonna gyali nandisabyeyo okulabanga faamu yoyo teyandibuzeeko minzaani.
1: Ono agambye nti kyekiviirako enkoko okufa chaise sudden death and adala breeders ngaziwezeza wiki nya kutano ngatezi batezirwadde
3: mwebale nyo mkuru alikati abalunzi baffe ensonge no batero jitugamba
1: eso
3: na ye enkoko ine ya broiler engrije yokulya ku speed omutima olumugutende walinene ebwero nyameno egane yokulya ku misinde ejajirigiri remedy afe nonji
1: eso
3: kati singa omulunzi enkoko abaji tadde ngaziri wafunda
1: ziri mu
3: bugu moji futi ise
1: asija
3: kuongera ku stress eyo ati enkoko ene uliya ku enkoko badde na mpise mu ne papa ne gweri ebisele bisinga gena kufanga eri ku mugongo etunde waguru nenga tebadde terwadde teba kiganti badde ngovu
1: nye
3: uloku bante bugu muri jisuseko omutima ne gutende walirwa nefa ne singa koko zino ozigazi ne zibanga ziri mu kifo etigazi ngempe wetambula bulungi kizibu kino bojja kikendereza ddala
1: eso aha ona buzza nti lwaki ebisele ebimu enkoko zita kulemere ne zijiwa wansi
3: enkoko ngatyo binyonyi yaga nnyo kutakula
1: so
3: kati okugezaako kutakula omulunzi wa finani musabye naafuna obutiba bufi bichuta feeders
1: so
3: obulungi nga kutusha kutakula nebo obutiba nadalo wemba babunene ebanga egenda muli neeta kule enkoko kinyonyi nga kyo kutakula kya butonde ne kati gwo omulunzi nani kubirizo okulanga ofuna obutiba obulungi okulanga enkoko tusha kugenda mu kutakula kuonona mmere yo kubanye rosho kubetandikira kuonona mmere mwele genja mu kuta
1: Yesebo. Aha, nja kujake wa Dr. Hanif nsoke nkumuzemu. Unagami nti nabukera Goretti. Enkoko buli lweziweza weeks 2 ku 3 zifuna gombolo. Nzikirizibwa okuddamu okuzigema nga ziwezeza weeks 2 oba nedda.
2: Toyanziza nnyo mchala nabukera Goretti. Soka danja mwe bazolwe kibuuzo ekyo.
1: Yesebo.
2: Simanyo obe enkoko za buziza za maji oba za nyama. Na ye nze mugamba nti enkoko ezo wabazi zijje waffe ffe tumugamba nti tumuwa garanti ezijja kulwala gombolo era we ziba zirwadde gombolo tuba tulina okujja tusobole okuba nga tufuna we tumukwasaganya omanyi kye bayita garanti tumuwa obweyamu kati so wabange
1: obweyamu buno obumuweera kuki
2: obweyamu obwo
1: muzigema gombolo obweza mwetu tezirwala gombolo
2: ezaffe tuzigema gombolo effectiveness ya vaccine yaffe tujigarantinga era tuina insurance kwecho so wabange afunye obuzibu nga kakasa nti gombolo akusobola okubira omusawo waffe tujja ne tumulambula ne tulwala ngeri gye tusobola okukikwasaganya naye kizibu nnyo tulina obweyamu nkoko za fenti tuzigema emu kwa emu nacho nisobolo mugamba nti waliwo ebintu ebisobola okuwikeni enkoko ne zibanga zisobola okulaga sayini zifaananiza obulwadde bwe wagema naddala omulunzi singa abeera nga aziwadde eddagala ku lunaku olusooka oba olwokubiri nga yakazituusa ku faamu kikendeeza amaanyi ga vaccine eno kati n'oba ng'osobola ofunamu kamu bubiri akalaga obubonero obufaanana obulwadde bwe wagema naye nga si ku aggressive rate eri so nze mugamba nti wabanga enkoko ezo za breira enkoko ezo tazigema akole basikiritewe nga mulungi naye alunde naffe tubeere nga tumugeyinga tumulambula weziba za magi abaasa okuddamu n'agema vaccine eya booster ku wiiki ey'okubiri weziba za magi ademu ageme busa naye era neza magi sigamba nti ziba zigenda kulwala naye olwokuba nti eza magi zirwawo mu buruuda tetwagala ate zibeere nga zifuna ebintu ebizikosaakosa
1: so
2: tugamba nti asobola okugemayo busita ku wiiki ey'okubiri so nze ndowooza ayinza oba yafuna misdiagnosis n'alowooza nti gombolo nga si gombolo
1: aha omulimi kiki kyalina okusookerako okukola oba kiyite first aid okusobola okukontrolinga oba okuziyiza bwatyo obulwadde okusaasaana singa aba azudde nti alina obulwadde obuzze ku faamu ye mugerwa
2: omulunzi waba alina obulwadde bwazudde ku faamu ye kyetusooka okukola kwe kuseparating enkoko endwadde ku nnamu ozirondako era nga wekiri mu nnaku zino ennaku zino ekitambula nnyo kya ebola nti bakoze kye bayita quarantine ne mu nkoko zo kubanga olwadde obusinga buspreading either by mu mpewo oba by contact kati enkoko z'olaba ezirina obubonero obuli significant bw'olaba zijjeemu ozikolere ka sick bay ewalala kati omekingesho wanti era ky'olaba ne oba otwitinga ziriwo oba oziwa ennaku 3 zino zewajjeeko ziwa nnaku 5 kwazo ziba zaakoze eki zaalwadde ye precaution esooka zijjeeko zaawule then oluvannyuma oyito musawo akugaidinge mulabe dagachire mukozesa mulikozesa mutya era bulwadde ki
1: so ona agamye nti mwebale omusomo nsobola okuwa enkoko zange vaccine nsobola zi vaccinatinga omulu nsobola kozesa vaccine ezenjawulo nenzi kuba enkoko zange omulundi gumu
2: Vaccine zeja nozi kube nkoko omulundi gumu. Si kirungi.
1: Yes,
2: kubanga enkoko zino ndoza abuziza waleya. Kubanga muleya azimutuina vaccination schedule zeze yongera keze enjawulo.
1: Yes,
2: enkoko for example obo genda jigema for typhoid. Si kirungi ateno jigema nakawawatiro olunaku lwerumu.
1: Yes,
2: obo omulundi gumu. Kubanga buli vaccine buba buuka bwotadde mu nkoko eyo obugenda okugezaako okugiyamba okola obutafaali obwo mu mubiri kati w'ogikuwa vaccine ezo omulundi ogumu ogenda jibba deninga aterwale bulwazi so tukyola tugamba nti niwoba ogenda gema leero wa vitamini oyiseewo sorry obwo ogenda gema ng'ancha kumande kusande wa vitamini mando ogemenga ne vitamini omuwadde n'olwo kubiryo we vitamini yeka nga wagemye jjo enkoko eno solo kubanga ogisupportinga egaane kati ate wogema vaccine ebbiri ebo ogenda kujiba deninga nnyo ate emalirizenga emu kuye gikoseza
1: ono agamye nti ntera okusanga blood clot mu biwaawaatiro byenkoko zange naye nga ate tezirwana
2: ate osanga blood clot mu biwaawaatiro
1: naye nga ate tezirwana
2: blood clot mbiwa watiro ebiseera ebisinga kijja lwa kuba nti enkoko zino zifunye bruising wezifuna bruising oba okuba nti nga zirina okuba nga zirwana kuba simanyi lwaki agamba nti tezirwana because blood clot ejja nga waliwo omusiwa ogukoze eki omusiwa gubanyize oba omusiwa oguyulise kantogere nti oguyulise omusaayi ne guyiika mu lususu guyiika mu lususu guklotingiramu olw'okuba nti eno kumabbali tewaliyo misiwa tewaliyo biriisa bingi obusaayi obwo bulwawo okuvaamu tewalaba niwo bano nga basaze enkoko nga bakisaze busazi omusaayi ogwo teguvaamu nnyo kati enkoko ezo kitegeeza zirina okubaira nga zenyize nnyo oba nga waliwo ebizitawanya ne zifuna gundi oba olumusi olw'okuba nga zirina ectoparasites omuli mites biki ebizisiiwa ne zigezaako okwekulukuunya kuki ku kisenge oba wansi ne zifuna blood clots naye nze ndowooza enkoko zazi studying bulungi we ziba za layers zirina okuba nga zirwana nga zenyize
1: nja kujja wakasule onagamye nti ye mugerwa Faruke Zirobwe emmere ya sata kurambo ya sente mmeka ku kila atana
3: ye mukulu mugerwa Faruke we Zirobwe emile ya first starter kurambo esawe ni kumitwalo 14 na ekitundu kila 5
1: so
3: matabi ga fego na uliwo jaga de beye bayemu te chuka chuka
1: onagamye nti obukoko nga wakabuleta munna kunya obukoko obutandika okufekera nga bulaga nga obufunye senyiga ekizibu kino kiva kuki yenaba kibi
3: kati mchana bakibi nane mugali nabawuliza fego na bali bobo ofunye ekizibu ekyo totya kubanya nkoko yaffe eyayuga kiiki engeri twa tugigemye obulungi oluvannyuma lw'ennaku 3 nnya ojja kufunamu okwasimula taba na ssenyiga bulungi kuba kwasimula naye kiba kiba ku vaccine gye tuba tuzikubye kitulaga nti yekoze na bulungi era omulungi waffe nandi musabye aleme kutya nnyo kutandika ziwerawo ddagala
1: oba
3: otaataganya vaccine yaffe osozula ku vitamini oba amazzi amere ziba zirya bulungi tolina kupaapaala kutandika ziwa ddagala kubawa okutaataganya vaccine engeri omubiri gyeguba kugenda okukolamu abajaasa abalwanyisa obulwadde
1: obwo ndowooza ne namitala Aisha enakifuma ekibuuzo kyekimu enkoko zirwala zifuna ssenyiga mu nnaku 3 ate tawona ne bwozijjanjaba ndowooza ekibuuzo kyekimu
3: kyekimu
1: ono agambye nti starter crumble ekola ne mu nkoko ez'amagi
3: starter crumble twamukolera nkoko ya broiler era omulungi wa Fernandi mukubiza ndala owaleeya enkoko ey'amagi tuinayo chiki and dark gotokola nga mulungi nkoko wa nkoko eza maji
1: so.
3: Na ye omulungi wa fe wabosho bodo okugamba nti tosobodde kufuna eri oyo sata kurambo sozi wako nito ina kushuka banga dene nani muwada magezo kutashuka mwezi gumu
1: so.
3: Na ye nga chiki and dark wali owe nkoko eza maji gutwaji kulanga yo wa nkoko za maji kuzitambuza bulungi
1: ata rubirira okufuna olowoza wali mwagiddo genda ne sata kulamo munkoke za maji
3: nina sata kulamo munuji wa maji nda watofuna mkubanga ichisoka ebeche nkana yemu ne chika ndaka ate walinge ebea mkilo nsambu kati yungu ato yungu ya maji uyo kulambo tutuaji mkulida tuanibandwe tujiko yungu ya broida yukule speed nyaka yungu ya maji wajiko yungu ya mele ya chika ndaka nungi nyo
1: sir.
3: Yes sir.
1: Kaka koza abuza nti obukoko obutafude kuyuga chiki nsobu loku gule mele ya mwene mbulisa
3: chitufu dala nkoko yisafude kuyuga chiki usozi wa kumele yafi tekiwa buzibu nkoko yisigala nkoko atene mele yafi kusinza katali mele nungi nyo atene miwendo kujira yejo imisamu samu tekiina buzibu usozi kujua kumele yafi ya yuga chiki
1: namato busara na abuza nti noza atuza kuchibuzo chechimu ebiru ungebi ebiri musata kurambo vikola ne kunkoko yisama ji chechiri ndo za chomu nyonyo dewa guru unagami nti ayagala bye musomesa okubiba weereza ku WhatsApp oba ku masimu gawe Dr. Hanif
2: toyanziza kakati ayagala bye tusoma okubifunako tulina website ya Yugachik atakambu test www.yugachikportableaderslimited www.yugachik.portableaders.com wajigendako bajja kuleta eringa
1: ajalete kibanja cha Yugachik
2: kati waliwo awali farmers corner kuliko about Yugachik portrait bichi ne agenda awali farmers corner awali farmers corner tubera tumugaidingane tumulaga ebintu ebyenjawulo nti waba wa braider wa leya ayagala kumanya kundisa kukibyo nabyo bili described mu farmers corner
1: niyo
2: umwe kwoche kibanja
1: ku mukono gwo ogwa right ndoza ka kibere kibanja kamubu biri busatu ekifecho okuna
2: ekyokuna
1: bokonako
2: kuliko farmers awali
1: farmers kona nda bakireta food safety test reports
2: kati wokona mu geza koko kirirolabe awali farmers kona so abasobola okufuna information ya feyo mu bujuvu okuva ku mutimbagano
1: bogulawo kuterawo vaccination program for broilers expected weight gain biosecurity vaccination program layers production summary
2: ndoweza byo nobiraba nti obayagala kumanya ku byakugema tubiri na broiler leyo ayagala kumanya ku emerege zirya feed requirement yonawe ebiri ndi samere yenkana ki mu budde kimpima ntya okainazito wachenkana ki ayagala kumanya ku bya all those details twagena tuziteka mu bakwa ntwasinga nnyo koze so lulimi oluzungu kugundi eyo na yengera okyasobolera ddala okugendayo nofuna kuvumira
1: ata nabalunzi era nabalunzi bwabalunzi enkoko abaweredde omwana
2: abaweredde
1: ayo omwana gwasobola okugamba nti waye nzivunulira bino obinyonyole mbitegere onagamye nti lwaki ntero enkoko zange zifuna chaise locomotive disorders buli lwata teka mu supplement ya calcium mu mmere
2: locomotive disorders okuchivunulira batuuliriza kitegeeza obulemu obukwatagana na magumbo bana amaguru obe n'okutambula
1: so
2: alinga gama nikukoze zifuna obuzibu mu kutambula singa batatademu gata supplement ze calcium zendoze mmere jali sasi yafe kubanga emere yafe wabali sizye emere ya Yugachik nga wetujimanyira wetujikola kizibu nnyo kubanga yetaaga okusupplementinga ne calcium kuba rode mwali amala bumazi ajja kukoze tuzija kufuna so achuse emere jaliisa ave kweche chika chemere afune emere entufu
1: so onagamba nti lwaki enkoko ze bafuna wakati wa Feb ne March zali waiting too much unlike the past
2: lwaki enkoko ze bafuna wakati wa Feb ne March agamba nti zaali na wet litter bafamba terofuna obuzibu bwa wet litter kitera nnyo kujja most likely enkoko zino ziba either zirina emere gye zirya ngesukiridde nnyo maybe omunyu obanga amazzi goli okunywesa akaseera ako gaine ngeri jigaletele nko kwezo kubanga zina kadayo liyaka na haka mazi okewaloka doli ya kapeninga uloku wanti ya mazi ugalimu kwa uchafu katizo nizayo gira kezo sele bisinga tuwa tuwa akaba mu dry zone nga tugenda twakatandika enkuba kati abalunzi bamanyi nnyo okukozesa amazzi ago
1: jukire bati libaddeke enfuufu
2: kati enkoko zitera nnyo okufuna kadayoli yaakaako naye olwokuba nti olumutekaba nnyo kaamaanyi osanga nnyo ekiyumba nga kikoze eki kitobyetobye ki nga kitoba mangu olwa kadayoli yaako se ndowooza ayinza okuba nga it's around alongosa amazzi
1: onangambye nti lwaki tufuna nnyo ekizibu kya ssennyiga mu wiiki esooka ne wiiki esembayo ekizibu kivaawa
2: musawo kasula yakinyonyodde ku wiiki esooka ku wiiki esembayo enkukoze ayinza okuba alina obulwadde bwe yeetaaga okugezaako okukola ki okwetegereza naye munaye waliwo olumu nga si ssennyiga abalunzi abamu enkoko zino kasita bazinyiga nga musawo kasule wanyonyodde zitandika okusiza mu kamwa nga olaba embaata olw'okuba zigezaako kussa nnyo kazina ki sawundi kye zikola nga woba oyimiridde wooti ku kiyumba oyinza olowooza zirina ki ssennyiga kuba we zisiza mu kamwa ziba nga olaba embwa webeesa mu kamwa gira kati n'enkoko zirina sawundi gye zikola ngaoyinza olowooza nti zirina ki ssennyiga azigaziye azeetegereze ziri kusiza mukama oba nedda kubanga tewali ssennyiga agamba nti kanzije mu wiiki esooka ate nkomewo mu wiiki ekola ki
1: eddako
2: naye wabanga naye mu wiiki esooka ebise bisinga tunga wetugambye nti zitera kuba vaccine reaction nkoko ezo ziwe ka vitamin ozibikule nako empewo ebeere ng'eyitamu nnyo
1: onagambye nti ng'omulunzi nyinza kumanya ntya nti waliwo obulwadde mu nkoko zange nga ntunuulidde kalimbwe waazo ku faamu
2: kalimbwe anti katikati obuzibu obuliwo nti obulwadde bungi buleta kalimbwe ow'enjawulo naye kisinga obukulu kalimbwe wo alina okuba nga mukwafu nga mukwafu ate nga alaga nga aliko ebya weight sometimes ne black ye kalimbwe asinga obulungi kati ekyawukana ku ekyo omanya nti waliwo obuki enkoko noma tezina kufulumya kalimbwe nga wamazzi oba tezina kuddukana tezina kufulumya kalimbwe nga alimu musaayi nga wa brauni nga kalimbwe alina kubanga aliko ebyeru wa black ate nga mukwafu kati olaba nga kyawukanyi ku ekyo ini watevawe manya nti wayinza okuba waliwo obuki naye kirungi nti obulwadde bwonna obuleetera kalimbwe okukyuka kala oba okukyuka bulina sayinizi endala ezirimu visible ezisinga ne kalimbwe ng'oba ozirabirako saajja kumanya enkoko z'endwadde
1: ojja kunzaayo wa musawo kasule onagambye nti bwe nteekamu obungi bw'emmere eyeetaagisa mu lunaku enkoko zange zigirya mangu neggwaawo ng'obudde tebunnatuuka ate ne ziddamu okulaga nti enjala eziruma oluvannyuma lw'essaawa ssatu
3: kituufu kati omulunzi oyo kyemusitegedde bunyo byenkoko z'amagi oba za nnyama naye kyandibadde kirungi enkoko naddala weba ya broyira owa broyira enkoko tebandibadde tetumagamba nti tumalawo essaawa nga bbiri ssatu nga zirina mmere enkoko zitwagala ziveewo mangu wandibadde olaba oteekamu neekeena n'oyongeramu tewandibadde tolaga nti omalawo essaawa ssatu nga enkoko teyina mmere kati tugeze omala wiiki buli lunaku essaawa ssatu ng'ogifiiriddwa ogenda okumaliriza nga enkoko emabega olunaku lulamba gwoga nti za wiiki naye nga za nnaku mukaa kuba zino essaawa zezimaze nga tezina mmezi ba tezigenda kulya katwe

0: Namboruna kore sanyo.
1: Ukagwa mukaga.
0: Namboruna kore sanyo.
1: Ukagwa mukaga.
0: Namboruna kore

0: Sedume de Bogola Simba, Chena Musamba, Kasirisa Satu Femo, Femporogomeno Jedembe, Zeka Zibwe Hassani Savanini, Aisha Powers. Arsenal ewangu de chikopo cha Premier League omurundi ogwo kuna bwechabatandika chita Premier League wabula murundi gwa 14 ligye gwanga eri abungereza bwechegunjibwao mu 1888-89 nga Preston North End yajitwala nga timu ziri 12 ne Preston yajitwala tekubidwa ndine Aisha Powers wakati mukumenya menya nabachala chairperson atenga nantebe tusokera dala okwebaza baka mabafi Aisha abasobo dukubira nga batu kerilizamu ni batu umukiso kumala seni yona ni baga antikazibu asa ni sava Aisha Powers abudi yabe muna Uganda sure man umulangida suna Julius ni buluso mutabiz mkwate mkomentri team ya Radio Simba netuweleze mipira jino era ni bakuzibu nafe betu tataganyi zanga mprogramu za wizenja uru pire jibira ya wa mangu bichini ebirala era nambu nituwebaza era nituungera ukwebaza basponsa bafi Betika Uganda sabula kumbucha drink tekino kasangati ne bingo masavu tuungeru bebaza tuungera ukwebaza ate aba uliriza kuba mweba kama bafi dalo radio ni mwajifule dala nambi mwukufale ya tandika kuva chenda mwanaana radio ya mweyebi ya mizanyu radio ya mweya masanyu radio ya mweye mkura akurana nuku manya ama ulide igaba wanga masunsuri umupira nga guli lauda nikiri ya guba odibo na imbira biyange sisi wilanti wali wataseka kwe kusanyu kwa kwe mba denjo gira ku programu ezenja uli ziku igiriza ziku somesa ateira ni program ezu ungeru kuba angura umuri yengure ukumanyo ulimi Uruganda nenda la nyingi Powers wakati nga tumaizu kweba za abantu abo Premier League ekome kereze duanga Arsenal echukua echie miaka abiri mwebili kati yitimu esinzo kumare bange tono nge wangu de chikopo mani yu kati muliji mutimu eze nene nkwa tabu runji
1: yesinga kato
0: kumare bange zituita big four kuba site ya yenyigamu mani yu kati yesinzo kumare bange deni miaka kuminesa ukuva biri kuminebili biri kuminesa United ingatira bakuliji echiso keradon coach Aston Villa I mean team ya Spaze wangu de siga de muliji pira guwede ekubye vatoni ya mubu ili Aisha bichibi osoburu kubangu onokore yuko ebisoburu kubangu za Arsenal EGM wakati mbu wongu nobu tuwa yugede kuku Andre Bata netuogida kumikera teta na abazanyi bukweda consistency timu endala okubanga zibadezi za nyagadi venga lingi mbu utundo mzigo bichibi oroza mikera teta ebisinze okuongera okubera nga ateka uliko di eri Arsene Wenga jiyateka uya genda kuna esito ni sapu nga balina mchokubili eyokuna na wangulira muliji chitegeza acheri mikera teta ngumu tendes kubange na achievement ya maani eredi ne timu ya Arsenal emaze banga deni yalaga antino yeye na yeye tabambio gula bazanya baka sente ba Victor Yokares na yeye tabazanya nga ba Deacon Rice Kaya Vizi ya jira kubuwanana maduweke bukadubu kwa hata 15 na balala
1: Yeah, of course, okusokera dala timu ya Arsenal mikera tetanga iyo mutendesi ndauza konti kyekitegeeza jale achievement ya amaanyi nadala mu mbeera y'okubeera nti ebintu bingi ebibadde bitambula abamu nga bagenda maaso n'okubanga bamubuusabuusa nadala abamu kwabo abagenda maaso n'okubeera nga balaba ensonga ez'enjawulo abamubuusabuusa nadala oba asobola okuba oba mutendesi mutuufu okubeera nga atendeka timu enafu aba Arsenal netwayogeddeko betwayogeddeko timu ya Arsenal tuze tukyogera nti ebadde ebulamu ekyokuwangula era nga ebiseera ebisinga timu lwewangula n'ekyokubeera nga ogenda maaso n'okubanga oddamu okuwangula kiba kikwanguyira kubanga oba omanyi kiki ekitegeeza ogenda maaso n'okubeera ng'owangula era ensonga lwaki olaba nti timu ya Liverpool eyawangula ekikopo sizoni ewedde yinza okubanga si eyasirooti n'olwokuba nti baali baakamala okuwangula ekikopo baba dine n'okwekiririza amoko kuba ekibadde kibulamu mu timu ya Arsenal kwe kubeera nga bakkiririzaamu nti basobola naddala mu mbeera y'okubeera nga bawangula ekikopo kyekibe bimu ku bibadde bigenda mu maaso n'okubeera nga bibasumbuwa ate ne beesanga mu mbeera nti badde n'omutendesi talina nnyo byogera nti yawangula nga y'omutendesi akaseera ke yamala nga asamba omupiira So chiba chitegeza mumbera yokubera nga twalabye Premier League mwazemu n'abatendesa abapya kuba abatende singa Michael Carrick abamu kubatende saba pia abogamba nti abade ya kajamu Premier League na delo kubira nga kwa tamu timu ya Man United nti yesi ya zinga interim neba muado mulimu of course timu ya Chelsea abale se umutende si Zabi Alonso na ye wali ulaba nga kati Premier League techa alimu nyo in fact sawa zinondoza ateta ye mutende si alude Premier League at the moment yogama nti alude ku timu ya Mungo Jacob na David Moyes nenga alude ku timu emu nekera tete sawa zine mutende sa asinzo kuberanga ate alwao so kusokera dala more credit ya manyi ngaye omutendesi mombera yokubira nti yasobola okusportinga abamu ku basambi ababadde ba missing obwe kirunge kibadde kimissinga na dala mu timu ya Arsenal akuba Arsenal badengere meru okuwangula ebikopo na dala season ezisembyeyo nachogedde continue squad yenyini nyini ibadde gina maso n'okubira nga ibatima wa ibisere ibisinga nti babadde nga babalwaza omusambi omusambi tebalina musambi asobola okubira nga akubanga bwakubye naye yagenze maso n'okubanga ayongera mu ebintu bingi nnyo n'abamu ku basambi ate surprising la basambi abasinga basayininze badelivalinze atwayogera ko kucho mutebi nti yesi bawangu de chikopo nga tebalina striker kuba kibadde kya ruddo okuba by the way era cho volunteer timu ya Arsenal season eno egenze maso n'okuba ako n'ebintu byesobodde okuba n'ebyafaayo byesobodde okubeera ng'emenya akuba twali tuludde okulaba ttiimu mu Premier League ewangula ekikopo kya Premier League nga talina top scorer naye ku mulundi guno Arsenal basobodde okubeera nga bakikola kuba omusambi Victor Gyokeres goals 15 zasobodde okubeera nga abateebera zibadde za nkizo nnyo naye si abadde top scorer Premier League kyekyongeza kugamba nti bagenze maso n'okuba ako n'ekibakola na ddala ekyokubanga bawangudde ekikopo nga tebalina na ddala outright strike oyo gwogamba nti top scorer naye kyokubeera nga bamuleeta kyamuyamba nnyo na ddala mu mbeera y'okuba nti atwala bakaya Alberts season ezisembyeyo nti abadde atuuka golo ne zibula ate n'ekyokubeera nga badde atandise okubeera nga alwala nti yesi Gyokeres yatandika bubi ate n'abeera nga mu kutandika obubi bano basambi banne abamu basooka ne bamukaawo ku nnyumba nga tebamuwa mipiira era ndoza konti singa bali batandise okumuwa emipiira nga bakatenga yakajja kutimya seno osanga Gyokeres wadde asobola okubeera nga agenda maaso n'okubeera nga ateeba goozi eziwererako ddala na ddala season eno naye goolo ze zaateebe zibadde za nkizo nnyo of course wetuva akaawo nti mu mbeera y'okubeera nga babasambi nga babbokayo saka tebabadde okuba Arsenal season eno ndoza ko nti basambi ennyo as a team okusinga okubeera nga badde badipendinga ku muntu omu ku mundi guno basambi nga team kuba wetegereza nti kumpi almost buli musambi enako goals entonotono zasobodde okubeera nga contributinga kuba emabega kawo tuzze tulabanga nnyo nga basambira nnyo ku basambi nga ba Bukayo Saka abasambi nga ba Martin Odegaard nga batrosambirako ne ku mundi guno olaba nti Trossard aleseyoko ku goolo Martinez naleta yoko Bukayo Saka naleta yoko Victor Gyokeres nage na maso n'okubanga aleta yo songo laba nti basambi as a team naye chemanyi nti season eja nti yesi timu nga Chelsea timu nga Manchester City timu nga Man United bale saba tende saba pia nendo uza konti timu ya Arsenal nga bwere sawa zino mikera ateta jasi abayi taga kuongera muko bwongezi nebo abaji kipi nzenge iri wamu ate season eja chinzo okumwangu ila n'okubeera nga wangu lechukopo mchifo chukubeera nga alinda season obo kulinda kusawe semba yo kubanga timu yo jiraba nga iri wamu alina chiri chenku gambio konti kasamu tandiko kuwangula mubeera mugenda maso n'okubanga mukimanyira na ddala ekyokubeera nga mugenda maso n'okubanga muwangula so ndoza konti ne season eja bwanaaba agenze maso n'okubanga akuma abamu ku basambi be ab'enkizo n'ayongeramu ko n'abasambi Arsenal basobolera ddala okubeera nga baddamu era okudefending ekikopo ekyo nga bwe twalaba na ddala zitiimu nga Man City kuba Man City kyamuyamba ng'okuwangula teyatanga basambi ng'ayongeramu bwongezi bula oyongeramu gulwedde ngwena ne bw'olina kiba kikuyambako n'okusigala nga okena maaso n'okubanga ozimba ttiimu eyawamu naye nga sofa sizoni sizoni ebaddemu ebintu bingi tulabe musambi Bruno Fernandez asobodde okubeera nga amenya likodi ebadde emaze akabanga nga nga temenyibwawo okubera ngo okoze assist abiri mwemu kubajukira kyali kyasemba kubera ko musambi Kevin De Bruyne aine De Bruyne yali yenkanyankanya ya Thierry Danezon ri kati ona soboda okubera nga ajimenya
0: toki manye nti ebintu byetu miyikiriza nti bonna bamenyeri kuji musisini bo bamenyedde atete muzawe simuzi wangu lile biko
1: yeah of course wetibira
0: kubanga ndoza nawo mu covid yali Liverpool
1: yeah
0: neja Thierry Henry mabega biri ebiri biri esatu jukira ntira sibe batu wala
1: but
0: he had the cut with Batwa. Ni Bruno Fernandes, Okumenya Riku, after the team yesi to touch kopo.
1: So abade
0: musa individual brilliance.
1: Yeah, abade individual. Manyi abantu ade bakubaganya ebirozo kucha kucha play of the season. Bisere bisinga batunda nyo ndoza performance yo musambi individual. Kubanga tukeze tugane Bruno Fernandes impact ye abade ku team ya Man United. Okuva season ya tandi kanti ne no mutende Ruben Amorim yali akyaliwo era walabanga agenda maso nokubanga a performing ngira ye musambi owenjawulo nadala ku kisaawe secho kuberanga amenye record assist abiri mwemu ngayo omusambi season eno ku team ya Man United ate nabatwala mu Champions League kuba Champions League oyo mulaba team ya Man U ngira botulaba ngaba tulaba team ya Madrid eri mu Spain Man United ezimu ku team ezisinga abawagizi ezisinga okola sente mu Champions League kuba ina abawagizi na mu Champions League so cho kubera nga bakwalify nze atenga captain wa Bruno Fernandes asoboda kubera nga akibakolera of course ogena maso nokubanga omuwa credit nti wabadde ebintu bingi wabadde wasambya performance ba David Raya abasaminga ba Magalhaes babaddewo na yebo wotu nulide Bruno Fernandes of course nzendoza konti bato ya badenyo wakati weno musambi David Raya kubane Raya okuva season ya tani kukuva kugemu ya so kanga basamba timu ya Man United yali musambi wankizo nyo kutimia nafa wa Arsenal of course mubademu echo kuberanga sala official agenze kutimu ya Liverpool ne Andy Robertson ne mukugenda na yae naliko dija agenze na yo
0: kubango ulaba powers ndi wabango usumi usumi
1: ya of course
0: bakula ganti
1: consistency leadership ne impact ku team
0: individual stats
1: ilabo yensongala chichiba sobodo kubira nga bago bedira kusadi ya Liverpool sala agenze ne mukugenda kwe na yae naliko dija amenye liko dija Steven Gerrard yes, musambi kati mbia 5 ya timu ya Liverpool asinzo kubira nga akola assist nyingi musambi wa Mohamed Salah
0: kubira ni bigolo jabatibi ya jikolide Curtis Jones
1: katiba chitegeza assist chenda musatu yes, wabodo kubira nga asibula kusaidi ya Liverpool anisiroti yomu kubatende si besi naba kubira nga nteka o beti nti ajia kusigala kutimu ya Liverpool season ija kubanga tumulabye nga bintu bingi bimutagaddeko timu tacha ina physique erije twali tumanyi timu tacha asobola pressinga timu tacha asobola tebacha asobola kuduka nga bwe twali tumanyi ate kati nokubera nga baviriddwa ko musambi nga Salah yes Salah enzo okuba season eno tabadde nnyo na impact naye yomu kubasambi ababadde abenkezo ku timu ya Liverpool nadala mu mbeera yokubera nti yagula abasambi nga ba Alexander Isaka ne balemera okubera nga bakola abasambi nga ba Fran Vats ne balemera okubera nga bakola aso season eja enzo okubira challenging enye nyonyo ku mutende soyo anisroti in fact nokusinga ko mutende siena na dala mumbere okubira nga bakulaga nti bayinzo okumwongera atera sente ugena maso nokubira nga ayongera ko okusaininga abasambi of course ku side ya Chelsea baze mu struggleinga na echa ruse ekintu kyabo kyo struggleinga kyatandikira walinga batadde enzo nga batadde enzo Maresca obujukira bulungi kubaba yagenda okuvaawo I think team ya Chelsea ngeri mubana abavuganya obujukira bulungi nyo batuka nokutuka ne baloza anti asobola nokubanga atwala chikopo naye bato mutendes Enzo Fernandez Enzo Maresca ebintu nebigenda maso nokubiranga bitabuka of course paka noona ko lwale balemedde okubiranga at least bakuba mu mpake za Europa Europa League in fact ne Conference League tebasobola okubiranga bagenda kiba kitegeza anti omutendes Zabi Alonso agenda kujja ku timu ya Chelsea nga tebali yo ku Bulaya nga bakamala okubiranga batwala mpake za a FIFA Club World Cup ne chikopo echa Conference League Chelsea emalide mfo cha 10 ne points 5 mu 2 Brentford emalide waguru ate Brighton emaliza ngegenze mu chifo echa Conference League kibade basobola okubera nga ate abagenda mu of course neo kugenda kwa Pep Guardiola na Drova nyo kubanti kutimu ya Man City abadde yo mkwa batende sade baluddewo ate mukuru wao na agenda maso nokubera nga amenya ebya 5 badde binji nyo echo kubera nga amenya record ya Man United yo kuangula treble atena nafuko omutende si mu bya 5 Premier League okuwangula ebikopo bina ebyo mudingano lya Premier League so legacy ye jaliseo ku timu ya Man City Premier League wenzo okubenzibwe yo okumenya na dro mutende si Pep Guardiola so team ya Man City na bonga tibaina Pep Guardiola ndoza ku asa ni season ija egenda kuba amu ebintu bingi eno season zezimu ku season ndoza entonotono ezisinzo kuberanga nganzo omulabi wo mupira ezisinzo kubanga zimbowa mu Premier League akubanga timu zonazo na mazima bizisambye sibitegedde zonna okuvirada ku timu ya Arsenal champion okuvirada ku Man City Man United Liverpool Chelsea bonna temubadde munti mubadde mu highlights zogamba nti eno ero muntu wakubuza nti highlight ya Premier League erichi amazima nzo okulemera okubera ngo okola chi
0: ngo jifuna
1: so season eja nga timu kumpi 3 ezamaanyi kubanga obo baze timu zamaanyi mu Premier League of course ngo jeko Arsenal wangu de chikopo Man City sobola mu busamaaso Liverpool tombusa maaso Man United tombusa maaso ne Chelsea tombusa maaso so kibaki tegeza nti tugenda kubera nga tulaba abatendesi bana abapya nti yes Enzo Maresca abadde mu Premier League ne Zabi Alonso kikyagenda okubera nga leta ku timu ya Chelsea jetumanya nti timu ya pressure Chelsea yo ekyokubera nga egoba abatendesi tekina mbuzi muno ekyokubera nga bakusasula so ndoza ko tugenda kubera nga tutunulira abatendesi abo tulabe n'omutendesi Pep n'omutendesi Mikel Arteta agenda kubera nga akola kikuba Arteta agenda kujja mu season ija ndoza konga yalina kiwandise mikise mingi okwedeza ekikopo kya Premier League
0: na Arteta mu budde buno bwa Pep agenze kitegeza nti ngoje ko bano badivi moyi za badi bagenda ngo badda ye mutende sa sinzo okulwa ku timu emu obudde buno ye mutende sa sinzo okulwa ku timu emu ate ngo mukise oguliwo nti abagagga bamala ne batuka ne bakiriza nti aseno ekifananye kya Arsene Wenger kibali ngamu kya Arsene keiza nyebu za nyina ye in fact is Aisha never zanya Arsene Wenger na dala kusaidia yaba nafa ba Arsene nti Wenger yamanya nti Arsene ikisawe chiyalina ubakali sija mweba zayu kuwa fegwe tuinzo kutunulida nibe yalina bubu na nti bama nyanti Arsene elino kubako nebiye kuro kutandi kukuzimba nge vila dala kumusinjo guwe chisawe tukadene timu nene evo mchisawe cha haibare nga Arsene usiwe ino kuwa echo ni bachukula abazanyi be mitwaro 13 ngatoweza na million bano simanya mitwaro 15 bakolo tuli bani Arsene evemwe ebyo byokuzimba abazanyabo niyenga ye Arsene Wenger yabikoliranga timu ya sigala ajiwadde nunu philosophy yabiranga na abazanya babulijjo niyenga Arsene ezanyo mpira ataba matimu amalala agali gatanso kwerandiza ngazi Man City ngabaso kujja bakolo tuli basami nasiri ba Emanishi Adibayu abasanyi bo batonti ngabasobola okuba baguramu ebabatuwala zibasona ngasobola kujja iba Alexander Yileb so obuvunaanyizibwa bwa Arsene Wenger bwali bwamaanyi mu kuteekateeka Arsene ya leero nti yatuka kiseera nga Arsene emalira malizi mu kyokuna jukira ekyokuna ngabasoka nakuba ka playoffs n'abagamba nti bana ekifo ekyokuna ekyo mukyere bange ekitunu n'ekifo ekyokuna kijja tuka kisa kifuke ng'ekikopo United si erimu kujaguza olw'okuyingira Champions League so nti bino bino Arsene Wenger yabitunuulira eneisa ya Arsene nesigalamu ya philosophy eneisa yu muzanya nazimbe ekintu ekyo legacy nesigalawo n'abatende sebadda kunga United Emery byaje Arsene akyusa mu final eza Europa League Chelsea rekam begoro nyakwemu bamugobe ukungera okuleta Pep Guardiola manyo kuleta oyali umyeka wa Pep omukwabo Arteta nti bamuleta mu kifana nyecho mupira kigwa atendeka yes OB na yatendeka echa wanu na yateta chinduza bya wasinze ku Arsene Wenger yasigala mu mpira ogu ogwokuwomesa wabula mu luzungu kye tuyita with the purpose ogwomesa nugena maso ninge ekigendererwa tida end of the game kirichi results naleta namanya nti ogwange nti nino okwekengera twalina nga coach waswa kusomera nga tende ku mpira gamanti olina okugera maso ninga wekengera singa bankwata so ateto mpira gugulimu okwekengera gwe gutya tomalaga muteba gu abalenzi bayina kyetuyita teamwork badifeninga rumu bagenda rumu atenga buli omu akavalinga munne siga nti Arsene tetebeddwa era yesinza okola ebyafeni at least goal abiri mu omusanvu gye baziteebi olaba nti no era yesinze defense ngumu Ferguson ayina ebintu bibiri usunzo bibagamba Aisha beyagamba ngu yagala okuwangula ekikopo
1: defense
0: osoka kubera bobo yagala okuwangula emipira oyina okufuna striker abatebi bagulu okuwangula ebikopo oyina okuba ne defense kiregede nti kabere Jose Mourinho ngajja okubera omutendese ya singo okutwala ekikopo kya linji nga muto ku myaka namwe ebiri nina kunga kyenda munya yali na defense nungi era yechali na record nimodi ne bamuje bamugoro 15 zuka ni yasokera ku goro kipa naga mamundetere Peter Chi naga mu mute binjagala de drug bant ni buli bunga bangati de abamanyi naga nti aa bibagendo kuja munono yangu yachi wangula dabu era yali na record ekuwangula nga muto so chicho chitegeza eri Manchester United Michael Carrick bamwaddo muri mu butongoli contract miyaka 2 United ajitaddemu embeera nze njita ya bugu kubanga maani yabademo chikopo chimu sirimu kunafuya sijeregerera na ye nkuraga Carrick akuzi kubanze na chibagamba lunyenti Carrick ya janga muchuba
1: edabo chiri
0: eneisa ya Carrick yagata ebi ngate tabo yagata echa Pep nagatamu necha sinvinga naleta nechichi echo kusanyanga yekengera ni Carrick bwakola agase kifananyi kya mukama we Ferguson yasuka nagata necho mudachi Van Gaal Vani hawa mzimbi wa mpira. Erono, mani yonjira babu webeja tandike zanyampura mpura mu defense. Bugutu uka wakati gubadene umu zanyoyo Bruno Fernandes. Amanyi uguteka. Kati ebisiga duwa limu masu. Biya basajaba sazala ini. Benjamin Sesko, guru kumpi kumi. Biwomu nuzaweze zanga kumi na biri. Bugata kwa Mateus Kunya inayemu kumi. United, ebadde n'abantu mu maso ngerala ina hapo uliya ganti hao mu maso babambu wemo siya tainsenga muinda ayina kuba Sesko, ngamba Carrick inga ze so enei se ya United ne Man U, Casemiro agenda Man U gati ya bagamba kuba mukaga niye tano ichitundu jabalete de ne United defense yabu, elimuwa baruwade bo baruwade bakundiri Derit, yabadde ya akada na aruwala ni badamu ni wamurungusa butunu ulira omuzanjiri Sandro Martinez kubanzi United nchogira nyonti abafirika pure naturally nti mufirika hava muafirika naba South America bayita aliba German ku United itibas mamadete banakora ero ya solo kunzukiza abafirika ajaga manti Queen 2014 genda kuba jimba jimba bama nicho babadeu bali naku mediuf United badina baba Afrika siba alero na yei babadete bana bakuberanga bajja ekifana nyecho lukusinga nga ku team dalangaze Arsenal Chelsea bade bajikolira Man U Casemiro nga agenda ugati inga na ye tulu uzanti na jagenda United ina daloti akuba satu ne Mazelawi amini akuba bidi ne Mazelawi tulu mune wakuba ne satu Patrick Dugo mutini za atrazi inti agala muzi mamucha gali Thibero kutani kila munamba satu atoge ndemu wing baina namba shatu lukushu akubi mpira satu monana bichibi oroza Carrick kibiasivu lukusa kumaniyu nga agenda mbi kopo bina e waline champions inje tache alieri ntibajia kuwa sima nyako revene ziveza bakuwine guu ndibo no ino kubache azato bachaliri guba gumu guamu PSG ingo inamu intamina ni Bayern Munich hujasa ngangumu na foi na yomu kureveni zivezida ubaba kubodo gremen na ye karubire wakate ngo mkisumbi kukute juulaga ina Carabao Cup ne Premier League kubali yola zentu kutecha kusatu asubiru kubera ngo tennis teni yage yeja na abugumiza na vila mchokusa na tonmani Champions League ni bata vamo chibi inja sini edako ni bakuwa techu mwana nuku wangu lifeka hapa ngachechiba tuwala Europa League
1: yo kusoka la dola team ya Man United yukira baba demu chukopo chimunge la voyogede beta gamu kukongila muko squad ya baine namba zichabuli la mudala tugenda ku goal of course mugolo bachabula muko ndo uzako jeso mlenza hadi ne season nungi so far okusinzira ku goal kipa gubali ba jeo na hii beta gayo ku goal kipa batuda mu namba biri beta gayo ku namba biri kubanze siroza wabu nabona babali mu namba biri ya Man United balu wabasambia Twitter ba squad players nenga siba sambi basobola kola
0: chini kujuza muwendo
1: ya kujuza bonna badaloti then munamba satu ya naobi itaga uko musambi wetuda wanubaka tuchogede kwa baka ya Man United bali na wabasambi banji na hii bali medo kubela ni consistency yo okuzimba partnership nti musambi chinti ngabula banti Arsenal badenga ne Saliba ne Gabriel Magalhaes nti Liverpool badenga ne Konate ne Virgil van Dijk kati gwe timu ya Man United baka la ini chijo gamba anti bantu ba center baka ababili baso wakunku bida emipira makumi ya bili kuunse kubuchi daba anti chunacho chabula then we two down wakati already bavudeko musambi Casemiro kwendoza anti chinzo baka lobili za muko kufuno omuntu ajia mungato za Casemiro kubanga basambi bonabona nga ubatuduli la basinga beba songa ko siba mukaga balibo ganti ba mukaga basinga bali muko ula namba munana abeta gayo ko namba mukago oyo asobola okubelanga agena maso no kubanga abayambako of course beta gayo ko no musambi asobola okubelanga yambako musambi Bruno Fernandes kubanga Man United wolabira anti e struggling singa Bruno Fernandes sabira mupira atebisele bisinga bulomberanga mu depending anyo ku musambi kibachitegeza ntigena kubelanga kibako sa

0: League mubwa siro obwe atesi musambi gwa ganti mugezi kubali wa basambi nga bali siro nenga baba no mpira ku kigere olaba ntasobola gukozesa asondoza anti squad yenga iyo yetagira dela by the okubiranga yongera mukubajukira aina Premier League aina FA Cup aina Carabao Cup aina Champions League kiba kitegeza agenda kuba mu tournaments mu bikopo bina agenda kuba mu bikopo bina atenga yo Premier League yo ya buli weekend asondoza konti yetaga muko okwongera muka abasambi. Of course kyasambi mpira gwe gwasambi gubadde kugezaako okubiranga go flowinga muko atokusinga ko gwa Ruben Amlin gwe yali abatende ka of course neteni agora bantu ono ye agule muko echenja uno tayongedde muko ka speed nokubiranga ayongedde muko na kiri echa bangereze kiri muko beat direct ira insonga lacho labantu bade bagezaako kubanga bateba kubanga season kumpi bili zibadde zisembyo kibadde kizibu nnyo Man United okumala ko season nga tebajibanja goro naye bwe kibange sawa zino esinze na matimu nga Liverpool kubiranga basigaza ogozi nyingi so kiba kikulaga nti ayongeddemu kuba tubadde nga tulaba nnyo Man United nga teteba mupiira nga te conceedinga nnyo ne season eno kwadenga bagenze maso nokubiranga bakonsidinze ne olabira dalanga at least basobodo kubiranga basigaza okumpigozi 19 in fact ngoje ko ndoza timu ya Arsenal ne Man City Man United yesinzo kubiranga sigaza o goals omugate gobandi gambi ya nyingi nenga jukira season 2 emabega baba denga te basigaza o mfisi yonayo na so chikula ganti aina byaterezeza mu ko TS defense
1: era katona nyonga tugende wa Abu Dhabi Neisa yomuzanyi Senne Lameris kumiaka abiri mwesatu lijije ya vamu na akasera mwe yajira kuwa na chochukuru bila ganga United yegeza kwa kutereza mwao
0: no ante chonchogede kune kwa anti bacheta agayo kogoro kipa TS ainzo kubira badene season nungi na hii last year bakonsidinze kubira olaba zizimu kutimu zisinzo kubanga zitewa ashiba chitegeza anti goro kipa ainzo kuba simu binyo na ina chiri chena yugedeko ntine backline ya team ya Man United umayibi sere visi ingapuli wabiranga backline ya chuka echo na chochukuru nyo kupa waluwe vifo ebita ina kubiranga vichuka na dila mu game echifonge cha goal keeping ne echifo cha center back na dila partnership osoro kuchusa namba 2 namba 3 na yaba sambiba na babili ya wakuba mu center back abano chizibu nyo kola chi nti goro kipono of course echo kubiranga abade ne debut gundi ye na dada season ye ku miaka mitono je yava winzo kumuwa muko ko credit na isa wazilisobola kubiranga mu depending account Man United yafuna goro kipa ya mala echo sigenda kola chi sigenda kubiranga kola chi nti ese aina wabatasiza muko nila si waluo goro zibagenze maso no kubanga bakonsidinga ngolabira dalanti ne goro kipa na ye ngayo mutakoze chimala na hindi uza kunti na uba itaga uko kuba onana chemanya agenda kuda na isi uza nga Man United agenda kubira nge mkonsidari inga andesi nga agenda kukirizo kubira backup chendo uza ntajia kubira nga kula chi
1: okay.
0: Ya kuba Man United zezimu kutimu eziba denga zibira niba golo kipaza abarunji
1: okay.
0: Man United Arsenal Liverpool baba denga niba golo kipaza abarunji na hiyo laba nti okuva dege ya weyavao badiba agenda maso na kubira nga basi tuagolinga muko sondo uza kunti yenga ye golo kipa njamu ja jinga next season nga bakuba emipiira mingi nga bali
1: mu tournament ejenja ulo
0: ne kali kiye nyine awenjo mulabira ba mutendesi mulunji kubanga bobango olina Champions League nga toyo nayo Premier League awo tulabira mutendesi omulunji obalansi ngotya team yo
1: okay kale Abu Dhabi mna Uganda tuli na yoku rasimba comment team nga tupadde utambuze ebintu bino abu abantu babuze ko utandikirewo Arsenal biki byoluuza kululu ebijiyambi okusobola okubera nga emenya timu ya Liverpool kuba tugera ku Liverpool bayi ne chikopo titujja kugenda nyuwala bana basigadde babadde bakoma obukomi kuongera kuvuganya na kujja ku Liverpool chikopo kya twala eneisa mikera teta na bazanyibe Arsenal sisubira nti kubidwa mu kukupe na utisende no mulich tafunya red card ebyasingo basumbu watujukira license yo ni eri afuna ku Brighton tujukira bazanyinga onugayi Trossard ku timu ya Man City sikeri tujukira ibintu bingi nene Isaya abwe mu ngeri yabalinga ba defendinga mu kugol na dala timu eziluza muno kibula mu timu ne baji kubagula eri awe ye kivandulu so chichi byoluza kululu bisobola kubanga ezo key points but ngo ina yo kubyoluza nti Arsenal atina bichi byosubira Arsenal wawe sobola kuongera mu department ezenja wulu kubanga Pep ne munoli ya gendo wa Liverpool Jurgen Klopp bali na area ya wajibu wali batadeu ateta afunye era iye jinga afuganya na basaja wadiba wangula emirundi ya satu nga yari uchitegeza era ajibademu munei seyo uruza asenu bichibi yekoze visu kunye kubala

0: yawulidde nti no omukulu oyo yafudde kwa mwana yadduse emisinde ng'ajaganya okay kati omwana
1: oyo
0: ajaganya osobola okugamba nti mutufu ajaganya kati ekimusonga kisigala nti kiri kituufu
1: ye kimujaganyisa
0: kituufu so tuddayo ku kiri nti tetumanyi enkoko n'ejji kiriwo ekyakola ki naye just nga bannayuganda ng'abantu tufuna somo tufuna
1: kyakuyiga
0: n'omanya nti nno bw'oba olina obuyinza bukozese bulungi tokkiriza obuyinza obwo ate okukola ki okuvuga oba oliawo nti bw'oba ovuddewo wabeerewo abantu abagamba yanninnyako kati kanzigyeko ekigere kati nange bwe budde mbeere nga nkola ki naye nga mu buwangwa bwaffe nga bwe tumanyi tekyandibadde kirungi kubanga ffe katonda yatutuma naffe ku nsi kujja kukola nga bw'ayagala tukole teyatutuma kujja ssalira bannaffe miki bannaffe misango naye nga ebirungi nayo byakoze
1: naye ebikolwa by'omuntu bisala omusango gwe
0: naye bisale niye ate sigwe prosi kola ki sigwe prosi because ogwo si muli
1: kakati omanyi embeera gy'oleeseemu awo eringa aliwo abatera okuteesa wano nga bagamba mbu mu Uganda okusosola mu mawanga sigwe musango naye akyogeddeko nti ososola mu mawanga ate gyatunuulirwa kakati kyo kisigala situnulidde muntu yenna oba keesi eno naye gwe ojuliza bayibuli ate gyemmanyi obulungi ennyo kyo omusango go wesali osalawo wesalirawo ogenda okuva wano
0: yes kakati omulimu gwa feffe kwe kulaba because eventually buli omwakimanya agenda sisinka n'omutonzi we kati kwe kugamba kino ekiguddewo nze sigenda
1: eriyo nabebajja okuyisa emanju nga tebamulabye nago
0: yes kankozesa omukisa ogwo
1: iye betojjena kulengera watudde
0: naye nga twagala okusaasira kubanga abadde n'ebirungi era byakola
1: lengera musumba munange bwanzekerera
0: abadde n'ebirungi byakola ky'ova olaba obadde osanga nga bw'osanga ayogera ku birungi abifiirako ngate era obiraba biki
1: birungi olaba kasanda bamutendeeza kasanda temwe mumwevuma kayungatuwalabye
0: ekereziya gy'abadde azimba wagirabye abantu bameka abasobola okikola ekyo because batuyita mujje musonde oli awulira okuwaayo ku lwakatonda alaba ng'abeeraakozeki so ebirungi bibadde bingi twagala okwebaza Katonda olw'ebirungi ebyo kyokka n'aboogera ebibi webanga bituufu because nga bwe
1: nkugambanti
0: waliwo ebiyas tufunemu ekyokuyiga tubeere nga tumuvinga om ensonga ya sipiika
1: ensonga eyo tukomawo mu raundi yaayo kampumulemu nja kugitandika n'owa kandidaeti Kabiriiti tulabe bw'ayimiridde kanzi owa kabuno okyawuliriza wali obukkate wabulamu
2: buli kisesa era ekinyuma wadde

0: Ochali kuchenda musanvu akasiri sasa tufe mwemwe fe Radio Simba mpologoma enu jie dembe banaga utoke nanga kujabwa ati wala bise nga ingi demo peoz studio za Lugula Simba nole chwa nange mwena mwena mwena kansubile nti bina subiza ila bina gambeti mochaya dilavana mochali eche gulo mochali eche chiro mochayo za bintu mochaya nabye mochaya maliliza mwene nyuwa wajisi umola chiro nsubila buli omukati amaliriza atiri dintindi iranga wenjogiri iranga edakika ziri musanvu eza kaita kusawa umukaga kale nolecho kamalo kulachi sisoka kwa wako ja na ababu zako nolivu njimwa nisoro kubanga tuwe yongereo nenga kuja sinabako mwa nja kusoko ukwe baze nyo mwami bula ambasada bula siyo eka angulu mira sobo dolwari hilo kuhunsi nikileo singisi akakaga kudukira musa ema kukuba ama tupade baludo kutuwa yu kusente atenga tuzeta agira dara ila nebaza nyo ambasada mwami wala siyo kangulumira nti mkwano wabaka mbufunye webali nyo webali edala ila wenjogera nga kati atuse mumitwalo atuse mitwalo bajiri esatu kati kitundu asambiza no mulimu agukole dedala nyo da tuweba tuliba simu nyo nti webali nyo webali dedala mitwalo kati awezeza esatu nekitundu kati avuganya muzei Kabanda we chivoga linya chalo ndiye Davide nja kulijukira kati gwa avuganya kati kujia buza kupakuliriza
1: awatuliza
2: mwewa lejo na jemutu saa kengalo batia abeyo banange abatu uliza mwena ntualo kusima no kwebaza nisi kwebaza yena nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh
2: ono kwebaza nkwebaziza mungeri ya kubuza bagalize mirembe juna banange era wasaidi eri mti mukama mulungi
0: ekiseera kyonna mukama mulungi era
2: zembeera zewewaawo basema ne banyabo nsiima nensi kusiima yenna abaweza pologoma yaffe ekyagi najja ku Radio Simba empologoma ennungi ey'eddembe banaye temujjanga okwo mwebale nnyo ddala abakuba amasimu abaweza misiji ku SMS abateesa abateeka ebigere mu bafu naba abako omusimu nga basiima nti mwebale bannange mutusomesezza temujjanguko naffe tujja bayiyizanga ebirungi ebyongera okuyiga nobagattako mwenna yate nyinza sinza okulekayo bano bannange abatodde ku ensimbi siringisi nga muyamba kumusema kukuba naye namwe mwebale muyogeyoge mwebale nnyo mwebale ddala afunye sanyo mwebali nyo nange mbasanyukiddeko nataba funye obuzibu naye Mungu abasasire era Mungu abagumye abafiiriddwako balina abalwadde Mungu abagumye naba abafudde Mungu abawe ekyumule ekyemirembe era abawejja nti Firdausi
0: amina
2: senga
0: wanchu
2: abantu bakutumidde nange ne bantumira
0: batya nno
2: batyo era bakibati basanyufu bitya era bangambye nti ku radio tebavaako naddala pogamu efe ekyagi
0: mpulira
2: era bangambye nti ekitulinza kati okutandika kyekiruwa
0: era tekiriwo banange abatuliriza olunaku lwaleero kojja njagala twogere ku nsonga lwaki olowooza abasajja banafuye nnyo esangi zino abaana abavubuka banafuye nnyo esangi zino ate abasajja bakulu nebabanga babasinga amaanyi abasajja bakulu bo bakyali bulungi nnyo abasajja bakulu bamalako obayo ensonga lwaki abaana abawala kati bettanira nnyo abasajja abakulu abaana abalenzi ennaku biseera bino banafuye nnyo oba ebiragalagalagala abamu bye banywa oba balya bubi oba bibuto bino bye byetwa obuzibu neze nekwasa nyone nokufuira kuno kwabaliita okubera nga buli kimuntu kyonna kyonna bakifuuyira
2: tewakyali
0: kati kintu kyetulya nga si kifuuyira
2: olaba n'ebikajjo babifuuyira
0: ebiragala bino birabika biri ensobozi bunene nnyo kubanga ate ekisinga okunyiiza twali twamanyire okulima okuva edda naye abantu baanafuye kujja tebakyayagala kulima omuddo baagala kugufuuyira ate ne batamanya nti kireese ettaka okufa kubanga luli kojja bannange ffe twali tetunnazaalibwa ku ttaka lye twali kubagera otuzaala nga ettaka eryo lyaliwo nga balimirako naffe ntulimirako tuvuddewo abatuzzeeko balimiddewo abazzukulu babalimirawo naye kati nga buli kiseera buli kyebasimbawo kimera bulungi naye kaakati olaba ettaka lifa mangu ne basimba ebintu olumerako mulundi bw'oba tofuuyidde tolina kyojja kugjawo kubanga jjukira omuddo guno gwofuuyira ogufuuyira kutta ki
2: kutta muddo
0: kutta muddo naye kaakati omuddo gotta kati ate byogenda okusimba nagwo muddo era bebiba tebiife
2: era nawo bifa
0: kaakati nze kulwanga kyova olaba nti ndowooza nti byandibeeranga ebintu bino byebafuuyira nga byebituviiriddeko obuzibu abaana abalenzi okunafuwa
2: ate nno waliwo bebafuuyira senga nga bitabule mu ntabula eri enkambwe waliwo bino eddagala lyebafuuyira nga liri oganiki balikoze mu busa bwante balikoze mu gundi babikoze mu muddo babikoze mu ki
0: ngedde bwe baakolanga batitaffe ne bajjajjaffe
2: nevu eyo ebifuuyira bwekyo batabudde mu vu
0: nga ne baabalima omuddo bagubika omuddo ogwo bwe gulwamu bwe guvundira mu ttaka eyo nga gukola ekigimusa kati ate bafuuyira mufuuyire
2: bwe bayita nakavundira olwaleero singa bwuŋŋamba ku bintu ebyokufuuyira ebyo waliwo omusajja omu balina ettaka lyabwe lyalimu ekisaawe aliwali bataddewo ekisaawe bekinagamba kati ekisaawe kivuddewo tugenda kutandika kulimirawo paati endala nkuliko ettale naye nga ettaka gumu likya nga obudde oguliko obuddoddo buno obutetegereka oyinagamba bweba naafuuyirawo wano nti ojja kulaba nga omuddo ettaka liri likunkumuka bukunkumusi naye nga nera tikisoboka bwe baafuuyirawo tekyatwala nnaku ziwera ogenda ogirako booti nga nettaka likunkumuka kitegeeza nekitaakyo oli avaamu era toyinza kukolerako kyamagezi embwe ziba bulooka ziraka tezinywera kuba nagenda okulaba ettaka nga ligiya bwegiyikayikaibusi kunze ate kikinti tolaba omuddo bukaze nti nettaka nayo linyininyini yikayika kitegeeza nti bafuuyira bya bulabi era bagamba oba ofuuyira bw'abamu kasooli oba muwogo mulinde nga awanvuyeemu oleba omufuuyira ofuuyire eno wansi nga ofuuyira muki muddo singa ofuuyira kasooli oyo ku mutwe eno naye akabi kuba nago gubalibwa nga muddo singa ofuuyira muwogo naye ngaakyali eri wansi nomufuuyira ku bikoola naye akala ebifuuyirwa ebyo singa tukkirize nabyo birina kyebyongerako naye waliwo nebigundi bijuisijuisi kati byebakola bannange mukama katonda
0: bijuisi ebikemiko byebateekateekamu
2: bomerera nnyonnyonnyo bateekamu bikemiko byotamanyi byotategeera ate waliwo na bino ebakola energy drink byesijja kwogera amanya kuba lyajja gamba otisa akatale kafe ebyo bi energy drink kibikuba amaanyi nobeera musajja semasajja bw'omanyiira ebyo bw'oba tulinabakikozesa toba na maanyi omuntu bwajja munangaze mije tukizanyewo akapiira twekyanga ekyo kyapa ekikipiira tosobola kuba na maanyi lwensonga nti obadde nga tonaba kutinywa obadde tonaba kweteekateeka era otya nokutaga bwanajja wano nakola ntayi waŋŋamba tugendere wano nga era kwebulungula olunywera ebbali
0: naye ate ekintu ekinneewunyisa olaba mu nsi ezeebweru bwebamanya nti ekintu kino oluvannyuma kisobola okuvaamu obuzibu ne bayiyayo mangu eddagala erikola ki ate erijjawo ekintu kiri ekizibu ekyali badde kijja nibaba nga bakijjawo mangu kati waliwo omuntu omu mukwano gwange ali eyo ebweru yangamba nti family planning eyo giraba abebweru bwebaba bagikozesa ate bo balina eddagala libabawa
2: eryenjawulo
0: okubeera nga lyozaamu family planning eri naye family planning gwebaleeta wano ewaffe bakuwa family planning kati gwe bwogivaako ng'okola ki gwengo mara gafuna olubuto yensonga lwaki olaba bazalabana lutaina mwana taina banachimu omwana tataina mikono omwana amagulu ga bitundu omwana oluusi eriso emuteririko oluusi okutoka mute kuliko oluusi abaana bazalabana abali awo okwegamba nga tebasobola kwogera tebasobola tebategera tebamanyi bifa ku nsi gubeerawo omugogge ogwebasaawo okiwulira naye ekyova olaba nti nze nasalawo n'enjiya neŋŋamba n'enjiya eddagala eryoza mu lubuto era kino nkikubiriza abantu bwenna bw'omanya nti oli ku family planning mukwano nga tonnaba kufuna lubuto ng'oyagala okufuna olubuto sooka ojja omala okufuna eddagala eryoza mu lubuto kubanga bannaffe abatulina family planning lyabalema naye Zahajjati Mariam Kayoga nina eddagala kojja ligogola mu lubuto teririkamu family planning teririkamu na buguma teririkamu bigalanga teririkamu kabotongo teririkamu kandida buli ekiyitibwa kirwadde kyonna nga kiyingira
2: kyandibadde kikutawaanya
0: bwebali nnyo tekiririkamu kaakati family planning eno kyoba olaba buli mukazi abeera ku family planning abeera mukalu aba talina appetite abamu n'obufu obutabukira ddanga omusajja alowooza nti alina gy'ayitira nti ajja kusege n'aleeta amuleete amakumbu era abamu bamala kunkubira nendyokambanyonyoa nembaga abannange omukyala munnange tomukambuwalira olaba family planning ey'ekizungu omukazi agamba nti ne bwomala omwaka nga tomunyeze nako yabawulira mirembe era okumukozesa obanga gwoleepinga abatayina mukapetaiti kona yadde yadde era yensonga lwaki babeera kuba bonna batayagala era alina kubeera nabukalu kyova olaba nti mbagamba nti bw'obanga oli ku family planning okwagala okutaasa amaka ago obukwewala okuyomba n'omusajja olw'ensonga kubanga oli mukalu duka bunnambiri wa Ssenga Kayoga akuwa eddagala eryozaamu ate akuwa eddagala erireeta amazzi erikomyawo okwagala ate ne liba nga lireeta n'amazzi gwe omusajja ali eyo mukyala wo omanya nti ali ku family planning alina ekizibu bwe kityo leka kumuyombesa jangu omugulire eddagala jangu omugulire eddagala osobole okubeera ng'ofuna essanyu kubanga si yasanyuka yekka asanyuka naawe kenyini era n'okola ki kubanga tojja kulya mmere enkalu n'ogamba ti neene ekuwoomera nga tolina kasupu k'okoza
2: kituufu
0: oteeka okuba nga mulimu kasupu naye kaseebeera enjereere tosa kuwoomera olya negale ku mumiro ekola ki ekulobola ne ku mumiro
2: olyandira butafa
0: okitegeera kale nolwekyo abaana abalenzi kyova olaba nti guno omulembe yensonga lwaki abakazi bakoze nnyo obwenzi kojjogera newewunya omusajja n'abeera nga munafu naye nga tefaye nagamatika ngendeke wasika Kayoga nonye ufune ku ddagala nnywe n'abeeraawo mukazi oto n'akandalirira bw'agenda okgenda mukazanyo dakiika emu bbiri nga yagudde ddeeri ate nga taswa kuddamu bwakatona aba muyambye addamu ku makya abamu ne ku makya abatakyasobola kati njala ombuulire omukyala omulese mu kkubo n'enkya bona obaogezezzaako era omulese mu kkubo neuli omulese mu kkubo banange ffe abakyala buli omutuleka mu kkubo tusigala tuwulira si bulungi
2: ate nga bamukwana be bangi
0: weebali nnyo ekyo kati jjukira olw'okubanga jo abakwana bangi gy'oyitira kati oluusi ku olwo ate wasigadde owulira bubi nnyo kati oli waanakugwirako awo jagamba owaayi kangene emala egoga nejjeko ekiyontayonta kati kanayitako eyo omwana muwala oli n'akusinza ensumika okumukya kugenda kubeera kuzibu era senga omukyala ayitako ebbali omusajja webbali n'amukolera gwe weeka by'otomukolera n'amufuna kujaze abakyala bazze banyumiza omukyala nga agamba nti nze nali situka nkoku ntiko ya mukwano nze omusajja wange nga bagamba nti nze omusajja wange tatusa nkoku ntiko ya mukwano n'agamba ti banaye nafunye omukazi naba mubasajja no bebanyumiza mikwano gyange nagudde ku mwana muwala kata agwe n'eddalu
2: ngaalaba tabifunangako
0: kwegambanga n'okwekanga yekanga n'okwekanga ngaalaba amazzi agamuvaamu tagafunanga nako wena n'omukyala muyagamba banaye navuddemu omusulo nga tabaina kumanya nti gabadde mazzi mukazi mukulu naye nga takifunangako yaggwa ku mwana mulenzi ategeera ennoonya gibanoonyamu ensulo abasajja bangi muli eyo naye nze neewunya okulaba nga abasajja bangi tamanyi nansulo zivaawa mukyala weena kumukwata mu kifo ki okusobola okubeera nti ensulo ezo zisumulula
2: abatameeyo
0: Kale nore chicho vola ma ntiba nange chirunja abasajja nembanga mwefako mujje mufune eddagala omusajja nobere yongo ina akantu kalinganga gagalo kanaswi dala mbutufu mama katulabaya ntona ngani mufunda wanabachi akagalo kanaswi kana wekana agenda
2: kutawanya mutawanya bana babandi
0: amazima ga katonda kubanga tojja kudiranga bukisa golika jiko mugama no subira nti njja kugumikiza bwe naba kuagala nnyo njja kugumikiriza mbere ombufumbo ne ate si ebirala sijja bigumikiza njja kufuna ya kuchiyambi akuyamba kuje nage na mfunire sanyu nkomewo ngandi musanyifu bulungi okufumbira
2: senga
0: wanchi
2: joko mokuwa neka nasio wota wanyo mwana wabandi kubanga
0: walai
2: tukana kama ni kakati ono chichi chochochi ye kakati

0: Ochari kuchenda masanfu akasirisa satu femwe mwefe radio Simba programa enonji
1: yedembe
0: abananga tuchagena masanfu kukwebaza abaladde mwena mwena abazene mugule dagala ne munywa ne muonate muleta abaladde abala pananga ti mwebali nyo mwebali dala temujango ko nyogero kubajukiza anti abaladde bakabotongo abayina candida banene ne dagati abakukabotongo tira abakukandida banange bobanga gulaba kandida mchizungu bali mwa baweza kuweza neze singa kayogani na edagala elita laba kukandida kandida tila delapeta iti kandida na basa jano we mutio inamanyo kubela nga gababula kandida bulora na emu mubili azale bilwa debila labi inji nyo nolecho bulwa manyanti notio mulade geza kukulaba nti omoja njaba ulimia kubela nga te ojafuna ebilwa debila la abalwadde ba ulcers banange ulcers naye tumujjanjabira ddala abalwadde ba sukaali abalwadde ba pressure abaami abalina prostate banange ajatikayoga mujjanjabira ddala abantu banneebaza emisana n'ekiro bezijanjabye prostate ne bawonera ddala ddala ddala ddala abaami abalina obusaizi obukinigi bwenabagamba mujja kufuna bakiyambi mujje mufune eddagala muwanvu yeeko onogejja mugejeseeko ne banamba basobole okubeera nga balya obuntu bwammwe nga babuwoomerwa naye tujja kubeera n'akantu akakinigi osubire nti munaana alina kyanaakuwuliramu tajja kuwulira mukwano naawe alina amaanyi amatono ate no bw'osanga olinga amaanyi matono nga n'akantu katono awo ne gubula asala banange mujje abaami mujje mufune eddagala mubeere nga mumalako mubeerako ne muno ekitono ennyo waakiri mubeere nga mutambula raundi nga bbiri oba ssatu naye maama n'obeera nga ne raundi emu dakiika bbiri emu bbiri nga wagudde ddeeri manya mukwano gwange ojja kubanga ofuna bakiyambi abakyala batalina appetite abakyala bannabukalu eddagala weeriri endwadde tujjanjaba nyingi nnyo abalwadde b'emisujja oba olina brusela brusela gwe musujja omusujja ogw'ensolo tugufunira mu kulya mu kyomongogo nga gubadde teguyidde bulungi akawuka kayizo kakadde mu musaayi oyinza singa okwata ennyama n'oba ng'osalasala nga wajiguze nga erimu obuwuka obwo era ojja kulwala omusujja gwa brusela omusujja gwa brusela nze gwali gunzise si mwangu n'akamu kyovula nze navanda ku mikyomo gy'oku kkubo omusujja gwa brusela bulwadde buzibu nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nze nasimbayo ekitooke naye ate weewuunye nze ate ne nejjanjaba nze kenyini neeva ku kizungu neeza ku kiddugavu kyange nempona nemponera ddala era gwali eyo ngaolina omusujja gwa brusela nkugamba nti mukwano totawana na kizungu jangu nja kujjanjaba ate owonere ddala bulungi nnyo nnyo nnyo nnyo endwadde nyingi nnyo senga kayoga zenkolako zonna sijja kuzimenya kuzimalayo wano abakyala abakozesa obutalo nabagamba mbulekerawo abakozesa tipi senga kayoga alina obutambala obulungi ennyo bweweevu bulungi tebumala gaguba ate bukala mangu ate nga bweweevu okayisa ku mwana munno nawulira nga ddala kyekyo obanga amwisizaako ki obukyala bwo nawulira nga muli ayangwa mangu n'okukola ki n'okuddamu okuwanga nolwekyo mujje musobole okubeera nga mufuna ki nga mufuna eddagala eddagala lingi nnyo lyenina naye gwe omanga sirikonyeeko osobola okunkubira n'ombuuza nenkunyonyola nti oba ndirina oba siririna tulina branch e Kayunga ku Church Road opposite ne Club Umbrella ne tubeera ne branch e Nakifuma awo mu Nakifuma omukadde awo nawo branch weeri bulungi nnyo okwata ekkuba eriranye ddala awo nga ku kalina ligenda mu kigoodi oba mu kiyembe naye mu kiyembe nyini awo wetuli ekizimbe kyevega wa kalina omuzigo ogusembayo awo wetuli ne tuva ne tugende mukono tuli mu taxi park okuliraana kalina eyo eriko poliisi naye ojja kubanga otufuna bulungi nnyo kuliko ekipande waggulu kinene nnyo kiriko Hajjati Mariam Kayoga asenga Radio Simba Abo Research ne tubeera nga tulina ekiboga erwamata tulina erwamata tuli opposite n'ekyuma ekikadde awo mujja kubanga mutufuna bulungi nnyo ate ne tubeera nga tulina emubende tuli mu kibaati ku kizimbe kya Pasita Kisaakye ne tubeera nga tulina eziroobwe tuliraanye omulyango oguyingira mu katale oba awalinga paaka enkadde ojja kubanga otufuna bulungi nnyo ne tubeera nga tulina ew'obulenzi tuli ku kizimbe ky'omugenzi Mamwa Meya Tito n'olwekyo okuliraana katimba ka Adra nawo wetuli nnyo ne tubeera nga tulina eruweero Eruwero tuli opposite ne Equity Bank. Nwechutu maganti mje muagire musoko yanga mwona. Ewo mrezi nao tuinao nizi Gomesi, tuinao Gomesi nebitambala. Ebiru nje nyo tuinabitete ebie bitenji tukugamati mkwano jangu osoboro kubiranga owagira Senga Kayoga. Ate ezirowe tuinao njini wemba gambi ya wali edagala tuinao blanket si tuinao masuka tuinao suti zaba na balenzi ne suti zaba na bawala ne zaba natuwa kulu tuinao makoti tulina makanzu agechi silamu na agumulera agama na batu na agama tuwa kulu tina kufila zibaye zenja ulo tuina obukaya obebeye zenja ulo tuina o ebi ntubi njinyo nolecho jangu wagire Senga ata wavano kila katona nongena kuchizimbe cha Haji Senfuka uja kubanga na u tuina Gomesi makanzu agumulera tuina agakotoni tuina agasiriki tuina agakakubo tulina katimba nitubia katulina nidafa eze bei zora ba abantu mtijayamba ya nanura bangalinge nyange nolecho Gomesi nebitambala nabiyo webirinyo nolecho muje mwagire Senga Mwekayoga tusobolo kubiranga na ye abira mumbire nungi sanyusa ye ya gaza ate mwunga mamunja gara nyo nekati mwuna ajagara mutianga te mwumpagire nangi ndio kakaseti na mkolachi ntidela mwunja gara wabula nzi nao tuina ugo mesezo kupangisa bwanga wali agadde kugomesezo kupangisa gwayagala okwambala ino mukolo oli metroni oboli mugole gomesi weziri kubeyi atenga nonji nyo kale nolwecho mujja kupanga mutusanga wao nga tubaweleza bulunji nyo abalwadde bambi tubebaza mwebale abawonye mwebali nyo mwebali ddala nenga nyongere kuba kutya abami bamikwano mujje mufune kudagala lya manyi abami mwenafuye nyo chubula abana abawala bayuni denyo kubasajia bakulu wabasajia bakulu bali kanga la singe chume kitolo mliro kale nolo ya chogobo na dao niwe gari anotoka antikangene wa Senga Kayoga mfune dagala batunde dagala tulibanji ni abatunde dagala etufu tulibatono abatunde dagala tulibanji ni abatunde dagala etufu tulibatono omwami jangufu ne dagala omuchala jangufu ne dagala komia wapita iti namazi nawe munabe ili nawe nga kunyumirwa omusajja ayagala nnyo omuchala alina kumazinga gawera wera ko nebulo berangu linda bukalu omusajja naye bimutama ata abasajja mujje mufune dagala ya saizi banange namwe muliye ku bintu mberenga muwomerwa omusajja yenna anyumira nnyo genda awantu waayingira nga wali tayiti naye gwe tojja kwegobisa kubiranga muno buliwobera naye obiranga kajiko mugamba bambi musajja tunkusasira tolina kyonyumirwa era bukyanga obeera mu nsi bukyanga otandika kukola bintu ebyo tonyumirwanga kekyo gogye mazima tonyumirwangako naye njagala ojyogeze ku saizi yo na ojja kuwulira ogamenti bannange buno obuwomi bwonna bwonna bwonanga nali nabusubwa dda bannange ate ne mbaga bannange abasajja mwe katonda nga yabawanga mwawera mwisenge mikono maso ala mumwebaze kubanga batono nnyo abasajja nera no abaina abawera mwebali nenga bi batono nenga bwobanga gyoli ise mikono mu maso webaze omutonzi oyo kubanga bala nga ate nabera nga wera nga namanyiga galina bannange no katonda nobo mwebaliza ddala kubanga oyinza okusanga olinga alina amaanyi naye nga akantu kakinigi kakomando ayinza okubanga akakomando naye nga kalina amaanyi mayitirivu ate oliyo alina yeegasa ate nga naye nga amaanyi nga temuli naye katonda wabanga byombi yabikuwa olina okuyisa emikono mu maaso katonda n'omwebaza
1: ngaffe tuli batono nnyo alhamdulillahi amina
0: ajja kubala kubuuza kunnaalo ngambo
1: era ngambira bannange ereka nalonda chapa
0: mmanya gange mpulira nalacha mbazi jatunyemezako katusoke tube nga tukwata kuba masimu tuleba na fenso nga zino nga gwebozi ulide ozogera ko otya Simba hello Radio Simba
1: aliko gamba nti karo
0: hello akute simu gamba ati hello
1: titi hello
0: yes
1: network
0: ye
1: temukute bukwasi wabule munywezeza
0: banangi
1: nedda ne mukati ne fumba lumonde
0: Hello Radio Simba. Tujia tugenda masu chevi kandoza. Netu wakifunye mwabuzivu zivu.
1: Nesi enga.
0: Wanchi.
1: Walio obadekawo. Netuwebu zanti. Awana abubu wala. Nadala abana abubu wala. Ninaka antuke nalabi kutikitoko kama mazi mwama. Omwana obulenzi agenda kwa n'omwana obuwala. Omwana alaga nti namwagadde. Kwa omuntu okulaga nti oyagadde munno n'ebyagamba oba obikola.
0: Kituufu.
1: Kakati namugamba naye ojjo nkyaliika ewange. Najja lunaku lumu najjako gyamulagiddewo namulagirawo nti wati nzijja nno ndi mukubo nti ye. Omwezi n'agenda namulinda wamulinde kukuba namuleeta. Namuyingiza mu nyumba. Ato ngambe kuingira mnyuma nti ye ingira na ingira.
0: Nti wabadeza kukusigara wabwe.
1: Na janti katika antule wangu mga antule kubuli. Antule kubuli. Nengo ntunuli danyo. Nengo netegeleza. Yiba nangu chichi.
0: Ere chichukule eseza. Mbani no kutunuli yanku etegeleze.
1: Chuchula kumpi nange. Mwese muna inakumikiza. Katika wama nyonto mgeyi wajawa. Kama mgeyi ila mge. Mgeyi ila mwetegekede. Namujira agenda eri mu friji namujira ekyennyanja kye bulungi nnyo n'akibugumyako wali n'akimuyitira kinya kiko chips banango mpadde ekyennyanja banange nze mbadde saagala kulya ne banange saagala kulya
0: oyo walugezi gezi
1: n'atandika n'okulya te saagala kulya yaliddeko enja bbiri satu nti kimpakingire njagala genda ka budde bulezi nenga yakajja tanakumala nda kikazi wera 15 ali mu nyumba ya mulenzi mu nyumba wali mu bokka. Kasi ata mango kwa gala genda yi chimpaki ngini funi ya kafira hu.
0: Uwe taina mkwano.
1: Mwini zilaka manida. Oze mbade manito oze wangi. Oze mnyumba angi tutulo batu nyumiemu. Ato kena kutona nangi. Mnangi mwana nga genda kusula. Kakati mnangi kakati. Obude bugenze. Uyongi lekele dinze. Neva ki. Hei okena kwe baka kuno kubulidi. Towe baka kuno, ya chobo kola, kati zendeka mna mnyumba, kugendo nonyo wa mkwa nungu jogendo kweba. Kakati, mwenzina gamba, ni mba dema yu waze wangi, ene nyumba yangi, nzenefe mnyumba yangi, ndike mugu.
0: Kweba linyo.
1: Nzengende nonyo wa mkwa nungu wakino
0: kusu. Bangeno kudanga wansi vieda.
1: Zika kati mbine, nateka wakati kapiro, na ngaya ula. Bichi, kugamba, yaze.
0: Nisa nukugwa ni chino nze.
1: Yaja wa mkwa nungu. Na yenga amulaga mwagala ate yeyisako atakuwa mateka
0: simu kwa nguwe koja aina cheyeno onye zoyo
1: kakati chinyanyi
0: kati abuwe babagala senti
1: chinyanyi chali agabuza kupaki tia chile na chimalao
0: wanji
1: ipenanga chinenenyo panangi zisewa chile chimalao yawe kuchoke na kumpaki ila nzema mngende nacho yakoze somwana mulenzi ngabuli chimwali nganga akakomuchi neera ngatayagala muwa mukwano ninga chechamulese omumwezi atuka nagamba obato njagala fuluma okulechi
0: ogende
1: nanga newe mbazi chimugamba oze wange ato mumpira mateka ato chaka
0: kugamba otaliko kuko konyeza wano
1: omubuka ne yechanga changa ato boye changa ato mwana nakakana ato ido kufundikira tiya muwa nembuza ebigendi wabiyabana huu wala omanyi wazi wa boyfriend huu nize uchangu anabukua nize sina wako kizania gani dino na kilizanti hati chicha
0: kule sula wange eti kusula chichi umutu watu kino kusula chiba kitegeza nti omuntu obo mazo kumukiriza
1: webali nyo
0: kubange chiba chige nadia obo chimanyi
1: kakati ebintu ebyo bila ibika nyo mubana huu wala
0: nyeza kwa jasi kudira ebyange webikoma
1: nange tonega iza hocho yaga amanyi wategedde nina kuno jenjaga lugenda ne fuluma mokusiba otugere kati bo fuluma otu bampelekira ko kati mu malo kusiba okusiba nga amasoko ndiko anzije bungenda nange mala yo budde yunisida ne ka nyumba nga koze ki ngisibe nga tene sikusibide munda kubanga tuyinza kujango ze wa munno ali omwa mateka mu nyumba ye ali no
0: tango ngo mulumya nze chiche champira ko kubiranga sisu za ko simu duhali rumu zali samu enda guachiro mfubu kanga ankubira
1: mpulira
0: mpulira nga kwa testimu ngangamba senga nine chizibu wano kuza te chizibu chi munange nino mwala gwenja gala umwala na mkubide ajanda viko umwala nasukabu nji nyona ja Baya zetu na abie tulide tumazo kulia tuwebasi. Nesikuwa nguo kuwa mwana mwala lo ya ze kuwa etuwa ze mbulili. Mwana mwala msaba na yu mwala nyimie. Aganyo kumpa. Kujia na ulilo obusungu.
1: Kujia mutulo.
0: Zijia mutulo.
1: Olooza oluwa business wabite kerekeka.
0: Na mubo za tata. Wachi aziza mkwano gongo nonya masanyugo. Kati masanyugo ze semo mozu kusiza mtulo twangi. Ombuli yenga buaganyi. Gwe yali wada mbuzali na yeti wachi tu ya gara kumpa. Kumbuli ya suwa wachi tu ya gara kuwa. Choko kubideza kati ze manjiru wachi ya kumie. Kati nga ya garanti ya tenze obate njogere na ye. Mwogere koko na ye.
1: Gwomo obati zori ya somuwa.
0: Ye chiba chamulese chichi. Okusula onze kusula womulenzi gweyagala gworoza nti omwagala noga matojja kubera naye
1: nga sina mwanyoko
0: ekyo kya kulesa
1: siko jawo sikitawo
0: ne mugamba gundi anti yaze sigamati oba omuselwa mpaka yaze yagalide gwaba ganyi mukwate
1: ajisaya
0: kati ngoku endulu amatumi bude sawo mwero gwechira
1: bakubuza
0: wabo ntona kwata Wazote mnyumba. Echa kwenye soto chema. Omu itotia.
1: Yo weira wa.
0: Yama wako za sugama jifurume.
1: Yeah?
0: Jifurume. Boto sa kumpa jifurume. Wazote kwa lachi. Muna wamusabalaza dama.
1: Umwali deno obudu.
0: Ukugambia ulide nebiye kwe gama ya kwe sunza dango. Tukari ngo gama ati atenti neda. Ebi ya wa.
1: Ebi umano. Nenga kati onyizo kunyumiza abantu munayi yaganye mwase naye ene yaganye munayi
0: kishiganga nabasajja abafumbo nedde wonagamba mukazi we mukazi naagana nze ngati musajja ngogana ndakukutedda
1: wizagaje ba nenga twasubwa sengo wali sajja bana
0: benda kukutedda kati omukazi abafumbo ngolekana
1: Awona akwata uwa. Chichicho. Senga. Senga nga wani wadde mkama wako wa sanja.
0: Nase chankula uvinyo kwa.
1: Senga mjewa leko. Mjewa.
0: Ngo nyimotia.
1: Ato ina muna tuwanyi chuamu.
0: Sure.
1: Wanji.
0: Aha. Mbapa sa wachansi nza manji.
1: Wanji.
0: Aha.
1: Odonya kari yongo. Aha. Kono putiza.
0: Obo ya gara batu ya gara manji ya gara obo ino kumpa.
1: Eh?
0: Ate mba nakuwasi zaachi.
1: Kumpa bintu jangi.
0: Bobo ya gara tochi ya gara kumpa. Fulumo gende dewa mwe. Oba tumayi chakuleta.
1: Ubu ni cha lugezigezi wangi kumba mateka.
0: Nuyo ngu msia gandezo mkazi ya mpa mateka, nti mwezi, nja kumpanga mbirundi ya bili. Katebanga ilisigade, ola gewa.
1: Atae
0: basingana obuji, atakiriza mtiafune mkazi bulala.
1: Takiriza, takiriza.
0: Ochulida, ndayenga muno, guopi milo upimizi. Dala obo ya gara akola atia gwena kuzinozo wa mwlekela yo zata ina kufuna akole chi senga vila nga limbweta akola atia
1: anate
0: nga oli mkazi wangu wa mwuju ngompevyo mti ompimila
1: wabwa yoke reza kuchufu wa kumasa ni wanege tuwa bawa matumuliza muulize tuasubwa senga ni alisajja yani wate nitumanida abantu wabaka jaya
0: elaza umusajja abawa kula vila dango olifara
1: awede mirimu
0: katuwa deu ya katumano mrezi ononku vila obuzenze kati senga nkulentia
1: kwata
0: nimu gama mkwati ata agenda kuwa abida wa
1: jawali
0: ya zeyeka Newe nevila polisi reja kumanyetu wazewe chakususisewe wategede chechukulesi.
1: Weba lindo.
0: Niwe mwela mzaba chitegia.
1: Chitofu.
0: Yes.
1: Chitofu.
0: Mwabu ulianga toya gara kumpa furuma. Ambao sukono rujinendu gula.
1: Eh?
0: Kwa jalo wazo mwela so kiza na tamule chino. Ela yesanga ya tadeoda yeka.
1: Usa wewe mwamunga atene wafeno wali yaba sizine furuma genda.
0: Ela.
1: Geno tukena wo.
0: Ate ya masi jina wama kute tondaja ni sija kufuru mati mkutasa.
1: Ate ni wali una baby jambia. Tuti isaba wade ching. Nwadi yeye mbwa. Awasa zi. Na baby jambia. Toto
0: wana. Kugamba chimu kugambi. Emu bili nga wafuru mieda. Aito dangamu nukube simu yangi. Biyange nae wasalamu utukumie.
1: Ama mbolota na obo kambo obo. Biko
0: yes.
1: Tuwale mwantu kuzanyi sambi hey. Wata jokuma lidobudi.
0: Wasabala zada nga tuta nika nazi wada kuwa suza suzeda. Tutu uza kusawa ilingu talika kumanyina nti kupanga nti nito cha nete geleza.
1: Nebi ane
0: yori tembu. Kwa kumala kwa mbienda. Sawe mba kulaba ngoli mulungi ne baba mobi mba kulaba ngoli mulungi mba njagala mbere nga kutulide wenti ne bwe mbanga ndi muchikolwa
1: mpolira
0: tuba tulina okubanga buli omwa agasimba ganye
1: ne nga tabe bikako maso nakatambala kwa abane be bikana kagoyo wano ku mchifuwa ku mabere cha tonto
0: abo tiba mayi buwomi wacho kubanga ko jenja lokutegeza buli lobera no mwagalwawo Mwenyumiruwa nyonga kutunulide ngo mutunulide. Mwuri ya musu wakura ngele buli mbu wakura chi.
1: Mwuri mwuri.
0: Masu wakura kataniko kupira nga galula. Masu wakura nga mozola. Kwa higa mbulo mtu wanga masu wakura nga manyese manyese. Ochimente appetite yaba yeyongere buwe yongeze okulinya.
1: Mwuri.
0: Omwana mulezi ya lukataniko kuwana. Nga na obo mwana. Nomu gamba chino na kugamba chili. Na kugamba chino na kugamba chili. Olabo. Hey. Ila wadage, eseno.
1: Angola boringa, niza mune, nga rumia mune, ukawo na
0: wabati. Ila bambi abali yeyo, nga gwe, msaje tumanyi kuogera, bia kuogera. Oba mkazi tumanyi bia kuogera, ngo ino mwagalu au, mje tubasomese. Kubanga, temuina che mnyumirwa. Bana ikambabuli, sexy nyuma nyo, nga omwagalu au, ngo mwami akugamba chino, nawe no mudamu chino, nawe no mwana bino. Nena kuwana bili na kugamba chino na gamba chili na ye omuntu okubeera wano obeera ngo sisi obato nyumirwa
1: bantu abana
0: omwagala onatuka nokubanga ina wakutuse nokulyanga da checho neno tosa kumwana konti munanga otovao
1: nesenga nina ebintu binje bisinga okunuma niji biba kuchina dalaba chala bichera nyo kuba kuba chala chala nyo kubao nga tina na nsonga kwa sinzira nga jimwami nzo nkoye zanze ngezi zene kansipe bintu biyange ngeze banange ngeze na kwa tene sawo na zite kari ochimu mako mga mwagenze kari batula bilabewa mwe
0: batula bilabewa mwe
1: echi batula bide vayo zigarone nyumba yangi mese jeno
0: sima nyumba ya kusimwe na siya kusia kuredi yonji ya kujijia kukatukuzi zetu wabe Ndambita sana ubeye nga suma. Iye, kamese jinga kwa
1: dekampi Why?
0: Tani liatiza. Banaga simu ilalika. Ndo yafunyimu ndozo obuzibu. Norecho. Aba ina WhatsApp mrecording message za mwenja kuziteka kwa wano. Aba sobola oba ku SMS. Muzitekeko na zo njia kupanga nzisoma nolecho simu eva dechi afunye muko kubuzibu zibu kupanga simu yukaya isemu watu utujikute uliti tatuswede kumulatena kutazina damu kufuga kare nolecho tuge na mwama asone programu echaji tubasaba mubirenga nga katulabi komieo simba halo
2: Senga
0: Wanji
2: Ona umutakete
0: Neda seo
2: Kavuma Emmanuel
1: Ikavuma Emmanuel mkanda wa Musa
0: Mbakukuma Mbakukuma Mbakukuma Mbakukuma Mbakukuma Mbakukuma Mbakukuma Aha mwami kavuma
1: Tulikugwe kwe njine njine Walu wachi tuyogede bini tuyobe njine Wanji
2: Ensona jemo geteko. Itochi tu ufabanda hapa wala. Umujini ya ima mubate mie kuzo.
1: Awa wele neba na mie kuzo. Basa mie kuzo wawa sajia.
2: Tutufu nyoku wa mtufu mwono mwalo. Mtu atuka. Na ye nata mubilala. Ye kuzo. Ensona ya mweta ringa tiyariko. Ye liandese. Na ata chukubia 20 ya utakayana kukwata munsao ya singe taro kwa gara autama na antoni na hii wanongo muja munsongeleze mwogeteko
0: atende echirala bobanga uli atunatuka kwa gara kuwa kumuno togenda uwe musigale musoke mbele nga mucha sinka nango musinka nila
2: neka tuwa wode uwe uwa musade liyaba ya ndendo wode ya kuja wa ino kuja kukula mwiga kona uwa wa mazito kukufumba fumba
0: mazima
2: watoke ndo mucha nsaraji mbu neta tukatoli uwa tutena
0: ye. Yama nyobu ziwa mwene kusawe wabela alimbo hey omusajja nga yayagadde ku ssaawa eyo gwenodda mufere fete bambi yabeera amanyi obulumi bwabeera aliko
1: oyinza n'okwetera ekyasenga kyagamba omukwate
2: Tengaba mutufu tanawera kiba ulira abaliko Mtu wate programu ya dramu wababe vati Nera abamu wabira kungaba ulira
1: Ulira
2: baba batu wata afetu unaka isa zani Ogusaja bukata mkua atiku Nenge mtu uvimu nekuko
1: Eye
2: kati utuvale tenda yo kujaba Taenda tu kubira masimu Sindi kirayo Wakati ya gara
1: Ate walona abatulumye emitima nisikilia transporting eda kuja na umu siku mina transporti ni simu na ajijia kwa mwa mwuri sivu nga simu na ajijia kuna atajia umu chema wa mwubi banya baba na
0: nise nangu yomba mwulekera u
1: eh
0: umusebe transport mkusindi kide tuwaze na simu ajijia kwa manjira unti gwari chukuzi biyange na wasalamu wikoma
1: nise nga wani wade sajizi wanyo senga ni ane wade sajizi wanyo
0: njagala nye vya serious
1: talu miyamono olia zani
0: mwemba si kwa gala yangu gami yonu sija kwa gala
2: yoni mtu kusenga
0: wachi mkwete oloza
1: olumu
0: wanji kare mkwano mwemba likutesa
1: mwemba likutesa kabuma
0: mwemba
1: senga laba yuntu ebirungi binyuma ne munno bwakulimba ebyekisiro uulira bubi
0: yes
1: uulira bubi oyinza nokuvaako mucha ira dalo bulamu bobo nalo kama tuta wana
0: nao kujye kyola bakirabe ongambye pa transport nzije mukuwa de omaze mu receivinga esimu ojijeko atenga nokujja toze nabanja kwagazaki
1: mutofu tuchiba
0: oba omaze kubunda go buyaye nti gwe tojja kusoboka yagala sente
1: oli after money toli after mukwano
0: kiki kyenyine
1: amutesa ba singa ana munanga katonda no bomukola
0: katonda muna mukubira
1: eh
0: omulinda ye na damu nakukubira waya bayagalide kala akulime tobe simu yawedde ko omulino ayi akulime byabayagadde okulimba
1: ate munanga senga simu yawedde ko omulio eyogera bilala ne simu je bajje ke yogera bilala erega
0: muri mama tabiaula
1: is currently switched off mama bajje ko sen
0: simba hello
1: Hello. Aliko gamba anti hello.
3: Nga mwela letuweleza.
0: Na ukuuliza mkwala.
3: Na mwela na ukukali mchama ni straight.
1: Yes, udata wabani.
3: Nese nga mwela likuleta mwela mwa.
0: Amina.
3: Na mazima senga hili jambo vyo nevi kufute mu. Olimutu funyo. Kumi kuchukumi.
0: Yes, sebo.
1: Tulifuli sanji.
3: Wafuni lechizibwe uo ewa tuhuno nze tufentebe yenso nga sovola ntio jituza menjivera mungera ni mubuza uvanga wabateto muagari sao muendo uko wato jimieke uwe
0: uwebali nyo
3: era senga uwebali nyo kuleto muramu uko
0: era wakazi wawa ulide
3: Irangu
0: wa mani tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
3: ne awamu ne chiruga muzangali vugato
1: esebo
3: ne vipuri jimbi na yeko ali
1: mkale sebo
3: ane mutira mutuwele
1: mkale muna yewale kutesa
0: yeah. Oli kutenda mbasafu wakasiri sasa tufe mwemwefe Radio Simba mpulogoma enoji eye dembe
1: to saliza saliza muno jomu saliza
0: saliza
1: jomu lumia nyota wada kulindi lide
0: olumia balala
1: eh
4: Esajja lino twali badde tuli kufiirawo mulako.
0: Kyekiringanga kakati kyekiringanga n'abasajja.
1: Mm.
0: Kojja nyiza okuba nga tuli wamu tusambulira ebimu n'omwami wange.
1: Mm.
0: Gw'obeera mubwetaavu.
1: Lazima
0: oyagala. Oba nze njagala basagala oba oyagala.
1: Mm.
0: Era mba nina okusanyusa.
1: Mm.
0: Kati nze lwe mbadde nga njagala. Mm. N'olwokutandika okwoza. Kati nze simanyi kati ndi mukoowu. Ali kati tujja kubirya enkya. Ali kati nalika okwekwasa bino otya.
1: Olikwatiramu.
4: Sekati yamaleko.
0: Nkulemesa okwebaka nga nkozesa obukodyo bwange.
1: Wange?
0: Ate yadde abasajja obukodyo tw'obukola obukola
4: obukola
0: emirundi emeka nga tiyakyuse dda
4: njebaleko senga muli mukyala litege mumasu
0: era bano abakyala baddaawo nti alinda ati omwami alimale kumugambako omwami ne wamala omwezi nga tamugambyeko ngaaddaawo nti ati nzima nange omusajja wange annumya maama omusajja wange wamala omwezi mulamba gutya
4: tege masu
0: bwemba njagala nina okutega akamasu
4: ate nga kakwaza
0: era tamanyi bukunyo jangumbu kusomese
4: ye wama botukumira simu tubabulire tege masu naligwamu
0: Simba hello
1: aliko gamba nti hello
5: hey,
1: wangi sebo kale we na we bale msaada mwe bale kuuliza radio ife
5: enga
0: wanji
5: nechendi kukuza mse omukazi kwa nsuse kunaje kunda kamala nandi za TDT
0: akwala atya
5: omukazi kwa mbati yesu zeno omukazi munomu
0: kunda
5: kamala nandi za TDT wuzi
1: tomala
0: sivite gede
5: omukazi
0: okoze sa zolo sogo luzite nyo
5: chendi kwa mbati yesu zeno omukazi mmukwa no mkule atambala naira yendi
0: akakasamala asamala naira yendi kugire mu Luganda feka tulemye okutegeera
5: mbanga zeno omukazi mmukwa no mkule tamana kali wao sako mawe jendi
1: tamala naira
0: yendi nga mwegase
5: sako mawe jendi
0: saizi oba nene nye yilatisa
5: Atene
0: kya senga. Mm. Yagala ko mukazi banange. Nchia kubuza.
5: Size yo
0: nene nyo. Yenyabo. Wezo kubanga nene atenga mpamvu yenkarango omukono.
1: Ekizibu kyenkimanyo n'omusaada musoga mwene
0: mwene amusuza teyeba
1: kakati musaada iwe ebintu byenda ino ino
0: tamuweza
1: eh
0: soko tubulira amazima omukyali oba wasuze naye mukola safari meka ekire ekimu
5: mukola safari satu kunya
1: mje baliko sebo
0: ezo size ziri awe zamanyi
1: safari emunga erimu esawa meka senga
0: yarimu obudde bwenkanaki
1: safari emunga erimu obudde bwenkanaki okuva ku namba emu tugere ku namba bbiri ne satu n'eyokuna ezirimu amu obudde ki
5: kati koja
1: Boza.
5: Kati omusajja omutuufu alina kukola safari meka.
0: Kakati.
1: Baga kunoonya ddagala lyo.
0: Ekya safari ezo tekiriiko nti oba kino. Kisinziira ku musajja engeri gy'okugukamu mu kuzannya akazannyo. Omusajja bw'obanga waakamufuna nga mwakeeraba omulundi guno ogusooka oba ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna obwegito atemunakuweza mwezi safari esatu yadde nnya size eziri awo nti ezikanga omuntu newe zibeera ttaano oba mukaaga musobola ozikola naye nga okuzikola kwawo nga safari temala ssaawa bbiri oba mu kitundu oba ssaawa naye bwaba nga buli raundi mugenda mu ssaawa nnamba baba raundi ennya womukalakase
1: atuuka nakala nakala
5: omukazi kati akolewa safari
0: zonna zemwagala kasoba nga ebintu obizannya bulungi ne bwe zibeera ssatu oba nnyo omukyala tezimukooya okimanyi omukyala nga wafunye omusajja ngaobadde amanyi okupulenga sekisi okuzannya akazannyo ate nga kwegabaga bwaba akazannya bulungi ng'omukwano agutegeera bulungi njara kutegeza newe muko lesa tuwebe nya oinzo kusigala ngu linganga tanaba kuzaji obanga gubata naba na kubawa kucheba kozeko
1: chitofu kastoma wanya mwami
0: kubanga wakazibulu wa woku kugwa kwigabulu wa kubela kubwa ulianga mulio yomirwa
5: oja
1: wanyi tata
5: saki nseo safari ya pilio oba esta kuwambaya mbambaya mbambaya nganzanya mbambaya
1: zitu wala budechi esta tuwezo
5: esta
1: ee
5: sifa alo ude wa sawa ngambe elanga kati
1: ulibuli safari sawe mwemu ee buli safari tuwala sawe mwemu
5: ya temu wawete ko ya buli safari ya mwemu
1: sawe mwemu
5: yeto
1: ee achenga muna anzo kuwe chilo neku mwacha na atabuka buwazi
0: sabali loko wa
1: ee
5: daya mkweze nchi opukuno umukazi inga loko umukazi
4: kuna umusoga ama kese kwa kwenye soga lino no yawa na balala haji ya batitis
0: kuwanga kujama nye obuzivu
1: ee
0: abacha anafutu watu ndiba mtu ndi enja ulo ngeri jendi senga mfuna nyo manye obuzivu bingi bande etera osango msajja na kubira na gamba senga omukazi wange tamala aku bohwa mwakatani kukutani kamwe mwemuti nga temuna uza dakika kumi nga tanika kava nga gamati ya koi nga kabi ya devya danti ya koi ya uya tachi ya amala ku ochuli ya
1: na dalawa kalu
0: kati chovola ba nti omusajja kirungi nze mbagamba bulijjo nti kirungi omuntu nga temuna bakwewasa soko malo kuliyako
1: olabana kumirembeda
0: yu wasizo omukazi takuganya dekweza dakika abiri katina soka nukale no ye yanguwa na yeyo kubiliyoku satu ezo
1: ziruawo
0: kati kati ulonga munga omukomi ya mkubo uloku banga gokoye
1: ate ya kutade mwaka sendeke
0: kubanga jebali yaba chala nche kitufu wa chala banafu jebali
1: banji
0: jebali nga le dakika abiri tasola gama lako
1: ilaga maze
0: nga ba ulianga abula ulianga ya gana no kufobu fiku kubulu kwa galo kuzirika
1: yee nga tasola gumira ambile ye mama ye mama mpita chiti ye mama
0: na inga chine choka manti round ye nyingi chisi nzira ate nobudo mtu wako malako kubanga bwa kugenda ke soka na amalisa waneyo kuyina amalisa waneyo kusatu wapu ulianga tocha ajietaga
1: chitufu
0: obo uliango olimo mativu ngo matide ne waliwo musajja abera mukisera nga kigere noba nga ti munyumidwa bulungi nyo nga tete mukoze dakika tuno nyete mukoze mpamvu nyo ne mukomawo kati one bwadda mu amangu endala ero sigalanga ero kyanyumirwa bulungi nyo era ujitambuza bulungi kati musobola kuzanya ne bilinga mwakebaka kati le butu ke kireyo nga batumbi budde au na kuzukusa nemuli yale yake muri deyo atao nemuli okamuddamu ate kumacha okubaka kumacha banake kojja kokagenda wala
1: ka good morning
0: ate bobango omuchara akantu ka good morning yako ngoyagalo kanyumirwa obulungi bwe mumala okuzanya wane ekiro tonaba wesimule wesimuzi otukulire da bulungi nyo wesimule na kumbiyo na okalire dala bulungi nyo kati mugenda okuddamu ku macha wenobera tight bulungi nyo kati n'obwagazi buba buvayo mangu nyo
1: okino
0: okunaba na tulina buliruo naba wansi ewatamu ate buliruo naba appetite ekendeera kati kyovola ba nti bwomanya nti ekire ekyo omuntu owuli anti omwagala wali agadde mulye bulungi ebintu bwomerwe tonaba gwe simule bwe simuzi okujaho ngovaamu ekisu niwe batovaamu kisu ni bwe simule bwe simuzi bulungi nnyo mazi gwana ogamalayo osigala oli bulungi nnyo
1: senga njankubuje
0: ko byonaze kujana limbigezeseza nalibigezeza okunaba nenaba nenda bobeera otya bwoba tonaabye era obeera otya naye buli lwobeeranga kiro ekyo nga omanyi nti onomunaalya bulungi nnyo ebintu buli lwemala okulya gwewesimule bwesimuzi okale bulungi nnyo toginaabamu bannanga amazzi gatira ddala appetite
1: kasaga gwayo
0: kasita otawaazaayo wansi eri wata abadde tayiti obatakyali bulungi tayiti kati waba wesimudde bwesimuzi buli mumala bwe muti ate awantu eri waddamu newe wumbako bulungi nyo nokusinga gabe wabadde kati munna
1: amazi gale gabadde galiyo gakwata
0: aha kati munna agenda okuyingira ngajja yingira ngadala yeyo
1: kanyo senga gankubuliko omusajja abuze kibuzo gwenkwata kota dda gwenkwata kota omuluru gwo guli waggulu ekyo kubira kisoka nzo kuba atandika ngoba kayingira bulipa
0: olusinga olusinga batandika mubi omaino musi abakutandise bikojja bitama
1: ikitofu
0: kubanga kirungi no bango mukyalo soka kumutandika no kumuzanyiriza bulungi no munonya no maloku muteka mu mudu cyari bade kirungi nyo senga kisoboka omukyala yali badde atuuka ekiseera n'agamba omwami nti kati giyingire naye mulimu abasajja abapapa olwokubanga ye amala mangu ayagala tirayingira amali eri abalalayo olwokubanga owuliyayo oluzizi luli naloza anti kati odo atabye bulungi n'ayagala ayingirirewo ate n'omukyala n'abanga atya okumugamba nti aa nedda lindako ninde omuntu amala asooka atabe bulungi nze nina oku kati gwe gugwo obadde onkonkona nze nina okugamba nti kati
1: kolaki
0: yingira tekyabadde kirungi omusajja okuyingira ngaomukyala sitamaze kugamba nti yingira kubanga nawe nange mba maze okwesetinga nti kakati wano
1: kijakyo
0: kyekyo kyenyini
4: gunawula sala gunawula
1: kyovola ba
0: kati balokuba obuzaamuka katena tubawe kayimba n'oluvannyuma tusobole okuba nga ate tweyongerayo.

0: Ochari kuchenda mu musanvu akasirisa satu femwe mwefe Radio Simba empologoma enonji eyedembe kamala kusoma ku message zabano tulire bo ensonga bazogera ko batya
1: bilebongo lutaya
0: afanyi ambasada we mubindi
1: omulozi wa bukoko obuganda
0: yatusubize koko natazituletera wachi kale kuyidi kuno wachi yazitadde ku taxi
1: ne bananga abonya abo
0: era tuba tujazifuna
1: abonya abonya fe
0: katuye DJ Lwasa
2: kadewo kokya
1: wanji
2: mwe baro kutuwereza
1: kale munna
2: okute DJ Lwasa kadewo kungu bwa corona
1: bwa corona wamma
2: sizide wano mukibuka
0: asavu waloli
1: oyo
2: kokya sakade mko bulago rwensonga mbadde mu
1: Mchivanda
2: ni msaja wase no.
1: Eo tulekani denyoweda nange mkudi ya kaloboziko.
2: Ewamu ne Mugonza. Uwamu ne Kauka. Ewamu ne Edi. Nange Kenyini. Wate tetesi omupira. Elatu wate tulimukudi ya masavu merere. Erofu gafu demu ni ngambu wale.
0: Mtualize mumuli.
2: Hangenenda like ngambako. Irande sendo ngeja kuba.
1: Mpulira.
2: Kansire kumulamua. Senga. Ekoja.
1: Mpulira.
2: Ensongeno njaka lamba gazi. Nange kenyini chali jintuseko. Nendeta. Naletu mwala ya soka. Atuke waka wata marane changako. Nanga ambuja jawe mudu wate simanyi viti. Nengo lukendo wata ambude wate rumene. Nange tinakola ni mugamba au. Mugamba jamu tukene mdandu kuneku yokulia. Amaya ngamba sigenda kudeno msimanyi viti. Ana niko kugenda nga yoge gamba umbo simanyi eno umuringa wadi abantu ene zide. Munai. Irona unzika. Tulima gani. Kugamba na muleka na atambula vikere. Nengo lukendo lwa atambute. Lwali luweza. Lwali luweza enu swa kasambu. Naru tambule vikere na agenda. Sawa zari inga bizi. Ake kanyi na muleke la kompaka lukonda. Ndola ba tulima ganyi. Era na unzika mulese atambule okubiri ya baka vimbiri oyo na ye yajja bulungi yatuka na mara na nechangako ila na ye yantambuza sebo paka chitimbwa ate twa unzika tufunye boda tukomiewo netwe baka ila na ye yali aganye ero vavao kinakola nane ndiyako kamuna ngamba mba desi la posti kwa nana desi mainti zikidegwe vichi vichi loku wa ndoza ya rai no mbuka mkwana ngatetu pana nana ye dobozi kwa nana ini nachari wanga mundi ringi dey yali wao kalimbiri kari muna ye wali wo abawala abamu paso woku kira siri yasi singa na atamula na dayu ya na kutamuze vigiri na ye nage kwenyini gola wa DJ Lwasa nage kwenyini solo kutambuza ne kugambo wae furuma ila mkambia ufuruma kuwa mkazi ya tuke wange nala wange mwanyi nyingi ate mwanyi zaiza wakajimuka mumu wakabuno kutupe banga ngalave mwanyi zi wakajimuka alava sili nga tuwila cha mwanyi ya kenda kuwilanga bande wa boyfriend balada simanyi walumu nezi vizi ntuseno sitegera yo simanyi mbubaita ufu konya erelele ya leka na vingi na gamba ntuse maka nga waliwe mwanyi nyingi na hata manyati obubukaka kale munai abawala abamu bavako wongo bwawe buli shoti nyo kale mpuzi kangamba wana senga nawe kaiteta kanobira musajja nolaba obuzibu mwetu ingamu yenze nkisanyu kidenyo na yewa liwa weta kanobira musajja nolaba mpuzi kangamba zikirizambu ze kumeti semanga mbuto kaluru alani zawende aiseruka sako ne musei naro neiba wange kodia uyo kuna kuwako mzei naro sempi ya naro naba naro na kutu wate nabo wawa nage awase no
0: mtu walize mumuli
1: seko njise kuma
0: anti ndi wa mani yo
1: mani yo
2: anti beburundi
1: ezo
2: mshikate mse tijeru wa satadeo
1: musungu wa
2: corona wando mchibuka
1: bugunya
2: asalamu alaikum
1: Banana.
0: Oh, yeah, come on, you're going to sell out. Oh, why?

0: Ndabalese kaba denga bowaye kaba wangule kubanga emyaka abiri mu ebiri mingi bambi nebasanyuse nnyo leka basanyukeko emyaka abiri mu ebiri mingi
1: newo
0: tukataba gwe neddalu
1: kukimanyisize ng'abantu bwe basanyuse buli bitundu byonosanga zivuga bambaza n'abaana bato obutisaliza aseno
0: bakale nkatulonono
1: uli ennaku
2: bukalamusiza nnyo mwebali kusomesa
1: Ese mwenye wali kusumisa.
2: Mm. Dwa chiva kuchi okwe gata no mukazi. Mm-hmm. No ye gata no mukazi. Mm-hmm. Mwate muna malade dachike kumi. Kale chinene nye dachika kumi.
1: Mm.
2: Nga maze. Ate buwamara. Afata chagala kudamuru. Singa kusose no kumara. Gwa betona mala ya maze. Ate nga tachayagala kubidamu. Senga chitocho chimpisa bubi.
1: Oba gwongo sugoso koko mara.
0: Ah, kujeso ngeyo, eyo kubera nti omukyala aba maze mangu.
1: Mm.
0: Kisinzira kitutuka kwa bakyala.
1: Mm.
0: Omusajja ayinza okubanga yakatane kana butandisa okulomasinga nga temwenda bana kutwala kiseera kiwanvu. Kati oba bwagazi kusebe bwe bubeera obungi oba mba nkitwala kwegamba weekanga bwekanzinga nawe owuliranga gazi. Omaze nawe mbutufu babi nosigala ngo ulira bubi okulaba ngo omaze mangu kubanga teriyo abere yali agadda birenga amalaba ngo nawe musajja nga bwomala amangu ati nawe bwomala olaba tunonya izo okugamba nti kayungiremu kati nafe bweto mba omu na fulusi unowesanga bwesanzinga gaze mangu nawe mbutufu nobera ngo ulira bubi noga nti kati munangu baana akiraba ati nga maze mangu ate bende isibo bungi omuntu bwamala mangu n'amazi tigatira kubira mangi nnyo nigabera amaze genyini tigaba mangi nnyo kati kyobula banti nafwe okutwazaako eddakiika eziwera tusinga nnyo okunyumirwa nga amazzi nga gakyajja naye kati bw'oba nga amazzi matono era amangi gaba tegajja kujja kati awo oba tuyagala musajja kulwako nnyo kati ne bwabanga omugumiikiza n'amala okuddamu ate amangu oba obulira ddala nga toyagala nga kikwetaagisa ate kuwayo kubudde ati wakiri oba oyagala wakiri muddemu gwakiri ku makya ate okumakya oba oli fresh
1: senga kyo kimanyi oluusi kiva ku mukyala nga yabadde akulowoozezzaako nga sekisa amwagala n'abanga omusanze naye ali mu muudu ayagala kati ate ne kisanga omusajja nga amanyi ekyokkola n'akuteeka ku muudu
0: endalaenkwata
1: jakukwatamu enkwata asanze oli mu muudu ate nakukwata n'akuteekateeka kiba kitegeeza nti nno oba oyagala oba tuyagala ngaakazanyi kakagadde bakutadde ne mu muudu akuwadde obudde akutadde mu muudu akoona wazibu woyino okumalira amaanyi
0: bane nga tukyagenda maaso ku 97 akasirisa 3 njozayoza abo bonna abana aseno banange nti mubala okwagwa newankubadde ndi wamaniyo siina kyakkola kubanga era bulijjo akazanyo kabaamu awangula n'awangulwa naye nga nabasanyukiddeko kubanga okusiza ku myaka bambi gye mumaze emyaka mingi nnyo nga temuwangula kati
1: senga tokubye nnyo nyoyinza okubisa ennubwa naye senga kankubuulireko nange omusanyufu ndi musanyufu nnyo naye amazima
0: gakaolisanyu
1: nzijjanjaku buli akakkana essanyu abantu lye balaze kwasa eno
0: teribangawo nawo benyininyi tebalisanyukankobwebatyo
1: mu bibuga byonna
0: naye ati ekyaleetedde essanyu eringi enye nnyo kumala myaka egyo gyonna 22 nga tebawangulangako
1: senga waliwo n'ababadde bamaze ebbanga eddene naye amazima ga mungu abawagizi bebeekozemu
0: naye
1: kojja
0: g'amazima gali nti mu nsi yonna aseno yekyasinze abawagizi maniyo netuloka tuddako
1: kituufu mani site neryoka eddako Liverpool ezo nezidda oluvannyuma naye nga sanyu
0: naye waliwo omusajja yayogeddeko yabadde mutuufu nnyo abantu banyumira nnyo okuwagira ttiimu z'ebweru Neti muza fazi nozi zigundi zi expressi KCCA
1: polisi
0: zi expressi vila kwigamba ngabaziza nyi abatutema wagira nyu okujja ko nina kasera kezi jukira aka express ne
1: vila
0: ane vira banage na kaka sera kukabela nga kama anyi
1: nga balu wana noku wane vikondi
0: banage nisena express ila haji ya jinyi ngiza kupanga jaringa wagira umenchi ya wagira nga nage chena wagira anga
1: nisena mpagira vira jogo salongo
0: anzena liwe express
1: kukasaya ukalika vira paka kano baka
0: na gogo mpia na gwari woko sengawa na yegudamu amanyi nande gadamu na gasi tuka angabe gadi katiku kumanyu ne asen mambi mpia tuwaliba denga tuku nyumiro na yugani yaliba denge wagiru wanga nyo
1: ila chovola bakati kusaa wenu utuogirina banobo nabaze abafitimu zempia simazi mbale simaiza anize ezize luvanyuma tuwabade umudu kwa amai nengo leo usanga
0: vila ni express vanage
1: nebalu wana gana
0: dala
1: nebalu wana vikonde nuka vanage natuka kwa vila paka nga wabantu paju doko wabati pala ba trainingi nebateka unisele kuyo nipa mgoveyo na kuyo nipa mchuse kwa kule kundyo wejini
0: mko gabe abatutebefu deba rifu chitalo bewa manye abazanyo urunji bewa manye abazanyo ububi kwe gamba nebi kusobera busobezi
1: ni hati nja hankubulide mungu wa kusasia noba mbufumbo nga wakua galanga seno walayo bawe sime kubanga neba jukuba wanyiga ne wakawa mazika neba guma wanyiga ne wakawa mazika neba abafunya wini neba wini ni wabu ebintu bintu yo kubuza wakati asene vawansinge ridingeringi ane utuka kufinishing kufaino neba kuba echi nume chuni ngamba ni echi chicho na ya lwale do ndake no wano
0: kuto ndi wa aseno
1: ndi wa aseno mama ane no kakubuja ko anche la kwe wawa na angi ngezo kuli angokoli ma akale laba sanyuke akale guma
0: kugambe tuina mkutu kwa koni narugogo tuliko koni narugwa cha atu kozeba nani koni narugwa siri kusonyiwa siri kusonyiwa
1: abantu wabala baluwala nukuluwala
0: no kufa ni bafa
1: abantu bafa wala bafa
0: tuwa uli omusaji omukulu omuzee yafa
1: mwane nukama na chichicho mwane sabantu wabana zobwe batu kumapira
0: abantu balino kuagala omuntu nga yagadde ekintu tebereza n'abazanyi babalabula byawe tebabalaba nga nako maaso ku maaso naye oli waba ayinza okwagala omuzanyi n'amuwagala obulamu bwe bwonna
1: sengole abantu balimu okumanya abafamire yaabwe unazaalibwa gundi n'ondi azaalibwa gundi bamuzaala mwaka gwe ekyo bakulaba beti naye omwana ayinza okusomera abazanyi omu ku omu bamugula sene meka bamujjawa yakazanyi meka yakateba golo meka nga talekirawo nogamba nekikicyo ekyo baba nanga abalina obufumu bwe n'abakyala n'abaami omukazi oti kimulamu muyita muyite asena kubanga omwagala nnyo bane babagoba tesenga tojinga guma munange
0: twala mumulikankwate na Simba halo Radio Simba halo Arsenal boboli wa Man U ngoddamu nti Man U Hello. Arsenal.
3: And the Chelsea.
0: Olwa Chelsea.
1: Kale Chelsea.
0: Kale.
1: Yotia.
3: Yendi.
1: Wedwa na Arsenal guma.
3: Aloko chenesenga mwe mje baliko.
0: Kale so na mje baliko.
1: Tugira ko nanyo sinzide wa.
3: Mogera ko ne rubuna rocha.
1: Esebo.
3: Neanza nyo programu ezi muliko bana.
1: Ese mutata wa bana.
3: Ne. Ndi ne myaka 18.
1: Chali chibebi.
3: Chali chibebi ne programu je mulese enkute nyo ku mtima ne ngamba nange kankubeko.
1: Ate balimba mwe bako wa aha tutere ka katambi wanji sibo.
3: Omuntu na kulimba no mukubira simu na kugamba njija ntera ko transport no mutera ko. Ano kolotia na kugamba ndi mkubo njijane kumulinda ko paka na kugamba ulusu na kulindisa na kugamba njimira koko wano teka mwate na omu chima ato kutuka unga tomulaba nesi muna jijaku
1: ye chano damu na
0: mwese katine chomu dira
3: enchana jamu na kuweleza message ya kukamba so darling story na kinye mwuzibu webu tele webu tiki noga mbana
1: nogu meki
0: ata mwenanga adamu na mwereze ndala
1: no mwereza tele ila mu network kubuzie kwa mtata wabana
3: tamu mwereza kubanga omuntu wati aba mubi
1: aba mubi yae yae musazi wa ansawo
3: yae yae neka kati senga nekirala
1: ee
3: mwene kiliwe nyi njira mkisao lusi siru wao kumara mangu
0: chango fune dagalo solo kuangali langa muko
1: kubawa kulanga masturbation itukumani
3: na teru muna rumu lusi ndu wao lusi lusi mara mangu simanyo wache wakuti
0: ule hiyone kita ndikiriza
1: wachi wakulisa masturbation
3: hey
1: uweza nyikiriza ako
3: kwa ese vionze
1: obiteke ilo kweza nyikiriza
0: miyake babega kwa ni miyaka kuminete ano kumina mkaga
1: ya wiko zisa
3: nageza anga koko
1: aha
0: dozo labi
1: fetu vimanyi
0: jangufu nedagala mkwa neva nago mtu wali mkubu ono mkwa ano okuba ndi kumpewo oya garandeka yu kugira naba ntu wabanji njogere na wago kusimu aba tuwongo wababa weleza butaba nangi no kubisimu ndekeyo kuogera kumpewo nti njogera nawe banangi mutule tuobusungu katika tutuali ya gade kunyiga nga tuli kumpewo eno programu ya abantu bakulu nebo bodi mtu mkulu ngotegera wero chubu ino kubango chila banti katiwe na mkubira atali keyo kuogera na abantu abanji ayogera nangu mtu omu lwakito gumikiriza programu negwa norufanywa ni mkubire ncha zindu za chichari wade chisinga kubulonji banange nyongere kupagamba mujje mugule dagala ba mikwano kati ya mwami mulaba yakosa ku masturbation bloga kasoba nga kosa ku masturbation kati olwe kirade ekirade kitandikiriza olwo kijja nolwecho buli lwoberanga omwami ena mu kizibu buli yakosa ku masturbation yenna mu kwegayiride nga tulina bana kutandika kubiranga ekizibu kitandika ko jangu tandika kunywa eddagala nga bukyali ekirade tukigobe ekirwadde ekyo kizala ate ebirwadde ebirala bingi ate nga byamaanyi n'olwekyo gwali eyo akasayizi ko katono mukwano jangu ofuna eddagala lya sayizi owulire ebintu byebiwuuma akakakinigiko tolina kyowoomerwa naawe alina akalinga akasingosingo k'enkoko naawe tolina kyowoomerwa n'olwekyo jangu ofuna eddagala abasajja nga gugwatani kukuna fuwanga amanyi go matono dakika bili satu tano nga wama zedda mkwano guo mleka tamatide eche chechivira mwa bachala ukubira nga bafuna ebali abana aba mateza ate kaita yo nala bebie nja ulo gubioto mkola angako mkukaka sata genda kuva kubwenzi tekisoboka negwana soko kuenda ku bwali mchawa era agenda kufuna yo mulala kubanga gubade toyina sanyuri wali yo mulaze nga balala je bamukoze echi libabira bamulaze simba hello
4: asteno
0: nani
1: meya wechi bugachendo lwa kukona we mayikiti
0: mani yu
4: asteno
0: mani yu
1: asteno
4: aja ti ama sasa ngeja kukulia
1: atu digide ko base no no no no no
4: why
0: wanji
4: agami miaka jili ameka
0: abili mwe bibi ngatemuko atachikopo
4: miaka go geno jidda ko
0: nkusiba
1: fetuvu
0: era mukomye kuchino mugenda kudera nga we mubadde
1: anya gambi
4: ogenze kutikali lo kasi
0: kale
1: anya gambi
0: fetu gambi era muri yose ne musanyuka nnyo kubanga era echo echo mukirabide onti katika tuchifunya ati tugenda kudamwera kusikate miaka abili amalala
1: ate no singa kan kubuliyeko omuzanyi eno mpira wa manya nti ayina abawagizi ne bweru kimwogera amaanyi teri kudda mabega tosonze
0: moja kudda
4: obulamu bwazze bupya
1: bupya
4: bupya
1: era kati n'abazanyi bagamba kyekyo bannange bebino bibiri
0: kale tesa tugende
4: kubanga
1: negobera
4: naye waka yafuse mupya
1: kituufu
4: kubanga wasse ekikopo
0: Ate mbabuli ya bintu bya timu bino bieta ganga mwami na mchala mwenanga mwagira timu
1: ya banayo mate mwagira timu
0: haba mwize no kufako kwa ukana obo kutabuka no kurwana ni mwani ya dala
1: neno kombi avira wabade chiku
0: chechuche njini atazo maloku mkubo uruwani yonokuwa wangu deno ganti na kukombi
1: ani sengani yonieta mkude mwche wafijina ya mwamu tukwata tukwata
4: ato njiga mangu Bila ya mpira, wati ingreji
0: sana. Kale mea tesa katumpira katugumari, tesa gena basa mkwana.
4: Menga mulibulu onji.
0: Alhamdulillah.
4: Mpozi ya kwa ya Julie Gwanga.
1: Yesebo.
4: Winston Ganti, uli unapu uluta. Tunawa uliza wa pia watia yunga kuhu.
1: Mbweguli.
0: Titofa.
4: Elinya, nze mea kalu onji.
0: Owechibuga chendolwa. Mkona.
4: Mkona. Elitema ilikiti kwenye zira okutumbwa ledi yeno
1: esebo
4: okutali musango
1: yaguli
4: anjawa soko bebaza ulomu limo omulungi umutu kozemu
1: esebo
4: atene mungu alita fai na mulisa kugwanga Uganda
1: amina
4: abantu banji nyo bali nebiwa debiti vunyo inga tamanyi kedagala ajatika yuga alidina
0: dala
4: ya banji nyo benshi nise kuglaiki ya fawe ya mkono ya ni wafu ayo nga wanga meya wanzi kilira
0: mwela ali
4: kereka za kimu
1: kulira
4: mwela uliselefu mwela niso kajika ankanya
1: kangingingi nafuka kangingingi
4: uistegera alene nagama na ina kakumando nekati akati njimi lite
1: mbukuli
4: norecho niza butapebaza ase kebaza mukama awajia waka na watisa kuledi yosimba
1: atimuli
4: kuwa daka mogo
1: amina ya rabbi
4: kina hawa kuwata na hawa zayo bulunji mbuzi ajati mzenu nga sina wakute zara kumiyo ndaga otege zara sajia mbae sajia lino kwenda ku mulekira urududu sajia linia kana anamwe kani ugenzi kana miaka kumi nebili ukakaka ambude
1: ujule vita ide
4: ujule vita ide
1: bakutu wale kolokonyo vileyo
4: mwenga mazima gali uweza makaa sato
1: mwenamu ni mwe mali
4: mwenamu ni mwe mali chichi miaka kumi nebili uyawa mzukuru wati mwesu waza
0: kagambe ko
4: baino ukwenda ko ajati na ye waiwe msonga joyo kede kao waiwe patipaku abata maite katika mchala wina hapa kuka wakubama niti ye aliwa mangu kaka sambe sambe choko teke teke chindu
1: sambe sambe chipira chibwe
4: au kunyumira wakili mwondo we sawo gofungi ya sawo ebili yoga mfumida chikasa wanaame kira mumekete
1: kumanga jakona noko na wako kusiri ya
4: aja kusiri ya aina kusiri ya nawai kusiri ya nawa kezeza kwa kusiri ya kezeza kwa kusiri ya na yona wa mwisho
1: mjitofu
4: mkazi mteke mteke teke o ingira wanku wa watu
1: awateke teke ulunji
4: atike tika atole meku vayo atingo jite mawa
1: maa
4: mwena mba mwija kukukuta
1: chitufu nyo
4: sige nyo kulanda ganyo uliza banya waga kukuteta
1: esebo niyo mna walongo kena kuzino chisajia gwe tufuwa chikwano change
4: kujia
1: anjita atawa wana
4: mwaga ganyo wanange
1: nange wetu
4: alenga nze nkugwa kunga na oli waset
0: wa masibula
4: nga goli na yao wa timu ndala
1: timu ndala na timu isa
4: anti omuulira
0: ndabira hakio
4: anatira okunde gula
1: nokoli makoli mabitia
4: nea aji yewa kumutu kumina kubanga
1: zewo
4: kumwa akoboli nga umwa miaka kumina munana
0: mmeo njagara mwagazi
4: awai akanyizi okwekali
1: esabu
4: banji basa nonya
1: tebakalaba
4: ninga tebakalaba
1: eee
4: ninga ate ajadika yoga akalina
1: ato watu wadu tumusabila jeno ko abeleko omwami atukwati yobo bugana gana
4: wata wata kezi nagama ndiyega aleko mwami
1: akwati kwa eee ina kujitu itamu
4: wa itamu sasaki
1: Isibu.
0: Kare mea bela blonche mkwa
4: ajati
0: wanji
4: inza kuwa kule diye no
0: tumile kuonga mabidi basatu
4: vozi deni nyo igwa wala nyo avanti wange wali kule diye no kwa kula chi
1: gauli isi
4: magamba mea katuko nyeko
1: esibu
4: jakso kambuzeko mama Daria aliao chigenda siyamani wange tubi tugu tirangira
1: lukuwa guamisi
4: lukuwa owe ya kameme simani woli wa kakati wali uo mami wamuita zeifungo tukuzi wante alindolo wano
0: nasembayo
4: nkozi nja kutembea mzei joni amune mtarawe
0: kari sema
4: wali chiguru wawo mpozi kia mani unu kameme kamuyunge kuda chitapiri nyo aveko na chatesa
0: bana gofude butuwe deko
5: your call has been put on hold
0: Waji
5: haki ya kukoze kwa mulimu ugweta akisa
0: ati ya likoze kumameka andi buomu
5: kitufu
0: sina kwa namba andala
1: tali inga kwa ine nyingi
0: ya manya charina
5: amazima amasa kwa merere
0: ochitegeda
1: supu
5: kujia
1: waji tata wabano mulonji
5: na
1: gongari acha mukazi alhamdulillah labidanze nakwa okoyiwa gamba ntichebeite bakuntu alako
5: anange webare kumukuma
1: anange nkuma mungu
5: yasinga kumukuma wakula waliwo runako rumugwenje funa akalabo nkakuo kamutwali
1: echo chikulu nnyo iranja mugamba ati bana atiro kuwa akalabo
5: inshallah katusabe kanzire kumulama butereze
1: ese butata wabana
5: echa mazima waliwo gisea byetulwa wo kuliako nga kwa basilamu wo siba kukuko kusibu kwa yaga lorie kukano kukali
1: eee
5: na abantu kwa kwa kongo rudo okumuli yako kukuli nanga madu manje
1: chukulu nyecho
5: oteka teka na ingo ulira eva kugamba mpa yenso mbaruache abamu tupa kupa
1: chitofu
5: ale bakade bango kutunenya kuve mkutono na yete nga webaru omuli mungo kukola mwe mkono wano na ina kugamba wu unavela wu utekeze kukuteki wanu wabagwa tebe kwa galu kuteka
0: mkono
5: mkono mankati no we nsongezi tenga tutegeze kuma angu
0: nendoza
5: kubia gundi
0: mkwene ndoza lero kuru ndoza ngeleo kuru hakazi kuru kusatu yidi mbale ndangamba kuru
5: kusatu
0: kuru kutano kulira uobu lenzi
5: eee
0: pozi ati uobu uo mkaga
5: ate na chifu mwela uo wakumeka waru uo wanambuza
0: na chifu meyo na kulira angayo olunaku uru kusatu urusoka mkatari mumwezi lwe nakoleranga ekayunga kati nga teku lwokunanga lwembeere na chifuma
5: namutegeze na yesenga bensabira nnyo mukadde wange oyo meya Karungi ate meya Karungi talimba wagamba nti gundi anyirira abanyirira meya Karungi tawayiriza
1: kyogamba yetegereza ddala
5: mama nyabo
1: eh
5: oyo meya Karungi mukama amumpero mukisa atansa vidda akaruru muno
1: amina
5: kanange kambe kuredi abalala batese sebo meya Karungi neyanza tata neyanza mkate wange munda vire
4: ajani
0: wanshe
4: ampozi jao kubwa mulanga
1: kukutari kwa kumbula
4: chitari kumsunga ya muse makukuwa wanae
0: chitu ofo
4: chitari kumsunga ya muse makukuwa ate chitu agata malizia nsongeyo soye gwe owe nyumbe gwe
0: kubanga tu agatu tu sisi inkane wa Musa lomwara we kumune
4: kubanga inkane wa Musa
0: ee ate mugenda kufuna yo no musomo gw'obwerere ate musomo tuli kumala tuteke wendo ngona yo tumalo kugate mamuka wa gali benjole
1: gapaka chini gapaka chini
4: ajak
0: wanji
4: abantu wanji nye walinze abasonze nika kibanyo nyo abali yeyo abana hui yanti ensonge tuse
0: era bajiagale tuke mangu batuweleze kasele tukolebe tumalirize tumaliriza au tuweka tuteke yoru naku
4: nolo eche mwagire mungu kwa inabili ya kwa inasati
0: zona mbili mtu za sode za waleta
4: kwa stinka na yo yuma kwa stinka
0: aa mazima kwa
4: tumanyi anya wonga nyako na leo kwa mali kwa mani aa nja kufundikira na mbuza kumale mtira bingola mbozi ne mbuze kone ya sini hawa singa manyinga mtiramu sisi wabagia alimasabao hawa konga hawa tumbuze
0: kare
4: bagaiza ekirekiru unji
0: kare na wotyo
4: kama wantambulize bulunji
1: amina mkado wangi amina ya rabbi
0: Ochi hali kutenda msava kasidi sasa tufe mwemwefe Radio Simba
1: ee mpulumeno nchi
0: ee demba ono ya Simba yu tufundikide Simba halo
6: nga jebali kuna
0: nao jebali kusema
6: mkoze ulu unji no mkwata kubanga mbade mkweza kone message andaka kumanja netuondi zenu
0: kuchi mkwana
6: nga sisi kie ntufu ntufu jola vanga kubanga
0: Neba nange, banange, nze sagala bantu soja, sagala bantu bambuza kibuzo ekyo. Buli muntu aina size ya uli ajayagala.
1: Ye nga ye.
0: Fwere tujja kutegerera nti oyina kubeera ku size weight. Gwe jo uli anti eno gye njagala eyinza okumatiza obulungi omukyala. Tukola te gunene guitide gwenkana mukono ogwo gujjo kugoba abakazi ngo mukuru oli we bamudduka ko otulira kale no lecho omuntu gwoma nyi size obuwanvu boyagala gwobiro manyi obunene boyagala che kiringanga neddagala oli nakubuza kakati senge ddagali genda kukunkolya munna kumeka newe buza nti bogenda mu kliniki omusawo omubuuza ati wawe musawo lina eddagala ligenda kukukolya mu nnaku mmeka naye akuwa olusaga kasoke nkweza ennaku ttaano tulabe embeera bweneebeera kati ate naawe kenye eddagala lyobeera otutte oba tomazeeyo ddoozi sooka onywa olimalewo bw'olimalawo ng'olaba nti obulamu jangu ate oba tofunyemu njawulo oba ofunyemu akayawulo katono manya nti oyina okudda ate ofune eddala mwaganda agamba nti addingana amawulu
1: yagajjamu omukuto
0: n'eddagala lino bw'oba olidinganye era liba lijja kukolera kyenyini ky'oyagala kubanga ate bwe limala okusumulula obulungi bweriti omanya nti togenda kuddamu kuddirira oba oli wa sayizi oba lyamaanyi era kibeera kyekyo kyekyo bandange nkubiriza abantu olwaleero mulye kuddaa kuba nemusiibe n'olunaku lw'enkyo olunaku lw'enkya olwokubiri lwelunaku lwa Arafa oloddo bannange yadde oba tosiibye ennaku zino kumi tukwegayiridde olunaku lw'enkya olw'emmandi lyaddaaku ku lwokubiri osobole okusiiba olunaku lwa Arafa olunaku olwo lubeeramu emikisa mingi nnyo emirango gibeera migule kwegamba buli kyosaba kyonna Katonda akikwanukula mangu buli kyosaba Katonda akikwanukula mangu n'olwekyo nakulu enkyere mande anaatasobodde okusiiba nkya mande siiba ku lwokubiri enkya ku mande lyaddaaku ku lwokubiri osobola okubeera ng'osiiba kubanga batugaye ku lwokusatu lwe tugenda okusaala Idi Adhoha
1: Idi okusaala ebisolo
0: Simba halo
3: hajati
0: wanji musema kukuba
3: bana njenza wada semba yo
1: era kwa buze semba bulijofune soka neka diofune semba yo musa
3: wanji
1: uriocha musema kukuba ambasada wa femurunji
3: hajati
0: wanji
3: bananga kayumba kanga ori wa mukisa nga tu wakakuba
0: munange mu computer kalite kalimu
3: Balange mjebali kwe milimu
0: kari sewa na ujebali
3: nawe kujia mwebali kufiso mesa
1: munange webali nawe
0: kusima na yeye wame jori teri yoba kudukileo kwa tugate gatilize tuwa venga tukulo mwimu tugumalilize
3: abantuba mba tuba gamba
0: munange
3: na yenge la abamu keza gala abamu bedirisa weki abalinda mikolo kukuke
0: ati bali okeba jeba nyumirwe
3: ngaba sola senti
0: amazima
3: okuleka kya mani bilingi kae kae ya tole binisa yo kae kana ya basingo bunji bona bona teli ya tola
0: amazima
1: ya sebo ti ya tola dirisa ya teka munda bilwamu
3: ya teka munda bilwamu na basingo bunji teli ya kola nako
0: amazima
3: balinda sawe semba yo
0: tetugenda kuwa mmele ya fe
3: atiba na ajili ya yu
1: muso kame tebaja ajili ya esebu fatunja kuwa wama kusikastika ama tune njilo jalaba
3: ya tebaja ajili ya teba ina teba akola
1: seo ba ino ajili ya ni wako nyumi ya kwa gamba musa mugaga inaba gagawane
0: ate mchima nyiti ni wano abata naba kumpa sente bachi asinzo kwe sungo kuja uluku ngana rugeno kuwele wa musema kukuba
1: wanji
0: beba singa no kuruwe taga unina kuwele bulungi njenga kubuza ibuza nage senga tugena diwa musema kwa nomu gamba kati waleta sente mbeka tuchano nya sente tumalilize toyi akayumba kafe tukakupe plaster tukole flowa kwigamba tuyoke tutekeyo lunaku lwe tunagenda ayo tutandika okusondeza okulya kubanga neza okulya ffe twenyini ffe tugenda okuzesondera eze endongo ffe tugenda okuzesondera
3: bananga hajati
0: twagala makukube yugume nga musa yajiugumya
3: bananga olaba hajati abo nabo nabe makukuba ugenda kugira ku rwange
0: amazima
3: ate bandi balabye kuwa
0: ate uwa
3: andi ba ugenda ku radio nga baba uliza kubuliza nga sebaba la kuwa tene kumas
0: ugenda
3: kugenda kugenda kubalabira ku rwange
0: dala situfu
3: ajati
0: wanje
3: anka sewa bantu bange ngende wango kude bugenze saa zige zizi zimeziri munana mbendongu mule muko
0: ila
3: bana nisoko kumi lako ya waluwa msaja kutukoleteko walero kumusimideko wa nene sao ya lumonde kukombe lewa nange mutumideko nyo nitumideko nesipula iti makukuba nemukuru beze makuwe kizindaro nikiyamani pilinje makukuba salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: walaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh nange tumide nyo salongo bilinji chiyamani nti mutumide ko nyo salongo bilinji ya mwini mugwe mba densa boku tuma mba densa wana ono oba mwita yoro kungana oba ukolo chikolo otia ne makukube ya batubambi na batu sonde yako kasente tuwekenga tumalilize nyumba ya mse makukuba twagala tujimale nabagamba nti olukungana lwaffe olugenda okusooka lugenda okusooka kubeera wa musema kukuba ati bwe tunalumale wa musema tunaba tuli wa musema kukuba lwe tugenda okulonda ewaani awagenda okuddako nga bwe nabagamba twagala tubeere nga tukola ki twagala tubeere nga tukyalira abantu baffe naddala bano abaludde nga bateesa nnyo wano ku ssimu be twagala tusookewe kubeera nga tubakyalira tukubenga enkuŋŋaana ezaabwe tufumbe tulye tunywe tuteme ku ddansi bafuneyo kwene ku musomo kale n'olwekyo n'oluvannyuma tulina n'okugenda ebukomero ebukomero ewa mwami Kabanda.
1: Kwa mwami Kabanda. Kwa
0: mwami Kabanda omulimu gwakola gwatendo nyo nyo nyo nyo. Kubanga mwami yabambi buli wasonda asonda yadala sukira dala asimbukira mujia. Kale nolwekyo muzeyi Kabanda tukwagala nyo. Mwami Bulasiyo tukwagala nyo kubanga nawe tafali otaddeko dene nyo. Namwe bananga abali abawulyanga mwali agadde okujja mu lukiiko lwaffe olw'okwongera okumanyagana bambi tubasaba bambi mulete kasente konna kw'osobodde tetunyoma sente zonna z'otuwadde tuzaaniriza kati meseji eno yegenda okubanga esembayo.
7: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikum salaam
7: senga munange nange ndi wa United kigira kyekimu madamu Koni kye yatukoze kimanyi madamu Koni asobola okukola emyaka nga 10 nga tomanyi mujawagira newe bawangula ekikopo kulu nategane timu jawagira naye tugumi naffe twabasanyukidde ku mbadde nve saidi zenna mugenga yonna kikwatiridde buluwamu naye batwale tubasanyukiddeko kubanga tetulina kyakukola ffe ebikopo byajja mu gundi byajjuladda mu Kabada kakati senga nzenga medise mwanga mu buto wane bamuna senga abakyala abalungi baneenu ng'ebirwadde bya UTI biyitiridde omuntu agenda kikola atya abasajja bemulugunya enyo bemulugunya alaba omukazi nga mulungi naye abasajja bamaliriza babuuse n'ebirwadde ebyo senga omuntu agenda kukikola atya
0: senga kayogero kye kirwadde takirabako ddagala ndirina
7: abakazi bawere b'abantu ebirwadde ebyo oyinza okulumbuulira musenga ne kojja medise mwanga mu buto wane bamunani
0: ndagala sasa yugali lina
7: kiva kuchi omusajja okumutwalira sawa bidi nga yeba seno omukazi na ye nga tamala na yeba kana omukazi
0: kaba mukala kasi
7: omukazi na hatu kwa kulajana
1: nga taa kazi nukala
7: wakazi abenja ulo nebatu kano no mudu kako nga tava mchisawe senga kiva kuchi echo echewade echo soburo kuchiwonya taina na mwana muvubuka ali miaka 3 nga mwebiri naye uyeba kana omukyala kimutwali sawa 2 ate ya taina kagoba kasoka taina ka kubiri agattawo bugasi senga tuwe ku magezi obose bulomu wakuddagala nakyo kibulire
0: kati nga bamuli abamunanika mujawe w'obulenzi nebe mutukawo mu kubirako senga musanganga siriwo mu kubirako ko dagala weliri katulire ono
8: osibyo tano ajja tijibaliko obulamu bugamba ki kati ajja
1: tijibaliko obulamu
8: nyo ne kujja okutuweleza
1: esebo
8: omulamu ogwo mulungi nyo naye amazima gali nti nze nange waliwo omukyalo omu era twali nga tukyali bavubuka muwala nagenda ne mukwana najja ewaka najja mu engoyi bulungi nnyo n'asigala mu mpale amazima ajati omuwala teyampaako n'atambula n'agenda
1: najja mu engoyi najja mu mpale
8: kubanga tuwuliziganya tunyumya
1: naŋŋamba
8: kati ŋŋenda kujja kubeerera ddala iyo kunze kale nga tumaze n'okupanga ebyemirimu maze omusetingira omulimu ogw'okukola okuwala ŋŋamba kati mbadde njagala kujja n'ebintu naye siina nsawo emmala njagala kufunayo ensawo
0: abayaye
8: ajati nga tugenda mu tawuni omuwala nga mugulira ensawo ensawo bayali ya mitwalo nga 15
1: wangi
8: nga mugamba ensawo mmaze ogigula nga ŋŋamba kanzije kati yagenda n'atuuka muleeti ensawo eno nengiteeke wa mukwano gwange naŋŋamba kati sobodde kujja kati naye waliwo ate oba yaŋŋamba senga we amuyise n'agenda ewa senga we olwo nze mwesunga ajje mu tawuni muwe ensawo manye enkeera agenda kujja kati ensawo nga ngitereke wa mukwano gwange nga mugamba wenaaba siginonye waliwo omuntu gwenja otutuma anajja okujja oginona
1: mpulira
8: ng'olunaku lutuuka enkeera ng'omuwala nga agenda nga ajjayo nsawo nange nayina omulimu neŋŋenda nenkola kati nga mmanyi ekiseera kyonna agenda kunkubiraka ŋŋambe kati nzijja nalinda omuwala nga takuba ssimu nintandika okuba essimu nga bwagijjako nenkubaessimu nga bwagijjako okuddamu okuba essimu nga kuliko omusajja yagikwata omusajja kaavumenzi
0: yali muka musajja
8: okuva olwo neesonyiwa omuwala naye lwali omu nenziramu nemusanga omutawuni
1: ee Kampala
8: nga nno omanyi omulimu gwakola atunga ago makanzu naye wano okwosa ndoza wiiki nga emu emabega omuwala nazeemu omusanga eyali omweru nga yaddugala ndoza yali yeeyirusa nga yaddugala nga yafeedinga niwe yali akolera yava okubanga nagenda nga nemulimisa we yali akolera ndabe naye ku luno ate namusanze eri ku kizimbe kizi kiri opoziti Galilaya ngawo waali ng'ali awo mu makanzu naye abawala ebintu ebyo babikozesa nnyo naye bebo bemuwulira abawala abamu be batugira mu mayumba abalala ne babatuga ne babasuula mu bisiko
1: ebintu
8: ebyo nga bamanyi batusinzizza amagezi naye ebiseera ebimu naffe kwesonyiwa bwesonyi n'ogamba kaweesonyi ekinene kyawanga ate munnanga ate abantu abamu batambula n'olumbe kati gw'omukoonerako naafe balowooza gwamusi so kumbe yali yafadda naye ng'abulako amukoonako bukoonyi anogoke wali so ebintu ebyo si birungi ajati naye mwebale kuweereza ekiro ekirungi
0: kati omanyi eyo ensawo gyeyali ayagala yakupakiranga mumakanzu ge nga waba nyuse nga kanzu ze akola ki
1: nayo kazitwala mu store
0: kikyali ekigendererwa kye ate ng'oyo ateekwa okubanga mufumbo
1: kati mutuufu munno omukudde
0: era ze kyova olaba nagamba omusajja asanga mukazi we ng'alina omusajja n'akuba musajja munne aba mukyamu kuba omukazi we yennyininnyini
1: yaleese obuzibu
0: ate naawe omukazi asanga omusajja wo ng'alina omukazi tokuba mukazi munno kuba bbaawo kwa yabere ya mukwana okimanyi n'abasajja gye bali abalima ti talina mukyala
1: bangi nnyo
0: n'abakyala bangi nnyo abalima ti ze siri mufumbo kati wulira oyo yakkiriza yennyini yasooka n'okwetema engalike nga bwagenda okujja babeere bonna okiraba oba si ekyo yali adeetinga abantu ab'enjawulo ng'akyanoonya alaba ani gw'aba agenda naye
1: oluusi yalina n'akasagavi nga takoowa
0: nolwekyo bannange tukwateyo omu naye budde buyise kale katukwateyo omu tumalirize simbala
9: nga
0: wanju
9: ebe tuweereza nnyabo
0: nawe kuwuliriza
1: simu
9: bannange tusiimira ddala
1: amiina ennene
9: era tubeeyanziza ddala
1: esebo
9: omulimu gumukola omulimu amatendo ogwo
0: amiina
9: onamanya uma Moses asinzira eno makukuba
1: esebo
9: okubebaza enkunkula ya Musa oyo nange senga nze ndeerako buli lunaku nendekerako abapya nabo bateeseeko
0: nitwo tuweerezangayo ku kantu kama kukuba watuweerezaayo
9: ngenda kakuweereza singa era ojja kunsoma enamba eya eyadeeru enamba gyeyina muno nina ya MTN
0: ne bweweereza ku MTN yonna gy'oba oweererezaako ziba zituuse
9: nnyabo era tubeesunga nnyo emakukuba wano tubeesungira ddala
0: ugambye twagala kujja makukubako olutugenda kusiiba makukuba
9: ennyabo
0: twagala tumalirize ennyumba ya Musa tooyi kubanga abantu ate wetutazimbe tooyi abantu baligendawa
9: batena gye balaga
0: awo tyoke tutegeke bulungi ekimere kyaffe
9: yesenga
0: tubaweeko ku musomo ogw'obwereere ate tutememuko ne ku ddansi awo twongere okumanyagana
9: era abantu babeesunganya ti naddala senga abantu bakwesunga okulaba maaso ku maaso
0: wanji
9: nekojja abantu babeesungira ddala nnyo
1: kale tujja kujja kibanugu netujja kujjagwaddyo
9: musomo gwaddyo senga gyali nemagamba tuteeka tumalize ebintu bya Musa ebyo mu bulungi
1: mutulabeko tujjaawo
9: senga nekojja mugenda balaba
1: nsomba muziki ssebo ngusomba okukamala
9: kale seyanziza senga
0: kale mukwana beera bulungi
9: amanyi wa Moses emakukuba
0: esebo
9: era aliwo abantu ate okuba nemakuba nga bagenda awo okudwalira enakimaawo awo nga mukigoodi awo
0: yesewo
9: eddwaliro weeriri awo
0: kale mukwano
9: nga tuwe yanziza
0: kale vila
9: mbunji ilaka message yogenda kala vila ndoza unawa kato kuta kuweekend eja ilaka message kwe gene chambade umunanga una aliku mkubira kako gamba kutumi denyo
0: kale mkwano nawe vila mbunji abanage nyongere okuba kubira omulanga ku nsonga ya musema kukuba kubanga kati tugenda kunganya uwe tuligenda wa mutoyi ngati wali wo toyi twagatwe nga toyi tujizimba okugisima bajimaliriza ne twagatwe nga tujizimba egwe ate tekitugasa genda okuyingira ennyumba nenga nanyini yo tanaba kujiyingira olw'ensonga floor wat banagikola tuweza kuingana tuwana kula floor kuru muemu zibere biyo ganti najira vera muemu kati tita gatu soka tujikule floor tujikube plaster nulu vanyuma tuge tujaga nyize obulu unji nyo
1: ila
0: subira betu livewa musema kukuba kuba antubabidi jetugende okusoka tuweza okusoka ewa ambasada bula siyo ikangulumira oba iwamuze ikabanda wa ekibogaji ebukomero kubanga abami abanawo bambi batudukiridde nnyo kinene nnyo kati awo tuleke tuzeeka awo baba gundi chairman amisi baba meya kalungi ba DJ Lwasa ba anyona ayogeranga musema kukuba kati tugende nga tugende womu paka bwenere tuliba malayo oba tugamba ati tukyala buli mwezi oba luvanyuma lwa miezi ebiri tewaliwo obuzibu kyemwe namusazeyo kyebyerebera tujja kubisalawo nga tuli ewa musema kukuba kubanga tugenda kusoka n'olukiiko tumala okuteesa mu tulabe kibiina kyaffe tukitambuza tutya nolwekyo kujja wumba tee tudduke
1: amina
0: Haji ya nize da. Ose kachi.
1: Haji ndi musanyufu wa waku nize na wendi musanyufu ngaba nange mama. Na logo wange. Oh. Eche becha nge mama. Oh. Haba seba ni banyabu wa wami na bachala. Haba tuulize mwini na bali kuridwa simba. Mpolo kuma ya feje dembe. Hata mchiwa yungu mji ntino kwe simba. Tuulia simba. Oh. Pogwa mafe echaji kubali basenga ne kojja awuliza mwenna mwebalete mujjangu oku bulimejira de kigala mankulenge dawo kajambu waweza ka message nti kuolinyo nesi mutoyise muwabachi wadawa nyogero okusima nokwebaza abantu mwenna abawuliza radio simba pogwa mafe echaji afu ne byokuyiga ne musanyuka afu ne byokuyiga ne muyiga namwe anene mbigezisa awatu webaza ntaki ila pogo mzitulete nuji buli pogo mzituleta eyo mtawana mwebali nyo mwebali idara sinza putatu mina mkwano jangi kuna STV kubanga kule deo fete babu la kobu ni ntaki ila Faruku kulengi dao Jose kulengi dao umbeja na kalima kajambu nalu mkumadija kajambu mbala msizi la mbaga lanyo abantu mwena abampi mikoli joko gira temujangu uko mudathiru useka mwa wafo wichivi na chafeja sanyo ya bogezi Muslim Culture Group mkulenge dao mkwa gala nyo shakhi chizito msenza alanda kajambu chiamani wafe kulabi yao mkulu isa msoke umunyoka wafe wichivi na wabale nyo joko lanyo amatu mwena batumidi awampe emirimu mwebali nyo mwebali edala abata nampa sima nche mulinda njogele emikolo obonu nga emikolo mu Luganda mu Lunyanko lino Oluswahili namu mwena bensabaza nibesina kusabaza kumulinda ki munyogere emirimu temujjangu oku abampe emirimu nsima nyongere okwebaza nese kwebaza mwena abantu mwena abawoza program eno na dala engineer wafe wali do simba webali nyo kwa radio ili loud and clear tuka kunsona ndo kunsona nsi abantu bajuli iliza nsembia yobani wa maga nsembia yobani kwa no jange aba familia yangi mwina amba gala nyo abana bangabu wala na abu ulenzi temo jangu uko katundu wekise chingi abangu kumile abaga uko nebu zako kumikolo kuchibyona enamba yange yesimu eri 0755 nya emu emu 580 teka kutanda yacho kiroza akonti ogenda kumflashinga yabo no flashinga sije kukubira kuba gune itali ekyala ogisanga ku WhatsApp ku Imo ku Facebook ku Messenger na wala ntumira nyaba boda aba taxi nabo butali mwenna ngama katondo wechise chinji aba nkumire saba sije kabaka awangali
0: Assalamu
1: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kujewe bali nyo, kigambe vino njebio, yosodo kubiranga otusa kubantu. Nini baza nyo, awa kumi wa masimu, yosodo kuwa masimu, tuma bali nyo, mwebali edela kuteka mo, ya time oyo. Awa weleza odweza mwe, mwebali kubiranga muteka kudata, mwebali nyo, mwebali edela. Ateira na awa uliza nga mwetemu kuba, temweleza meseji, atimu musinga no obungi enyo. Kubanga bagalo kuba bambi muli banji, na ingo kuitamu kwe kubiru kuzivo. Na awa mwobonga, ba sala wanti boba ina kubira nga bauliza bauliza chemuko la chabe inyo ila chatendo inyo tubebaza inyo ntimwebali inyo mwebali edela kubanga we mutali na fetuba tetu sobala kubira o noche tubebaza ntimwebali inyo inyo mwebali edela ati nga nyongiro kubiriza balade pananga balade mje mugule dagala mwuleme kubira nga mufire nebirwa de mwemutafe kugula dagala mje kufuna bachiyambi aba jyo kubayamba kone emanya kana afuna kiyambi nga kusinze ensumika bibosa nga ngabakoze eki nga akuduse ko nasala bagende dale woli amusanyu samwe sanyu elimo elimala okusinga kubya nawe gwatamuwachi atamuwasanyu limala kale nolecho branchi zibanyonyode zona jezidi eddagala ndibanyonyode bwembali nali esogedde ko nga gwe n'ekizibu kyolina nenga sogedde ku ddagala katinga abadde nabyo kogera ku ania ebizima mu lubuto ebe natubijjanja biraddala nebiwonera ddala ddala te nebitadda lwakuba nti obuzibu oli bwabanga abadde bubi bwanywako n'awulira nga afunyewo enjawulo aba alowooza nti awunye ng'akomaawo kati ate wayitewo omwaka gumwa myaka ebiri ate ne kiddamu jjukira muba mwaka tuna akabeera kasigalamu kuba kasigala kwongera kakula ekivaamu ne kaddawo so nga te obanga ddagala lino olinyweredde kumu bw'owona owonera ddala ebizimba tebidda ani atadda saizi bw'ogigejesa teddayo nti ate obedde yeekendeere nedda omukyala bw'obanga omusajja kukumanyi bw'onywa n'oteerera dda bulungi okugyako ng'obadde olina mu kikabutongo kuba mubamu abantu abamu tugenda tubagamba nti walinywedde eddagala lya mirundi ebiri ne kabutongo naga sina ssente basuke bampeerya amanyiga ekisajja ate ng'oluusi kabutongo yaba avuddeko ki yaba avuddeko amanyi okendeera so nga ate kyali badde kirungi nnyo bwe tuba tugambye tunywa ne kabutongo kyali badde kirungi obirenga nga n'eryo eddagala olinywa bwe yali agadde okuneebuzaako essimu 00 7 0 2 7 0 2 3 5 8 6 8 6 namba zange zona zifaanagana zikyusa kodi ne 0 7 5 2 enamba zezimu 3 5 8 6 8 6 0 7 5 2 3 5 8 6 8 6 koja soko bagambia akaba dole seya kakusiwa
1: akansi wakali nchibanange kuruo kusatu insha Allah ngabiri musambu tulimwa idi ya umole idi njakaliza abantu bonna Mungu abo obusobozi okusala ebisolo awo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugamba unakuolwo tujukiranga nyo okusala ebisolo kubanga twawo Mungu yaoneza Ismaila nga mukadde we
0: amwadde agenda kubagira kumusalaho bulago
1: aina busobuzi alhamdulillah kole echo funa mpira ataina busobuzi sabe Allah
0: olobulize bwe yalina
1: aha
0: nga asazeewo okusala omwana we
1: we bali nyo
0: Allah na gamba msajja goli mmalirivu kyosubizo kitukiriza
1: aha
0: nolwecho ne bamutera wendiga nabange ndige eji ya sala nolwecho goli wa dembo kusala endiga oli wa dembo kusala embuzi oli wa dembo kusala ente ate bintu ebyo bobo bisaze sinti yonanga bobo bisaze nti ojirye omuweka oyino kubako n'abantu boogabirako ate ekintu kyotera biranga osokanga nnyo kutulira baneibabo bayimiridde batya baneibabo bola abambi nga embeera yabwe nga si ya mulembe bwoba osokerako okukola ki bwoba osokerako okuwa tekigaana oyinza okubayita oyinza okubawa akanyamaako n'obaterako ne ku kiro z'omukire nga ziizo ebyo nebyonabyona katonda aba akwongera kuwa mpeera omebula okola saddaaka ezo n'osaddaaka ate katonda nga akwongera kale nolwekyoera kyobaolabanga mbagamba bulijjo nti saddaaka ziba nnungi nnyo kati bagamba nti bw'oyamba omuntu laddala nga te abadde nga talina bulungi busobozi katonda ate buli lw'otoola kyotodde ate akyongerako nnyo yesu wakina bagamba nti tuyambe musa yatubu

0: katundu asigaze wa katundu akatundu ako sente ze batunda ze bazimba mu nyumba ne zikomaawo nga taina zikupa plaster taina zimba kabalaza taina zikola floor taina zisima toina kujizimba nolo kupanga musema kukuba mutesa tuwangadde nnyo naye musema kukuba muuliriza waffe walanga tatesa bulungi nnyo buli omu amwagala muno nabagamaze musema kukuba basimuddeko nga atesa ne programu mampuli nga tekoze eki tenyumidde kale nolwekyo kyeva mbagamba tibanange bambi tugezeeko okulaba nga tumusondera kasente tusobole okubeera nga omulimu gwe tukukola ki tubeere nga omulimu gwe tugumaliriza tusobola okufunayo tugenda kukuba ejjinja limu ligenda kubanga likuba ebinyonyi bibiri tugenda kubanga tugenda okumujagulizaako okubeera nti afuna akasiisira avudde mu ddiiro ewa maama newakubadde alina ekisenge fe tuba tumubalanga nti abadde mu ddiiro yadde newabanga abadde alina ekisenge asobole okubeera nga yeetongola awase afune omukyala azaale ate era tufunemu n'okukuŋŋaana okumanyagana buli muntu alabe buli gundi mbadde mulyanga ateesa nga simanyi bwafaanana kubanga tugenda kuwamu n'okweyanjula buli muntu nga yeeyanjula basobole okubeera nga bamutegeera nolwekyo mwabeesunga nga temutuwadde ku ssente mutukola bubi nnyo kubanga lisiti tugirina gwolijjootya ddala ku mukolo nga tuzze nga tukowola bannange mutuwe ku ssente mutuwe ku ssente naye nga tewasobola kutudduukira kutuwa ku ssente nga n'ensonga etututte tolina kiwagiyambako n'akamu n'aka eddagala nolwekyo nebazanya bonna abasobodde okutuyamba bannange nti mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mbasabira wakitiibwa Allah oyo asobole okubeera nga ayongera okubagaziyiza mu nfuna yammwe mwongere okufuna ate basobole okubeera nga mutwongera kasente alla bamalire ebizibu byammwe byonna ate nabwe mbanga mulina ebizibu mufune nga okuyambibwa nolwekyo nsaba kitiibwa Allah akkirize edduwa eno gye nsabye wasallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin tubagaliza idi enungi idi adhuha esubira okubeera ku lwokusatu naye nga kyemba kuutira enkya bannange muli eddaaku tusobole okubeera nga tusiba ku lunaku olwokubiri olunaku olwo luba lwa arafa olunaku olwo katonda emikisa giba mingi nnyo buli kumpi buli kyosabye mukama katonda akikwanukula kale nolwekyo olunaku lwokubiri buli muntu ageze okulaba nti olunaku olwo alusiiba ku lwokusatu tusobole okubeera nga tusaala idi ate bambi alla basobozese musobole okubeera nga musala ebisolo gwe newoba olina embuzi bbiri awaka kutwalako embuzi emu ogisale ogabireko ku baneiba ate toliko nti ojja gabira abasiraamu bokka natoli musiraamu neiba tekikugaana kumuwa yadde si musiraamu muwe kubanga kaakati naye bwoba omuwadde akusiima kwasiimye mukama katonda ayongera ate kusumulira birungi bingi nnyo nolwekyo tubaagaliza ekiro ekirungi n'amakya amasenekerevu musula bulungi mweraba wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu
1: waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuhu.